Tumira yaffe ya buli nnaku, osonyiwa ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi. Totwala mukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria Jutenema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzaa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka, ye Mukama waffe. Yali muntu okuba omwoyo omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adda ogwa Katonda Pati omuzaa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza mwoyo mutuukirivu, n'ekereziya Katoliko omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe
era mulokozi waffe Yesu Kristo okuddaabiriza olw'ebi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omuteefu, ayi Katonda nyinibunza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

0: ne Jeremiah.
1: Mulindeko mwenze nsoka kuba kano.
2: Nze mate mulonda.
3: Bali. Sikulaba ku pichipichi.
1: Aha, kati ani?
2: Asima Maslini ya simulonda. Kwa aliko Musa ne Elia.
1: Mwo hundi mwase.
3: Bichi.
1: Uganda wangono. Bele kagani ne chidako shinzo butagana. Hei. Ilate mwaito ikira. Aha, ani asemba namba munana? Okyo, namba munana, ani na chance?
4: Na chance, angel.
1: Na chance, angel kuvegaba. Musa bwe yaserengeta ng'ava ku lusozi Sinai, ye yafunira ebiragiro wa Katonda. Hmm? Yajja akutte ebipande bibiri ebyo. Hmm? Yeah. Ebipande ebyo byaliko ki? Oba tubiita tutya?
4: Kwalika amateeka ekkumi.
1: Mm-hmm. Kye tuyita tutya?
4: Ebiragiro bya Yesu.
1: Ate nange kyogedde ekyo, si kyogedde? Buuzizza. Musa bwe yaserengeta ng'ava ku lusozi Sinai, yajja akutta ebipande bibiri ebyaliko ebiragiro bya Katonda. Nti ebipande byo nga tubigasse oba ekyo nga tukigasse awamu tukiyita tutya? Kibuuzo kinene nnyo. Ekibuuzo kinene nnyo. Kinene nnyo nnakyange. Kale ka nkukyusize. Tuli ba kisanyu. Twala kino. Mugulumize Omukama kubanga mulungi. Mweyale ku miziziko gy'ebigere bye. Ebigambo ebyo olowooza biva mu ki bwe tuba mu kitabo ekitukuvu?
4: Ebigambo ebyo ndowooza biva mu Zabbuli.
1: Kituufu.
3: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Tugenze mu kitundu ekirala, kye tugenze mu kimanyi? Tugenze byafaayo by'ekereziya. Olira nono bwe yeekanga. Okisye nyukyu ekitiisa. Namba emu. Namba emu ekibuuzo kyo mu byafaayo by'ekereziya. Kyo. Ebyafaayo by'ekereziya tugamba nti ewaazimbibwa lutikko y'embaga. Waliwo ekyafaayo ekitayinza kwerabirwa ekyaliwo nga kikwata ku bwakabaka bwa Buganda. Ewaazimbwa lutikko y'erubaga. Waliwo ekyaliwo na kati tukijjukira mu byafaayo nga kikwata ku bwakabaka bwa Buganda. Ky'oba otubuulira. Temutendereza.
5: Nze Seruma mulonda.
1: Kigani?
3: Oli kubye bali. Sikulaba ku pikipiki.
1: Seruma?
5: Ekifo ekyo waliwo olubiri lwa Kabaka.
1: Waliwo olubiri lwa Kabaka kituufu.
3: Kyerondera taba bubi. Wamma weerondere.
1: Namba bbiri.
5: Yes, sir.
1: Kino naawe kikyo.
5: Yes, sir.
1: Mu kukuuma obwa Sseruganda.
5: Yes, sir.
1: Obuliwo wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'Ekereziya.
5: Yes, sir.
1: Waliwo ekijjukizo ekyateekebwa ku lutikko erubaga. Kitubuulire ekyo.
5: Sabati kalubamu. Ali sabanzije musiru.
1: Yagala kuddiramu.
5: Yes, sir.
1: Mu kukuuma obwa Sseruganda obuli wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'Ekereziya Katolika. Ku lutikko awo erubaga waliwo ekijjukizo ekyateekebwawo ky'oba otubuulira.
5: kibuzo kitiko
3: oli kubye bali sikula bakupiki
1: seruma jangu kuwasazewo kulonda bano naona
5: yagonda
1: seruma ha
5: mukuloza kwange obwakabaka bwawaayo ekibumbe ekyanyabo Maria kimiridde maaso ga katiko
3: oli kubye bali sikula bakupiki piki
1: tewali akimanyi bannange abeeruwaga temukimanyi kibalidde leero waliwo myuziyamu eyazimbibwawaawo eriko teriko Mutesa one ku lutikko wennyini awo myuziyamu
5: tebatugamba nga mannya museum n'erinnya
0: tebalitawo
1: wennyini mumanye kati mwetegerezenga musomeko Mutesa one museum eyo egatta wakabaka naki aliwo addako namba satu
2: nze asiime masilinias
1: asiime masilinias ekibuuzo kyo mwekereziya tulinamu ebibiina by'enkola enkatoliki ebiyambako mu mirimu gy'obutume okutambula bibiina ki eby'enkola enkatoliki mu ssaza kkulu erya Kampala kibiina ki mu ssaza kkulu erye Kampala kyomanyi nga kyekuusa kubiikira Maria
2: Region of Mary
1: mu Luganda ki
2: ejje lya myaffe biikira Maria
1: bannamanyi kakikuleme namba satu namba nnya yingirawo ekyo kyo kii kino essaza kkulu erya Kampala lyatondebwawo mu mwaka gwa 1966 kasookanga essaza eryo libaawo tubweyo bassaabasumba b'omanyi basatu abalikulembeddeko
0: omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga Cardinali Wamala Nsubuga Cardinali Wamala Emmanuel
1: babiri
0: Cardinali Nakibale Cardinali
2: Atone mlonda.
3: Mlonda.
2: Mlonda.
3: Bali. Sikula bakupiki piki.
2: Nzema yangi atone mlonda. Kuliko. Kardinali Wamala. Wamala Emmanuel. Kuliko. Kardinali Nsubuga.
1: Simanyi.
2: Kuliko ne omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga.
3: Kirondera tababuka.
1: Kakati ne bw'omwandiisi wa Donna aliko. Temumumanyi.
0: Abaliko.
1: Abali bakulembeddeko. Siba nange. Kubanga kiri byafaayo era. Abali balikoze ki? Siuma kulina kale bugende gwaliwo
5: namba tano
1: gwali
5: seruma
1: seruma anse mulumbuye uyo yekya mutu kuwulirako kale tukimanyi bulungi nti buli ssaza lironda omubala nga tugenda okujaguza olw'abajulizi ennamugongo kale tuwa omubala Kasese we yatuwadde kwe twatambulidde
5: Christ is life in you Yesu mulamu mu nkwe
2: Zimbabwe
3: atone mulonda
1: kale bugembe
0: Kristo mulamu munze nawe.
1: Ani kingdom?
0: Kristo. Mulamu munze nawe.
4: Nze mase mulonda.
1: Mase?
4: Yes, yes. Mulamu munze nawe.
1: Na chanzi?
4: Christ is alive in me and you.
1: Kati uoni. Mufunye wa jaulu?
6: Kule
1: muru so. Na sose mwaganda.
7: Na sose
1: mwaganda. Sema baku. Nurewa wakwe wero mwene roba wakwa. Wama wa mtu uze.
7: Mulamu mwonzi.
1: Wako mye mwonzi. Te wayo ngedeyo. Wako mye mkubo. Metuku damu. Aliyeja?
2: Maanja toni.
1: Kwa namba munaana?
4: Namba mukaga.
1: Oh. Ayanja namba mukaga. Echibuzo chuchi chino. Omusumba uwe sazalie kasana luweo. Azaru wa musazachi jitumu manjide. Ja azaru.
2: Azali wa msazali ya Masaka.
3: Zagama mulonda. Zagama mulonda. Sikulaba kupichi pichi.
1: Zagama lieri ba ulirene wechiwa chivuga.
3: Zagama mulonda.
1: Agaba. Kari.
7: Omusumba weka sana luweo azali wa msazali ya chinda mitiana.
1: Namba meka dako?
7: Musambu.
1: Namba musambu yani?
7: Nde.
1: Namba yuwezi kukunye sebo. Seko mamu ungaro. Kale. Chibuzo chochi ichino. Agaba.
7: Wanji sebo.
1: Tubulile omwaka. Nga Uganda. Mwetuwa asubwa. Okulama ga. Uchigwa chaba juli zena mugongo. Kujieko guno.
7: Omwaka kugwari guangu mibi. Abili mwe bili.
3: Nze mulonda cha kurumbi.
7: Omako kukali wangu mdui ya liye mkumu.
3: Sikulaba kupichi pichi.
2: Semaanja tone mulonda.
0: Nze cha kurumbi mulonda.
2: Semaanja tone mulonda.
3: Nze cha kurumbi mulonda.
1: Cha kurumbi.
3: Yese. Omako kukwali 2021 kuwa mwemwari chula decha COVID-19.
1: Kunji uli agambie. Agambie cha
3: agambie. Atongedo mazimusa.
7: Hii, dosi kwa ubade yosebo.
3: Kale wambuze ekirala.
1: Wali wamulala alina ekyo njawulo.
0: Mwaka gwa 2022 kuba mwe mwagi ya COVID.
1: Nze mbuzisa wali wamulala.
0: Nze, nze bugende.
1: Ate ekyenjawulo ate kirina okubanga kigumidde.
3: Nze kyakulumbye.
1: Wamaze.
0: Omwaka gwa 2022 mwalimu ekirwadde kya corona virus.
1: Gwemba
7: kati nze kyengamba omwaka guno 2019 ekirwadde mukyajjira mwe twagaanibwa n'okugenda
1: kati nsobola ani ono kamuwa bugobalwe omwaka singa mumpadde nti gwali 2022 ne 2022 mugumu. Na andikiriza. Era gyali emyaka egi kati kampono kuba munna mulemedde kuki. Nanyini ky'ogwo obuntu
3: obukubwa. Pikipiki ogikutte ku waji.
1: Namba mmeka?
4: Namba munaana.
1: Namba munaana na chat. Kale. Tujukize. Tujukize. Omwaka. Mwetwafunira. Papa lewo. Uwe kumina omukaga. Katialiko. Kumina abana. Sorry. Papa lewo. Uwe kumina abana. Katialiko.
4: Papa lewo. Tuwa mfuna mubili abili mwetano.
3: Pichi pichi kutia kumuwaji
1: kari mwede yoku ya fayo tugeenda kuchi mwanyiche tundako
7: masakarame
1: masakarame
7: katikishi
1: inga

0: abatuukirivu babiri betujjukira ng'omwezi gw'omukaaga kuggwamu.
1: Tujjukira abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
2: Nze
1: mmasa
0: mulonda.
3: Sebo.
0: Litwigia, kibuuzo kyo. Okusinziira ku ntereeza y'ekereziya.
3: Sebo.
0: Olunaku kwe tukuliza olwa Peetero ne Pawulo, tuwe langi eyambalibwa.
3: Sebo, twambala langi emyufu.
0: Era lwaki? Mwogoba wewona.
3: Kubanga langi emyufu etegeeza matadomu, ekitegeeza nti battibwa nga bayiwa omusaayi.
4: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
0: Kituufu ddala. Namba?
1: Namba ssatu.
0: Namba ssatu. Siimu misiliniyasi. Liturujiya. Ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa March.
1: Yesebo.
0: Tujjukirirako lunaku ki olwo?
1: Tujjukirako olunaku lwa Yosefu omutuukirivu.
0: Akola ki?
1: After the fall of Jesus.
0: Yeah, I know you. Masa kitereze bulungi.
1: Wanjisebo.
0: Kitereze bulungi, kiyogere bulungi.
1: Olunaku tujjukira. Olunaku lwa Yosefu omutuukirivu bawa Maria.
4: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
0: Saagala nkumme bubonero weekwasa. Lwa Yosefu omutuukirivu tumulina emirundi egi era wali mbadde sikuwa. Kinene nnyo ekyo, si kye kituufu? Ani addako?
5: Nze Bugembe.
0: Gwe namba mmeka?
5: Namba nnya.
0: Namba nnya Bugembe, ki kino? Tuyimbireyo oluyimba lumu lw'essaakalamento erya Oludiini oba oluyimbibwa nga bawa essaakalamento lya Oludiini oba olw'obusaaseredooti.
5: Mu busaaseredooti Katonda yalonda, mu busaaseredooti Katonda yatuyita, mu busaaseredooti Katonda yalonda, yegwasiimye yegwayagala.
0: Kigambo ki ekyo ekisembayo? Ye?
5: Ye gwasiimye, ye gwayagala, gwalonda.
4: Ogikutte ku luwagi.
0: Ekigambo ekyo lwaki okisaasira?
5: Ye gwasiimye, gwayagala, gwalonda.
0: Tukyatule bulungi, Father Joseph ali wali. Akuwulira. Nedda, bw'otakyatula bulungi, nga baalumuyimbira. Ani addako?
3: Namba
0: tano jangu. Yangu wa jangu. Tuyimbire yo oluyimba lumu olw'essaakalamento lya matrimonio. Lyo limanyi? Tuyimbire, genda maaso.
4: Sikulaba ku pikipiki.
0: Ani asabye?
1: Nze Maria Asukuta. Bayingidde mu bulamu obw'ekitiibwa Mukama bw'akakasizza olwaleero. Leero ne bw'ekiriba kibalayi okunywerera ddala wamu ngaba.
0: Kwate kufa amagulu owulira nnabwe mwe.

0: Lachi?
1: Okunywerera ddala wamu nga basanyufu.
2: Oli kubi ebbali. Sikulaba ku pikipiki.
0: Kiganya. Tewali yetantansi. Ekiganya mbu kimanyi. Kunywerera ddala wamu nga babiri. Ddala wamu nga babiri. Tewali lw'oleeta ate lwe tutajja kumanya ffe wano.
3: Tete tugenda mu
0: mbaga.
3: Tulinda
0: addako.
1: Mayanja Tony.
0: Oli namba?
1: Mukaaga.
0: Namba mukaaga. Kikyo kikino. Kale, mu kiseera kino, essaza ekkulu ery'e Kampala lirina omubala kwe litambulira. Bw'oba otuwa mu bujjuvu nga bwe guli.
1: Ababatize tutambulire wamu nga twenyigira emirimu gy'obutumi.
0: Kiba kitegeeza kyo? Kiba kitegeeza kyo?
1: Ffe be babatiza, ffenna tukolere wamu mirimu gy'okuweereza evanjiri ya Katonda.
0: Nnyonnyodde bulungi nnyo.
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
0: Namba?
3: Musanvu.
0: Namba musanvu litigiya. Twagala kuba wano bannange nno. Mukimanyi? Gwe ng'omukristu tubuulire ebintu bisatu ekyoto mu ekereziya bye kyeyambisibwamu.
3: Ebintu bisatu.
0: Ebintu bisatu.
3: Ekyoto kyeyambikizibwa mu ekereziya nga misa etandika okutukuza lutaali kyeyambisibwa mu budde obw'amazuukira ga Yesu okutukuza kando kyeyambisibwa ne mu budde obwa konsekurasiyo nga Yesu bamuwanise.
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
0: Namba munaana.
1: Natchez Angel.
0: Namba munaana. Natchez Angel namba munaana. Why namba yiriwa yitulijia. Tusomere esala. Tusomere esala. Nzikiriza Katonda.
1: Binya lya pati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu.
0: Amina.
1: Nzikiriza Katonda. Patro meza buli kantu. Omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo Omwana ali omu yekka ye Mukama waffe ali mu buto ku lwa Mwoyo Omutuukirivu n'azaalibwa Bikira Maria n'abonabona ku mirembe gya Poosiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akeema bumbe ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde gwaddyo gwa Katonda patroniza wa buli kantu. Alidde okwamula abantu abalamu n'abafu, nzikiza Mwoyo Omutuukirivu, n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'essonyiwa ekyebibi, n'okuzuukira okw'embiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
0: Osoma essaala ewaka. Ovaako oli wadde?
1: Ndi wadde.
0: Osoma essaala ewaka. Namba emu? Ekisembayo?
1: Yes.
0: Sibyo ekyo? Kaakati ekibuuzo ekisembayo kya katikisino.
1: Yes.
0: Ekikompe kye ki?
1: Ekikompe kye kitukuvu omuteekebwa omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kye kitukuvu omuteekebwa omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo mu misa. Ekitukuvu.
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
0: Namba bbiri. Oyinza okiyita ekikopo oba naye nga obadde ogataka ekigambo ekikopo kubanga kiri mu foomu yaki? Kaakati namba bbiri.
4: Wali ssebo.
0: Kino kye kikyo?
4: Ye ssebo.
0: Oluvannyuma lw'okutukuza omugati ne vviini.
4: Yes,
0: ifuuka omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo.
4: Yes, yes,
0: abaffe ekyo kigasa ki omukristu kye njogedde?
4: Banisaba kunziiramuko.
0: omubiri n'omusaayi bitukuzibwa ne gufuuka omubiri bwe bitukuzibwa ne tufuna omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Biyamba ki omukristu?
4: Biyamba omukristu okukkiriza nti Yesu ali wamu muffe era amufunye mu mugaati era amulidde ayingidde mu ye.
0: Kiddemu.
4: Kiyamba omukristu okutegeera nti gwalidde oba gwanti alidde omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo era anywedde omusaayi gwa Yesu Kristo.
0: Katukuwenayo kisatiridde namba
1: agenda
0: kukola wegwe mulabaawo. Omukama asigalawo nga tuli mu mmisa.
1: Yesebo.
0: Fe abamufunye tukyenyumirizaamu n'abamufunye mu kwegomba.
1: Yesebo.
0: Kale asigaddewo abeera wa?
1: Bamuteeka mu tabernacle.
2: Fiki ogikutte ku luwagi.
0: Namba nnya yanguwamu. Ekibuuzo kye kigamba nti oluvannyuma lwa Adamu ne Eva okulya ekibala weesigame ku katikisimu otubuulire kiki ddala kye baafiirwa.
5: Baafiirwa omukwano gwa Katonda gwe yali alina gye bali.
2: Fiki ogikutte ku luwagi.
0: Namba taano twagala kubiira mukulu ono akole emirimu gye. Namba taano ekibuuzo kyo kigamba nti oyo akulira vikariyeeti mu nteekateeka y'ekereziya aweebwa linnya ki?
4: Teeka genero.

Essomo erisooka. Bye tusoma mu bbaluwa ey'okubiri eya Timoteewo. Omwagalwa ennyo nkwegayiridde ennyo. Mu maaso ga Katonda ne Yesu Kristu aliramula abalamu n'abafu. Nkulabidde n'okujja kwe n'obwakabaka bwe. Omulimu guuguno. Yigiriza ekigambo. Kinyiikirire. Ni bwe basiima ni bwe batasiima. Leeta ensonga. Kumaakuma kangavvula ng'ogumiikiriza. Ng'otangaaza ebyamazima. Walibaawo ekiseera abantu nga tebakyayagala bigambo bituufu. Balyekuŋŋaanyiza nga bwe baagala abayigiriza aboogera ebibakwata omubabiro. Balirekerera okuwuliriza amazima ne badda ku nfumo. Gwe nno eriiso kaza. Kkiriza ebikalubo. Kkiriza ebikalubo byonna. Kolera ddala ogw'okuyigiriza amawulire agasanyusa. Omulimu gukole bulungi. Obulamu obwange buwedde. Obudde obw'okusomoka butuuse. Nalwana masajja, embiro nzimalirizza. Okukkiriza nakukuuma. Nsigazza kimu, engule ey'okuyisa obulungi. Omulamuzi omulungi yaweera mu mazima, alijimpa ku lunaku luli. Si nze nzekka, naye n'abo abaagala okujja kwe. Ebyo Omukama y'abyogera, Katonda yeebale. Twebuulirire ne zabbuli ey'ensanvu. Ekiddibwamu. Akamwa kange kalirangirira obutuufu bwo. Akamwa kange kalirangirira obutuufu bwo. Akamwa kange kajjulanga ettendo lyo. Olunaku lwonna ekitiibwa kyo. Tonsuuliriranga mu bukadde. Amaanyi bwe galinzigwanga, tonjabuliranga. Ekiddibwamu. Akamwa kange kalirangirira obutuufu bwo. Nze bulijjo ndisuubira, ennaku zonna ndyogeranga ku buli ttendo lyo lyonna. Akamwa kange kalirangirira obutuufu bwo, olunaku lwonna obuyambi bwo. Ekiddibwamu. Akamwa kange kalirangirira obutuufu bwo. Ndirombojja obuyinza bwo, ayi Mukama. Nditenda obutuufu bwo wekka. Ayi Katonda, wanjigiriza okuva mu buvubuka bwange, na guno gwaka ndojja byewuunyisa byo. Ekiddibwamu. Akamwa kange kalirangirira obutuufu bwo. Nange, ayi Katonda, ku ntongooli ndikuyimba bw'oli omwesigwa. Ndikuyimbira kunnanga, ayi omutuukirivu wa Isirayiri. Ekiddibwamu. Akamwa kange kalirangirira obutuufu bwo.

naye waliwo abalala abaali babulemeddemu era bwe baakola ki ne bamutta. Waliwo omuti gwabwe gwali munene nnyo baguyita omuti gwabwe bagiyita oak, simanyi bayinza giyita wano kuba nti giriwo ndowooza. Oak tree eyo abantu baagendangawo ne bagusinza, kati ye agamba ati abantu bajja kusinza omuti guno, n'akwata embazzi n'agutema n'agusuula wansi. Ne banyiiga nnyo, akati olumu bwe lyagenda agenza okuwa konfirimansi yo, abakafiiri abo ne bamukobera ne bamusangayo ne bamukola ki, ne bamufumita. Yakwata ekitabo ekitukuvu bwati n'akibatega n'engabo ye, oli n'akifumita ekitala ekivaamu ekimufumita omutima. Bonifasi oyo yafuula okubeera Yesu, yali tatya kufa. Era ebigambo byayogera awo, yayogera kufa okwo nga kutuuse, yagamba nti kye nalinda kikoze ki, kituuse. Ekyo yalina endowooza egamba nti waakiri okufa okusinga okukola ki, okwonoona. Era nga mu kukola emirimu gyonna egy'obusumba bwe n'okuyigiriza, yali amanyi nti omusaalaba guteekwa okubaamu, gubeeramu ate nga ne Kristo yennyini yagwetikka, tugwetikka ne Kristo oyo yennyini ng'ate ye muyambi waffe. Bonifasio yayagala nnyo okukola ebintu nga bituukiridde, nga birungi, tayagala kitatukuse. Era yayagalanga ekigambo ekyo kyogamba okukola ekirungi, era amanyi nti ekirungi tekisobola okulwanyisa ekibi. Sitaani akola ebibi, akati okubirwanyisa okola biki birungi. Ndowooza Bishop Rapigeri ayinza okuba nga era ojjako ekintu kino. Bwe baali abishonali bajja okuyingiza wano mu Afirika, yabagamba nti ebikyamu mubirwanyisenga na kirungi, ebibi mubirwanyisenga na kukola biki birungi. Era bamishonale bwe batyo bwe baakola. Bonifasi ono ayina byatuwa nga mwenamu abasomesa abakola omulimu guno ogw'okuyigiriza, atugamba nti omuntu yenna akulembera abakkiriza yandibadde mugezigezi nnyo mutetenkanya. Hereziya ajuwa ekyokulabirako n'agamba nti eringa emmeeri ennene ennyo, emmeeri ennene ennyo eyo etambulira ku nnyanja okuli amayengo, amayengo kubanga yatambulanga ne ku nnyanja n'ayagala magalo gakiyuye. Omugoba w'emmeeri eno ate bo mutetenkanya ennyo okusobola okuba emmeeri, okuvuga emmeeri eno asobole okugituusa ku biki emitala, okugikusa emitala. N'ekereziya bwetyo, abayigiriza abakulembeze bonna bateekwa okubeera nga buli kimu babeera nga emmeeri kibagikkiriza, ekereziya kibagikkiriza kulumbibwa ki mulabe. Kiki kyeyalina ekirala ng'okigasa okwo? Yagambanga nti omulimu guno gusobola okukolebwa, emmeeri eno tusobola okugivuga obulungi nga waliwo essaala. Yakkiririzanga nnyo mu kigambo ekyo kikulu eky'essaala, era yatandikawo prayer houses nyingi nnyo mwe muli wa kibuga eno. Wina prayer houses ntuza mustekera bino ennyumba, ebifo ebyokwegayiriramu zino zaabanga mu monasteries. Yaggulawo monasteries nyingi nnyo ne beegayirira amaanyi g'omulabe Sitaani yali mu Germany omwo, n'agakendeera Germany n'esobola okusoma. Nakakati okusoma kati kweriko ekitundu kino kyeyalimu ekya Southern Germany kyekikola ebikola eby'ekisa ebisinga obungi. Neeno ekitundu ekya Bavaria waliwo n'ebitundu ebirala ziri mu Southern Germany, abeerisi bakisa nnyo nga bano, naye nga yabateekamu

mutima gugwekisa obwebanjiri bweyigirizo bwa Yesu Kristo yali Bonifansi ono omutuukirivu. Bonifansi ono omutuukirivu yeebale nnyo kubanga ne Uganda tugabanako. Nze eri ekyamulibwa gye nali Katonda yanyamba ne mbeera Bonifansi. Waabeerayo kukaba bagirimaanyi naye baali bagenze, naye bwe nagendayo ne mbeerayo ne bawulira ng'ate erinnya Bonifansio Aposto eyayigiriza German mpolampola ekimu ku kiro kya nnyamba okubeera mikwano gyange ne bakomawo. Kyali ekyo bakomawo era bayambye saidi eno yabano ebintu bingi. Ate ng'olaba nga Bonifansio birenze nange omutuukivu yennyini kwe nasaba gwe yayigiriza German kubanga nali nkimanyi nga faatha bayanjigiriza nti Abagermani bano abaali wano lwaki tobakomyawo otusabira ye eri omukama Yesu n'abakomyawo wano era bwe kyali ne bakomawo. Bakoze emirimu eyo gy'amaanyi nnyo abo abayigirizibwa Bonifansi omutuukirivu. Baazimba ddwaliro, baazimba ettempo. Kyebakola bikwatagana ku kuzimba kereziya nabikina kya bino nga olaba wali kati guli mu kuzimba ennyumba ya asosiredoti naye ezo services ezo endala teko tirowooza nga wano mu Masaka Dayosisi waliwo parish eyina amasomero amakatoliki okugeza ga primary gokka ata nga gonna ga bisulo agayina ebisulo ebyabawala n'abaki n'abalenzi ate nga bakola bulungi kutwalira wamu. Bano ndowooza endowooza Bonifansi omutuukirivu yeyatusabira ne bakola ki ne bakomawo wano ate bakole omulimo nga Bonifansi omutuukirivu bye yakukola. Bano ebya sitaani bikyaliyo naye ekyamulimo byali biki biyitirivu. Kati omulimo ogwo Bonifansi omutuukirivu yakukola neyo. Era nze ndowooza nti buli gye ŋŋenda kubanga ye muwolereza wange kubanga era musaba naye yonna omulimu ogwo agukola ki agukola agukola. Yalina amateeka ge ekimu kyo nakyogedde dda nti okukola ekirungi ekyo kukikola ate nekirwanyisa ekibi. Ekyokubiri okugoberera Yesu Kristo ng'omugoberera mu kkuba eryo eryaki ery'omusaalaba. Ekirala obumissionale bulijjo nga busobola okukolebwa mu Kristo nga takwesambye n'oleeta Kristo omutuusa mu bantu naye nga omusaalaba ogwera gukoze ki guwetise. Era omuntu ono yalina omuntu byeyateranga okujuliza akamu nakoogedde dda ki ereziya eringa emmere akalala yatugamba yayateranga byogera muleme kubeera awo nga muzibye emimwa ng'embwa nga musirise awazze omusege nga tosobola kuboggola naye edduka buki buddusi. Ekyo ekikola ki ekigaana n'ebirala bingi nnyo nesijja kwongera wano mpozi nekisemberayo ddala ti yali amanyi yali mugatta bantu yagatta abantu bonna abaawo era nakakati Episcopal Conference yonna ya German weyafiira efuluda webeegattira bamala nakwegayirira na basaba Bonifansio n'abayambe galyoka batuuza ekiikeezo wa Bonifansi oyo kifunda kyali sifunanga mukisa kugenda kweyo nawe nyini we bali nabeeno Devonshire bagamba ti baagala nyo baddugavu naye nti ogendayo nzekka ate benanjagala okugenda nabo tibabeeranga bakumwenjuga ekikikontrary ene Germany era nayo sifunanga mukisa naye ndowooza nja kufunanga sinnafa lwe nantuukeyo naye lwe nadda mu Bungereza nja
kwetwala yonze ka anti Boniface yagamba tuwachili okufa okusinga okola ki okwonoona ayinza ojja kuba ngenda kulaba ansiyo oyo ajja tusabira tujja ngendayo rungi abasomesa nno njagala kubakwasa Boniface oyo newankubadde sinze bwana mukulu wo naye mutuukirivu waffe fenna abeere wamalirivu tibuterebuka omulimu osinga mmwe Kristo yagukola naye mumalirira nga Kristo oyo ali ku ludda lwammwe. Kristo oyo yajja okubawanguza omulimu ennaku zino mu ngeri gye tuli mu kuzimba ennyumba y'abafa. Ensimbi mulaba zisabika nnyo naye temuggwamu maanyi. Bwe mukola mangu mujje kuggoma. Bwe munaalwawo mujje kulaba akubatawaanye okutwala ebbanga. Nonakirabirako ddala nze n'amaaso. Baatandika okuzimba ennyumba ye gye twayita ekyansi ng'ennyumba yakutwala miliyoni 2.7 mu myaka ng'esatu twagizimbira emyaka 8 kibwawo ekifo kyali kitandika ky'obutandisi 8 n'eggwa kwaliko ne boys quarters yonna neetwala miliyoni 42 nga tobaze ebimu bibatuwaliwaliwo ebibyetta balabala ddala ku boys quarters naye bino ensimbi ezaayita mu parish ezigenda butereevu zaawera miliyoni 42 naye self contained erikawasfaa ebasoma ate eriko n'ekitundu ekirala abagenyi abazi ne basula eriko lujjamu wakati awo eriko boys quarters kyungu garajezi n'ennyumba endala bafa abaaba nga badde bakusulaawo ezitu self-contained wezitu naitu mkukekeleza okunjo huko nana hilo batu alwa huko okwekanga nga etu tezo na ya kuwada mbunole geni nekakati mbunode wako hei yaani wade guwe nandoza mbilio ni namba mjimala kutu akati tulo uoza anti ene yamu ya kutwala nga bilio ni nga bili okujizimba kati nwewe netwala bilioni 2 ate bwe munaalwawo mujagenda okulaba ngegenze musatu oba n'okusingawo kati n'abantu bagambe tukolemu abantu ekyo kiba muti ate buli tukolebya Katonda emikisa kyeyongera bweyongezi n'ebirala otabeera kukikakuteko sente bakuweerera abaana bakuwabya Katonda eyo ate ne Katonda neyakuwa ntoko bw'otafulumya yagamba mugabe mulikola ki ndi mulugendo wako ekikondolo kyammwe ekikola ki ekikooga omukodo munnange newazikola nezibeerawo ngaolaba azina naye engeri gyezituuka ebizifulumyemu atu bibeera bya ngeri ebira bibeera bibonerezo akati ekyo abakristu baffe bakola emirimu gy'omukama ebintu byonna biweebwa Katonda ajja bbawa omukama abeere nammwe.

0: Chose Sawindala. Time check. Esawa ziweze kumina bidi. Ezo kumaja. Time check kutuzi wako. Bena musigan simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Isa wino katikutuse ku program ebidwa birabidwa mutuku totulide bya fayo bya mawanga omuli ebyobufusi ebyobukulembese nengi byesibwe sitambula mu ebidwa birabidwa
1: omulungi ateza kyenda munya katonyeze nyafama radio sapiense nkruze amagezi esira emisiki n'ebyemisanyo nkulamusaako n'enkwebaza gyotuusizaako engalo mu wiiki enamba okubaleetwako mu nkulizganya mu pulogulaamu eno ebirwa byerabirwa nga bulijjo buli lwa mukaaga ku ssaawa 12 okutuuka ku 2 ez'okumakya wano ku nkuluze y'amagezi tuba mwaka wa byafaayo yeka yeka nga kulukuta nze Florence Nangendo aka Mama Waka ennaku z'omwezi olwaleero ziri mukaaga omwezi gwa Ssebaaseka mwaka gwa 2026 abatakyusa kalimi mwebale nnyo ababadde mukula magolo abajulizi abawomu Uganda batukirivu mwebale kakati kulomukaga oluwedde nnali wano kumpewo nga waka akulukuta ekyuma kyenkozesa wano nekirwala Ebola waka oyo teyaggwayo kale n'olw'okusaba kw'abangi kwe kusalawo olwaleero waako oyo akomewo nga bwe yali ategekeddwa tulabe bwe tukiggusa nga tusiibula ensonga ezikwata ku bajulizi ate oboolyawo tulyoke tuddeyo ku byaffe ebiri ebirala tukimanyi bulungi nti essaza ly'e Kasese lye lyali lyaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okutegeka Namugongo omwaka guno naye ekirwadde kya Ebola ndowooza nti tetulikisonyiwa naye kale Mukama tagaba kibi naye nga bagamba nti bw'oba weewera okulima kookola kukwata mikono ekirwadde bwe kyatabuka bingi ne bikosebwa omwali n'emikolo egya 3 Juni Namugongo ekifo bulijjo ekireeta abantu abayitirivu bukadde na bukadde okuva mu Uganda ate n'okuva ku ssemazinga zonna eziriyo mu nsi muno kolona abantu baabaddeyo batono ddala bagamba nti Algeria Namere teyeganya bagenyi mwana wange ng'ekirwadde tekinnajja Namugongo kuluno ab'ebigere abamu abalamazi abataakimanya nti emikolo gyayimirizibwa era bambi baabadde batuukaawo ennaku ezo ng'olwa 3 lusemberera nga babakkiriza olumu ne bayingira ne basoma misa ne basoma essaala ne babalagira balaba eri abaleese kale embeera bw'ete bwe yatambudde naye nga waakiri ensonga zonna ezikwata ku lw'okulamaga olwa 3 Ssebaaseka e Namugongo omulundi guno twazimalidde ku mutendero gw'amasaza n'ebigo nga abepiskoopi bwe baakitulambika so nno ku ludda olw'ennakiyanja omukolo gwabaddeyo naye nga gwabadde scientific baatugamba abagenyi 200 bokka nga beesudde amabanga teri muntu okulwaza munne embeera bw'etyo bwe yalabise nga gikoona emyaka 10 mwana okuva abasomi lwe baayokerwa mu kirindi e Namugongo ate ng'era giwera emyaka 14 okuva lino eryali ettambiro ery'obwakabaka bwa Buganda ekkulu lwe lyakomwa okuttirwamu abantu ababeera nga bazizza emisango oboolyawo omusaayi gw'abajuliza abasomi b'eddiini bwe gwakulukutiraawo e Namugongo mu lyali ettambiro ekkulu erya Buganda omusaayi ogwo ne gutukuzaawo butukuza ekyo ekyokubeera ettambiro kyaggwawo kati kifo kitukuvu era kifo kiramagirwamu naye ng'essaza ly'e Kasese eryabadde lirina okuba mu mitambo gya Namugongo omwaka guno ensonga lijja kuba lizikolako omwaka ogujja omukisa gwaweebwa Kasese omu mwaka ogwa 2027 kubanga luno embeera yaguddemu nnabe n'olwekyo essaza ly'e Kasese katwongere okulitegeera tulituuka omwaka ogujja nga tuli kuba budenda waako ono teyaggwayo bugwe naye katumumaleyo olw'okusaba kw'abangi munnanga asaba aweebwa enkoko olunywa amazzi ng'era alamira waggulu ye n'agamba nti nga bennyini abawuliriza waaka be baŋŋamba nti nedda tuddiremu waako oyo aggweyo bulungi nnyo baasigala bakyabulaabula mu waka yali akyakulukuta ekyuma ky'omuzungu nekyekola ebintu tulina okutegeera eddiini bukatuliki yatuuka etya e Kasese bagamba atamanyi buvo n'obuddo tabutegeera katusimbule.

0: bili kumina muenda.
1: Jeje, wegende lisa tanke nuje zimasamasa kulizimbe na kuzino.
2: Hey, ezo smart tank, ezo steel tube. Kampani nazi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyagibye mmere okuva mu steel.
1: Wow, bikolebwa mu Uganda. Nesi kyeki bifuula ebyenjawulo?
2: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumire bugumu, ziwangala ate nga nyangu okulabirira. Ekizuwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
1: Ate ebyagibye mmere?
2: Ebyagibya steel ntubwe bitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ngeri janjaro, kasori, entungo, nebidala, okumala ekisere kiwanvu, nga tebiwumbye.
1: Awona ago mawulire malungi, eri abalimi n'abasuubuzi.
2: Babula nawe, tambula n'omulembe. Duka bunambiro ku steel and tube, wegulire smart tank ne smart silo, obyenyumiririzeemu.
3: Omulunzi w'enkoko, kuumira enkoko zo ku mutindo ogukuwa amagi amangi nga magumu bulungi okumalira ddala ebbanga epanvu ng'okozesa ekirungo kya Laydon. Laydon akutuusibwako aba Farmers Center Kibuye. Tusange mitazi nga 300 nga waakava ku roundabout y'ekibuye ku kkubo eridda Makindye. Obubaka okuva eri abasawo wano ku Farmers Center Kibuye.
4: Uchari mu program, ebidwa vira bidwa.
5: Enda mwenye kata nyesenya fama. Radio Sapientia, inkurzi ya magizi. Insuri ya umusiki, ebibi misanyo.
6: Tutuka kumujulizi, omutoki livana toli chili gwajo. Oyono na ye okumuita chili gwajo, favaganda tuwa muita eche chatu wangu ila, na ye liye wabwe bunyolo, baina ingeri eri nyerio, jibali itamu. Ono yali musajja munyolo, nga ye dira angabi. Yazaalibwa musaza lye Kyaka mu Tolo, kitegeeza nti kati ono abeera asibuka musaza lya Kereziya erye Fort Potro. Nalyo ligwa mu mbala l'Ekereziya Stick of Province mu nsangano erye Kasese. Anatoli Kiriggwajjo yanyagibwa okuva e Bubango mu Kibaale. Eyali abaddeko Katikkiro ku Miteeso egyasooka, Kisomose, ye yalina Kiriggwajjo ng'omuddu kyokka ng'amuyisa ng'omwana w'eddala. Era Kisomose ye yasiiga Kiriggwajjo mu lubiri lwa Kabaka Muteesa asooka, eyo ng'omwaka gwa 1862 tegunnatuuka. Mu lubiri omwo Kiriggwajjo yakoleranga mutwekobe. Yali musajja mukugu nnyo mu kuyigga ne mu kulunda ente. Ku myanga Kabaka yawa Kiriggwajjo obuvunaanyizibwa obwa waggulu ddala obw'okulabirira bakembuga, kyokka ono yakuba Kabaka obwami nga tabiyinze. Yali tababisobole ng'obooli awo ebikemo biyinza okubeera eyo nga bingi, saba okulabirira bakaakabaka. Kwe kusalawo ebya byetegula ng'ejjanzi bwe lyetegula omukazi omuzadde. Obooli awo Kabaka yali amwesize nnyo, kubanga okusinga abaaweebwanga omulimu ogwo baasookanga kukolwako mbeera etabaganya kufuna bakyala. Naye Kiriggwajjo yali muganza embuga, Kabaka ate n'amwesiga nnyo. Omanyi bano abaana abasomi b'eddiini, yadde baabayiribyanga naye ate baabeesiganga nnyo. Naye nga Kiriggwajjo bwe yamala okukuba Kabaka obwami obwo, yagenda ne yeegatta ku Andereya Kaggwa batambuze ensonga ez'okusoma eddiini. Ate ng'okiraba nti ababiri bano bombi baalina ekibagatta, baali banyolo ng'eggwanga libagatta nnyo. Ate ng'era baanyagibwa bunyagibwa. Naye nga ky'ekyokukuba Kabaka obwami e Buganda, kekiri nti kibeera kivve kinene ddala, Kiriggwajjo bwe yakikola kyanyiza nnyo Kabaka. Ate oba okumanya Kabaka yanyiiga ne mu biro ebyagoberera ng'abasomi embeera ebakaayidde, Kabaka yajjukiza Kiriggwajjo n'amuyisaamu eggaali ng'enjogera y'ennaku zino. Yamugamba nti, "Kinyolo gwe, wankuba obwami, genda bakwoce." Obusungu bwali bungi. Naye nga y'eddiini okusinga, Kiriggwajjo yamusomesebwa bali ku ddembe ne kalolerwanga. Kiriggwajjo yabatizibwanga 16 November 1885. Father Mapera ye yamubatiza. N'abaana bano abaali basoma eddiini baasoomooza nnyo Kabaka. Omwoyo gw'Obukristu gwali gubasensedde buli kagumba. Kubanga weewuunya omuntu walabye eggulo limu nga batta omukulembeze wammwe bali ku ddembe mu bukambwe obungi, ng'olwaleero n'ogenda mu baminsa ne bakubatize. Bano baali bavumu nnyo mu ngeri etenkanika. Naye ng'ebiro eby'okuyigganya abasomi bwe byatuuka, nga bwe nkubulidde, Kabaka Mwanga yamulondoba mu bangi n'agamba nti yamukuba obwami atwalibwe ayokebwe.

Anatoli Chirigwajjo yayokebwa nga 3 June 1886 mu mukaaga kutambire na mugonge wayokerwa banju mu Kirindi yali aweza emyaka egy'obukulu 20 yamuwolereza w'abayizi abalunzi n'abasawo b'ebisolo. Ebirwa byerabirwa. Omujulizi anaasembayo wano ye Adolf Rudigo. Omujulizi Adolf Mukasa Rudigo Tibeeyalirwa yali musajja munyolo eyazaalibwa ku kyalo Lusaazi mu ssaza ly'e Mwenge mu Tooro. Bw'aba yazaalibwa mu Tooro kitegeeza eryo ssaza ly'e Fort Portal. Kigambibwa nti Rudigo yali asibuka mu lulyo olulangira olw'e Bunyolo. Kitaawe ye yali Bamwesekera ate nnyina ye yali Kiyote. Mu ntalo z'amawanga ezitaggwanga mu mwaka 1881 mugumu, Abaganda baanyaga Rudigo nga wa myaka 19 egy'obukulu ne bamutwala mu lubiri lwa Kabaka Muteesa asooka. Mu lubiri eyo gye bamuwera erinnya ly'Ekiganda erya Mukasa. Erinnya erya Rudigo nalyo lyali Tuumirire. Banne be baalimutuuma nti yali afaanana omwami w'e Bunyolo Rudigo. Mu lubiri eyo Rudigo ye yakuliranga ebyennimiro nga yatwala abagalagala banne mu kulima mu nnimiro za Kabaka. Ng'oggyeko okulima, Rudigo yayagalanga nnyo n'okulunda. Yatandika okusoma eddiini Bukatuliki mu 1881 mugumu. Yagenda mu maaso n'okusoma eddiini ne mu biseera ng'Abaminsani Abakatuliki badduse ne beewogomako e Tanganyika. Jukira Abaminsani bwe baaseseetukamuuko okuva e Buganda mu November 1882 baakomawo mu July 1885. Ekyo ekiseera ng'Abaminsani tebaliwo, Rudigo yagendanga mu maka ga Andereya Kaggwa ekiwatwe n'ayigirayo eddiini. Kaggwa tumutegedde nti naye yali nzaalwa y'e Buganga yize mu Bunyolo era naye nga yanyagibwa bunyagibwa okuleetebwa e Buganda. Rudigo yabatizibwa mu kiro ekyaddirira okuttibwa kw'abali ku ddembe nga 16 November 1885 era Father Mapeera ye yamubatiza. Bwe yakimanya nti yali agenda kuttibwa olw'eddiini, Rudigo yasanyuka nnyo, n'aggyayo ekkanzu ye n'agyambala n'atumya n'eddiba ly'eddungi kyenkana ng'alinga agenda ku mbaga. Yayokebwa mu ttambiro e Namugongo nga 3 June 1886. Yafiira ku gy'obukulu nga 24 oba 25. Omutuukirivu Adolf Mukasa Rudigo Tibeeyalirwa ye muwolereza w'abalimi n'abalunzi. Ebirwa byerabirwa. Awo nno kubajuliza abo abasatu twongedde okukitegeera nti yadde ng'ensaza ly'e Kasese teririnaamu mwana nzaalwa, naye lyo ettundutundu eddene erya provinsi ya Kereziya ey'embalala lirinamu abo abasatu. Kasese egwa mu mbalala ecclesiastical province. Mpozi ate era ne bw'oba otunuddeko mu ludda luli olwa Church of Uganda, omu ku basomi abasatu abaasookera ddala okuttibwa nga 31 January 1885 awe Busega ya Yusuf Lugalama yali nzaalwa ya mu Ankole. Kale nno nze nyongera okubakulisaayo buli omu mu ssinzizo gye wayiseeko ku lwokusatu olwa wiiki eno wakati mu kukuza olunaku lw'abajulizi ab'omu Uganda abatuukirivu. Omwaka ogujja katulinde essaza ly'e Kasese ku ludda olw'e Bulooli ate Nakiyanja. Era yunivasite ya UCU nayo yayongerwa omukisa gwayo egukozesa omwaka ogujja. Ebirwa byerabirwa. Kyokka nga teweerabira wakati ng'owuliriza waakoono nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi gwa June bwali bwe buti omwaka gwa 1902 abajulizi bannayuganda batuukirivu kati 2022 lwe baalangwa mu beesiimi. Jokera nti obukiiko bwateekebwawo bungi okubanoonyerezaako okuva eri mu myaka gya 1887 bwe watyeyo okubanoonyerezaako kwakolebwa. Abamu ku baasimattukira ku nkomi naddala Dennis Kamyuka n'omusajja era yawona Yozefu Nsingesira, ku boyo ate yaliko mu kkomera n'abamu ku bajulizi bano nga tebannatwalibwa kwokebwa be bamu ku baawo obujulizi. Pere Rudovico Giro naye yawa obujulizi ate ng'aliko n'abamu ku bajulizi be yabatiza. Abawaayo obujulizi mu kakiiko akaali kanoonyereza baali eyo nga mu 12. Ekiseera kyatuuka obujulizi nga buze bungi, babuyita first hand information. Mu butuufu akakiiko akaali kanoonyereza ne kakkiriza nti ddala bano kabayitibwa abajulizi abataliiko bbala. Abaali abasomi nga battibwa akakiiko ne kagamba nti ddala bajulizi
abatali kwebala matters of purity atenga tuchijukira nti mulukumi mulwenda abiri papa benedicto we 15 yabalanga mubesimi ngolwalero lunonga mukaga omwezi ogwa juni balangwa mubesimi nga kereziya tesose kulinda kulaba cheunyo ekikoleddwa omukama nga kiri kaka kwate kubajulizi obujulizi bwokko bwajja nga bulaga ebyayetoloolera ku nfa yaabwe bwali bumala Vatican okukkiriza ne balangwa mu beesiimi Dennis Kamyuka omu yasumattukira ku nkoomi n'atattibwa oboolyawo mukama yamulekawo asobole okusigalawo abuulira abalala bwe gwali yaliyo e Vatican nga balangwa mu beesiimi Yozefu Nsingisira yaliyo Bishop Sitensela abalala gwe bayita omutume w'e Buddu yaliyo n'omuminsani omu ku baffe abasaala abataano Pere Ludovico Giro yaliyo Leo Levenyaka yali Ssaabasumba obuddu obwo ate era yali Superior General w'aba White Fathers naye teyaliyo yadde yali akyaliwo nga mulamu teyaliyo e Vatican nga balangwa mu beesiimi kubanga obulamu bwali si bulungi nga mulwadde lwadde ate n'emyaka gyali gitambudde tambudde abaminsani baffe abalala abasatu kwaba abataano abasaale bo ogwa 1902 gwabasanga baafa dda ebirwa byerabirwa.

0: ke kale ankwali dizanyo kuchenda munyaka tonyize nyafama radio sapiencia inkluze ya magazi amachagolo na kulwalero kuda chikazi zino zili nyazoka ezakaita kusawa ebili amachagalero webale kuuliriza yona josins ro kuuliriza music zone every simbude bulirwa mukaga kumacha mbere nyingira wuwano nitubange nsonga zona tuzikwasaganya munsonga muziki oguta sirika embozi okuba wali mubiye mubiyiye mubayiya entertainment awona nituba katuko asaganya bulunji nywagage nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nkubuza kunti wasiso utya amachagolo na kolwa lero kaka santi binje bitambula daya daya neti nokusigala nga tuli gumite nyo okulaba nga tutambuza obulamu kubanga naku zino buli omugo otuka kagamba nti no mwana amajaga buze sente tezirabika bikistole naye tulina okwebereramu abrobera wembere ebeyingiddewo naffe tulina okusigala nga tuli bayiiya wano na wali okulabika nga tubako ne kyetukwakula kasira kimu nga tukikwasaganyiza mu bulungi so okuyiya kikulu nnyo kale tugenda kutambula ffenna okuva ku ssaawa zino ebbiri okutuusa ku ssaawa nnya ezaakalasa mayanzi ku ssaawa nnya aba nkuteera gayiwa nga omubebbezi wakati mbaka ebyemizannyo extra naye nga mukadde kano nze ndiwo olunaku olwaleero kale webali kuwuliriza nja kusimbula n'akayimba wano bakayita akadde gayiba mita ssamasooja nja kutandika naye amacaga olunaku olwaleero ate era n'endonga endala ekuberera esayidi awo naye nga sinaba kusimbula butereevu mbadde nina akantu kenjagala twogereko naddala nga nkasimbuliza wali ku nsonga gye njogeddeko ebintu okuba nga tebitambula bulungi buli gwotuukako agamba nti bannange ensimbi zibuze bannange nange nze sibitegeera kakati abantu abali bayingira ebirabo by'emmere ng'amazi restaurants abantu kati bakendeera abali bayingira obukyali bayingira byebuzaabuza otuuka mu kifo ekyali kirisa abantu okuva ku ssaawa mukaaga kati otuuka ku ssaawa musanvu ng'abantu balumaggamagga n'ogamba kale embeera bwetyo bweri naye mu mbeera eno ey'ensimbi okwebuzaabuza ate naffe tukkirize tuleme kuzireka kwebulizabuliza ddala omanye abantu bwe tuba tetulinamu nsimbi ate tuba n'entondo mpitirivu kale kati gwalina ky'otunda tokkiriza ntondo zaffe abagula kukukwata offside kukukwatirayo kkiriza obeere mwetowaze gye tuli otya sikugamba nti nno mbwotulere simanya mbw ate kakati otubiibiita ennyo naye kkiriza osigale nga otambuza omutindo gw'obwa customer care nga bwe guteekeddwa okutambula olw'ensonga waliwo abantu abamu abalina bizinensi n'omusanga ng'alina kyatunda naye nga bakasitoma bakwata nga bwayagala ojja okumubuuza munnange kino ekintu kino kikola kitya kiri kitya nga tayagala kunnyonnyola ate nga yabitunda nga gwalinga agwe azze okugula ng'olinga gwe amukaluubiriza okumubuuza akunnyonnyola ekintu ekyo kubanga wabaawo oluusi oba omanyi kikikola naye wabaawo oluusi ebintu byetwebuuza okitegeera nga oyagala obeko nekyotegeera ku kintu ekyo naye naabeera nga tayagala kuddamu n'akulaga nti alinga ali ku bibye kale ndowooza twongere okufaayo mu bizinensi mirimu nga tukola kubanga ebintu ebyo ebiseera ebisinga bitta emitima gy'abakasitoma ale ffe twogera tubeereyo bannaffe netugamba nti edduuka lyawali bane bwogendawo bannanga omukazi oyo yeematira omubuuza kino tayagala kuddamu yeeraga kakati buli lwenjogera ekyo oba buli omuntu oyo buli lwayogera ekyo aba teyafunye bulungi saaviisi gy'oli kitegeeza abatta n'emitima gy'abano kubanga buli oli lwayagala okugenda buli lwayagala kujja okukugulako najjukira oli bye yamugamba nti oyo omukazi bannange yeeraga bannanga omusajja oyo bannange tamanyiirwa banna okitegeera tikitegeeza ti nabo baba tebajja kujja kukugulako ate naye era abatakyadda ate nga bagamba nti kamukamu gwe muganda kakati omuganda ogwa kamukamu bwe kagenda keetoolako ojja kwesanga nti bwe wayita omwaka gumu ebiri bizinensi ng'egudde olw'ensonga nti ebintu biremedde mu masa kubanga tebikyatambula kale n'olw'ensonga eyo tukkirize nti bwe tuba tuzze okukola okunonya sente tuba tuzze kunonya sente bakasitoma tubafeeko anagula n'ataagula okubata mumanya kiriza omugondere era omusavinge musavinga egwanide negwa abantu bematira osobola kusanga omuntu nga atunda kabalagala naye nga yematira nga tayagala kumanya omusanga atunda amenvu mubuuza munnange ako kayimiridde kate kali katya akuddamu nga atayagala n'ogamba ono mwana story kyono kale kiriza Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwani asimbulira wano amakyago olunaku olwaleero kakana kayimba bakayita akadde bamuyita Sama Soja.
1: Good morning.
2: What's the zone? And all your music is on. Music zone.
3: The music zone.
4: Sama Soja. I descended to this year.

0: Wanji.
1: Owange. Webale kuweleza.
0: Webale kuuliriza.
1: Ono DJ mudi mbeno kuteka mese kapeka.
0: Kapeka.
1: Ekiyama jenje nsinzi lo kuwauliriza.
0: Amina, webale kuuliriza.
1: Lady Efra bulungi etuka.
0: Kiri ya wala.
1: Kakati ya kanyimba ako. Omaina ange ni producer atinga ninyimba nzitunda.
0: Ya, haa, gumu tufu, enyo.
1: Kati ya kati nganze ya sile jimbezo. Kanyimba kati ya kola.
0: Okay.
1: La kwamba hibu yako ya jitemi ya wansi. Kisinga ya abulijo.
0: Okay.
1: Amina
0: batula birabeka mmese kapeka. Akaimba kano njagalo kaweleza kogo wenanga balimo ngaba kususa na yongo sula mudiro. Banange. Akabage tika kusula kumpia wo olujira boti nga sawa nga muende yogu ichiro. Chijia kugwa. Halo.
2: Hello mayanga.
0: Wanji.
2: Ono guvu.
0: Nsani sokuli za guvu.
2: Luwero.
0: Luwero.
2: Wanamu walo yo. Kaimba yale sevu.
0: Yeah. Okay. Kari ne yanzi zabe lulu batula vide. Kari ku. Kiriza. Kiriza ngene kula kusento ono small time. Geoffrey Mayanja. A.K.A. Mr. Wagwan. Akwe ninyo kusho. Bajita Music Zone. Munange ya zawa. Wanya
3: sijukiza tata. Good morning. And your music is on. Music zone.
4: The music sounds.
5: When you do kusula magoba ninga service ukiri day, you are equal dom kisumulala. Okuita kuruza kom guguno. Okuita mksuni wa magoba ninga si. Wasasula msulo go kubanjiwa. Okuvanga na kusumweza sato go mukaga. Umaka bida bidu muena. Sasula msulo kubanjiwa. Nga sato go mukaga bida bidu mukaga. Tilu naita. Uruwa magoba ninga service kwetu mieko. Biksuni ibwe. Ekisuni ochino. Chikula kumusulo go goka.

0: Yes, wabari nyogwe na jekumideko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiencia encha eona kuruwa lero. Zole kero kwero mkaga ezaka itakusawa enya ezo kumacha. Ngawuli joka vila katimba kabia mizanyo extra yense padi siluma gomwebezi. So kubira nga kutambuza. Tugenda kubira nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubira tani. Awo nyini wanyo kubira nga nkwere kereza atoro enteka teke ndalijia kubira ngeja eberenge kuongira yu. Lunakuru wa mkaga goe na josinzi lukubira nguliza Radio Sapiencia. Alimu kubira ngu tambla nguli kukubo mutambule bulungi banaye walo wensanza wa accident wansau. Na kumukua nao. Banaye tutambule muvuge bulungi abavuge biduka. Ii kubanga. Obulamu tebudda kasita bugenda buba bugenzi. Nolwekyo oba olina okwebeerera mpola mpola. Tetu tuno tuli mu weekend. Nolwekyo olina okubeera nga gwavuga ekidduka. Ekidduka ekirungi gwaki controllinga. Sigamba nti kikuvuza emisinde nedda. Era ogenda kigenda okudduka speed gwabeera akitadde ku eyo levu. Nolwekyo mulina okubeera nga mwegendereza. Mbiri biringi itambula nga bwe ino kuberanga itambula kusaidi yeyo. Gowe na josinzi kuberanga uliviza, webali kuberanga uliza Radio Sapiencia. Akatimba kebye mizanyi extra tutambula ni 22 bet gula account. Osoburo kuberanga usiba ne 22 bet. Wachio ino kula na gamba emipira jona tuwali mpira kugenda kunonya. 22 bet kuberanga ukubula kasto gula account. Kastogulao account tewali mpira kugenda kunonya ku 22 bet gukubuli kugenda kugenzi musimu yo wogenda ku internet oja kuteka 22bet.ug website ya fe ja kuberanga ejao ku simu yo gende wali ekigambo register chinyi game yuzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega ta 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tanawe sabiri mwetanto kirizwa kubera ngo siba chokana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa kusaidia yo 22 bet chinja ulucheina tewali kyogenda kunonya chikubule odi ziri waguru. Buli mpira gwonna wali agadde okubeera ng'ofuna mwaka sente ku 22 bet kubeerako ate mu odiza fenga bulijjo eziri waggulu ennyo options nyingi zosobola okubeera ng'osaka akasimbi wanyina gamba buli wobeera ng'ebyokusibako olina bingi n'emikisa egy'okuwangula gyeyongera bw'oba oyagala kusiba ku makoona ku 22 bet kwegali ayagala okubeera ng'osiba ku bateebi n'ogamba nti ono omuteebira era alina okuteeba ku 22 bet kwebali tutuno tugenda mu World Cup. Agalo kubira ngu siba ku kadi osobola gamba nti guno gulimu yero kadi weziti era ngu lya sendi kweka sitobira ngu sibisa buvunanyizibwa abazanya vacho games zigaba kiralu ku 22 bet njogere kindekechi nolwekyo choyina okukola kubira ngu gulawo account oberengo siba ne 22 bet atera oberengo wangula akasimbi buli kimu kiberenga kikwanguira ku side eyo nga webitambula tanaweza abiri mwetanto kirizwa kubira ngu siba tena wasibo ino kubera ngo sibano buvunanyizwa by the way omwana asomane wobo weza 2 mwetano wetokirizwa kubera ngo siba ku 22 bet omwana asoma ne wobo weza 2 mwetano tokirizwa kubera ngo siba nulecho mwino okweberera buli kimu kiberenga kikwanguira nga bukino kubera nga kitambula bwe tube tugenda kubera nga tambula na kusomwezi ziweze mukaga mwezi gwa mukaga tuli mu mwaka 2022 mukaga kakati yao umanya nti umwaka guli mukuduka speed gira kutinga tuingide biri ya biri musavu so embera bwetyo bwetambula kale kakati obutamala kadde oli mu gwanga lya Spain akalulu kokulonda president wa timu ya Real Madrid nabadde na bakabagambye kojjo olunako lwajjo kakyakutte wansi ne waguru era ba candidate abe simbiye okubera nga bafuka ba president oba okunaava agenda okufuka president olunako olwenkya wa timu ya Real Madrid bali babiri okuli Florentino Perez ye incumbent oba ye president yaliku ayagala kubera nga ye akomawo aberenga yeyongereyo nga president wa timu ya Real Madrid. Then kuliko ne Enrique Riquelme miaka 37 ejobukuru ne bilionia ku miaka 37 ejobukuru amajayi na manji gamuwaga naye yagala kwa president wa timu ya Real Madrid. Kati buli lunaku olukya buli omwagezaako okubeeranga abaako kyasuubiza kwegamba abawagizi be okubeeranga bamulonda. Jukira Florentino Perez ya confirminga ddana agamba olumulonda we bati kuba president agenda kubeeranga omutendesi alina okubeera ku Madrid campaign ya Jose Mario Felix Mourinho. Kati rese eno buli omu anoonyayo akakuba munne kubanga batandikira mbasambi. Perez nga agamba baddamu ne bamulonda kuba president agenda kugula omusambi akyasinze ebbeeyi ku ttiimu ya Madrid. Era omu ku basambi batunuulidde ye musambi ayitibwa Michael Olise wa ttiimu ya Bayern Munich. Kati n'oli gayi Riquelme naye n'agamba nze kasita munnonda ngenda kubaleetera Erling Braut Haaland wa ttiimu ya Manchester City. Ne kontrakti ya Haaland ekyali mpanvu. Haaland kontrakti yeri ekyali mpanvu. Yateeka omukono ku ndagaano ya kontrakti mpanvu. Kati agamba kasita munnonda bwe mutimbaleetera Erling Braut Haaland. Jukira Florentino Perez aluddewo nnyo yabeerako co-president okuva mu myaka gy'enkumi ebbiri paka bbiri mukaaga nabeera ng'akita n'avaawo namala n'akoma omulundi ogw'okubiri. Era abamu ku bawagizi ba ttiimu ya Real Madrid bamuwanye ekitiibwa olw'ebyo ebintu eby'enjawulo by'akoze ogula abasambi ab'enjawulo n'abaddemu bagambako wano nti yali mu diiru ya Luis Figo okubeera ng'agenda ku ttiimu ya Madrid nga mujja kuba rivals be aba Barcelona. Abasambinga kaka Ezekson Dos Santos Leite, abasambinga Cristiano Ronaldo abo bonna bagidde mu kisanja kye kwegamba big spender. Era team buli kadde abagirowoleza okubeera nga agifunayo omusambi ow'amaanyi n'abasambinga Kylian Mbappe era yamuleeta nga mujja ku ttiimu ya PSG. Abasambinga Zinedine Zidane abo bonna yabadde ajja ng'abagula nga baleeta ku ttiimu ya Real Madrid. Kati ono omuvubuka naye Seba aze gawanya agamba ng'oggyeko okubaleetera omusambi ayitibwa Erling Braut Haaland nga we yabasuubiza ayagala nakubeera nga baleetera omutendesi omuggya. Era ye agamba Mourinho tamulaba nga mutendesi, ono Florentino Perez president aliko gw'aleeta ye ayagala kubeera nga baleetera Jurgen Klopp yaliko omutendesi wa club ya Liverpool. Agamba Klopp bwe mumpa bwa president ng'oggyeko baleetera omusambi ayitibwa Erling Braut Haaland ngenda baleetera Jurgen Klopp ye mutendesi asobola okubeera ng'atereeza Madrid. Kwegamba ebigambo bikyagenda maaso mu nkambi zonna naye akalulu kankya. Era enkya tunaagenda okwebaka nga tutegedde pulezidenti omupya wa ttiimu ya Real Madrid either omukadde abaddeko abeere nga addako oba ono muvubuka myaka 37 egy'obukulu Enrique Riquelme abeerenga yajja afuke president wa ttiimu ya Real Madrid mu mbeera nga bwetambula. By the way, race eno etujjukizaamuko ezimu ku ezo race ez'obwa president ku maclubs ag'enjawulo ezibadde zijja zibaawo kwegamba omanyi wa clubs ago mugalaba ne gabeera n'abakulembezi. Kati nakakalulu kaabwe kabeera kakufana kuwona buli omu abeera ayagala kubeera nga yaba atwala ekifo. Kati bwe tunaava mukuwummula mugenda babuulira kuzimu ku ezo race ku clubs ez'enjawulo ezibaddewo ng'abasajja buli omu ayagala kukwata munne bitogi okubeera ng'afuna obukulembeze obwa kiraabu. Kakati ng'aka Perez ne Riquelme we kajja abamu bagamba mukira ka Florentino Perez line vubuka yali settinze naye limutwala speed ligamba oyagala kuleeta oleeta Mourinho yo makanika nze ndeeta Jurgen Klopp gwe neulira asobola okubeera ng'atereeza Madrid. Ozoleta ba Michael Olise nze njagala kuleeta Erling Braut Haaland wa Man City abeere nga gya kulembera ekyoto. Kati ye mbeera eyo nga bw'etambula ku saidi eyo naye akalulu kalunaku lwankya katulinde tulabe nga ebijja okubeera nga bitambula gwe nagyo sinzira okubeera ng'owuliza Radio Sapientia. Kale tonafuna ku mipiira njagala obeere ng'osiba ku mipiira wali tubeere nga tubebbera weekend eno abafunya akatambula akatambula kuna katadeo na kula jechiro twice olunaku lusuka akatambula kafe na bagambi endese odilukaga ne gamanti olunaku lamba lwena mazinga sitadeo katambula na badenyi na chemfumba katira kuli amanyintu wafunya akatambula ko mbebezi tusemberedde okubeera nga tuyingira mu money bracket tusemberedde okubeera nga tuyingira mu money bracket buli yafunya akatambula katambula ko kaiseewo omupiira ogwabadde guzannya ekiro nabagambye katandika ssaawa zijja kubeera munaana ogw'ekiro tegwabadde mubi ne gubeera nga gwatuwadde over gye twadde tugutumye ttiimu ya Operario wali mu ggwanga lya Brazil okubeera ng'ekola over eya 2.5 yabaddemu emitwalo ebiri nebeera nga yakutte kati kiba kitegeeza tubulako emipiira esatu okubeera nga tulya ssente akatambula ku kabulako emipiira esatu okubeera nga tulya ssente wabula kye nkukoledde nkuteereddeyo akatambula akalala ka mipiira esatu kati eno weekend bw'otalya akatambula kitegeeza tolirya nga bwe tuyina kana akatambula kabulako emipiira esatu akatandisa ekiro ky'olunaku olwajjo kumakya kati nkuteereddeko akatambula ka mipiira esatu ndooleeta obutambula nga kwegamba nga bwa mipiira mitono bwegityo just emipiira esatu kasitagikuwata nga tulya ssente ate nga odi etegeerekeka ntaddeyo akatambula ka mipiira esatu nga bwe tulinda kali akatandisa ekiro kayiseewo olunaku olusooka njagala ogende ku doketi obeere ng'ofuna akatambula ke ntaddeyo genda oli 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba tubebbere tewali kuli akataka gwe yafunye odi lukaaga ekiro kakkana tunoonya kimu kubeera nga tugenda mu money bracket kasita tuyingira wali mu money bracket omanya kiba kigudde ekinala kiba kigudde kati nga bwe tulinda ako genda ku kodi obeere ng'ofuna akatambula kentaddeyo genda ku 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ekinala kigudde wegenda ku kodi onyigesita 217 6 3 #. Tubeere nga tubebbera mpolampola ojja kunyigesita 217 6 3 #. Tubebbere kusita 217 6 3 #. Nkugambye ekinala kigudde agamba atya Beni ekamwokya webale kubeera ng'oliza Radio Sapiensia n'okubeera ng'ogikereddeko Beni ekamwokya ng'ambye ekinaala omubembezi ekinaala ekigudde singa kigudde wano kamwokya mwabe kamwokya ekiina oggwayo nkimanyi ekamwokya kati singa emotoka y'enkwakyegwe ekamwokya muba muli awo neya bigi ya bamwita bigiji neya bigiji neyingirawo oba ya pike oyinza okulira akabaata akayinza okubeera mu kitundu wanyi bangamba waliwo abaali balinze waliwo accident yagwa ku Jinja Road abasajja accident yali ya motoka ng'etisse soda katimbu buli omu neyeteekateeka n'agamba mbu ketusoke tulinde tuyinza okuba tukyali awo neya straw neyingirawo mbu sebo soda nga balinze bwe babeera bakunywa balinde n'emmotoka etisse obuseke buno bu straw eyingirewo kati n'abeekamwokya oweekamwokya yenkwakyo n'egwekamwokya babeera bali awo neya bigiji neyingirawo kabeera kabaate kati ni wano ekinaala ew'omubebezi kigudde ekinaala kigudde akatambula kenataddeyo olunaku lwajjo ekiro katambula twagala kuyingira mu money bracket nga bwe tukalinda ntaddeyo akatambula ka mipiira esatu ndwawo okuleeta akatambula ak'emipiira esatu omanya nti kati omubebezi ekinaala kigudde twetaaga ssente kwegenda ku kodi obeere ng'ofuna akatambula kogenda ku 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 6 3 #. Woba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 6 3 #. Tubebbere ate nno nga bw'ojjayo akatambula kenzije nkubuulire nga bojja ya katambula kanzi jenkubulire kubanga weekend yeno botabira 10 te tugenda kulya sente. Nga bojja ya katambula kanzi jenkubulire tuina risiti raji tuina okubera nga tubebira nayo tuberenga tunonya kumaja. So kurumbe kukodya berengo funa katambula ako genda ku 22 bet yo berengo siba oja kunyiga 6:12:16 munye hash oja kubera ngo ita oja kunyiga 6:12:16 munye hash ye kodi ya vesta 6:12:16 munye hash katono nyo kambe kombu waka bunonzije ate nkubulire walala wetu ino kwata eno weekend ekinala kigudde kigudde.
1: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera sente mu bank. Singa omuntu yenna akusaba sente mu bapini y'ekyama oba pini gy'okozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba sente visa card pini yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okugula wa akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
2: Bera bulindale ebyabafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku biyuma bya ATM oba watundirwa ebintu bulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300345 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.

0: Impulse ya magesi.
1: Sapienza, sapienza yo.
2: Sapienza.
3: Sapienza. Baby yo sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Uchari mukatimba kedi misanyo extra.
4: Alright, wabali nyogwe na jie kumideko, chienda mnya kutonye senya Radio Sapiencia, katimba kabia misanyo extra, uline pade seru magomu, bebez, tuchabe pera mpola mpola, paka wali kusa watanu, wenje ukubela nga mkwere kereza, atoro, enteka teke indale, ja kubela ngeja, eberenge kuongera yu. Zili abiri mkage, zaka ita kusa wenya, ezo kumacha, tuchari gumite, tuchata mpola mpola mpola, ni 22 bet, gurao account osobolo kuberango siba ne 22 bet changu nyo kuberango gurao account gena musimu yo wogenda ku internet oja kuberango teka 22bet.uk website ya fe ja kuberange jao kusimu yo gende wali chigambo register chinye game juza mbi wakusaba ukuli amanyago nini namba yo e namba yesimu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega ta 22 bet ensunga zona ziberenga zitambula atanawe zabiri mwetantu kisiba kubera ngo siba chokana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa 22 bet te walimo pira gogenda kunonya muganda wange mu season yeno gukubule mposikonga tuli ku 22 bet odds za peziri wa guru abazanya bacho games kweziri atensanji zimuziga bila daraka sente then namwe abazanya ka aviator by the way kali ku 22 bet osobola kupera ngo yiribira ono berango nonya kumaja kweka stawe berera muno berango sibara kuvunanyizwa ngo weza biri mwetano okuda guru awulichimu chijia kubira nga chikuwa nguira kusaidieyo. Bumali izo kubira ngo gulao account ine 22 bet. Genda waliku kodi ya fe, oberengo funa mipira, oberengo hiri bampola ampola. Kugambie, ntadeyo akatambla kamipire satu. Katimpozi kongo liye, taina kulia sende. Ntadeyo akatambla kamipire satu, nga tuina akatambla katani sechiro. Mpira guwa po guwa kagudeho, guwa atambu tebulu unji. Katinga wetulinda kututuke wali money bracket. Njagalo gende kukodi oberengo jia katambula kenta deo gina kutentu beti oberengo oteka mwaka jia. Gwobota demu itanu te walitabu. Gwobota demu lukumi te walitabu. Ii, guwe seti ingira. Okusinze ya ku kemfisi koina. Gweteka mwaka kemfisi koina gina wali kutentu beti oberengo obebera. Akatambula kwekali kutoketi oja kubera ngo kafuna ngo njiga sita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itao oja kunjiga sita. Bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Tubebere kusita bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Uvo itawo, bire ngufuna kumibira. By the way, ale badi ya fe, ebu zeko gole moku berangetu wa sente. Ngane chitila kubawo ale badi ulumkaga kuberange gana. Na ye, yuki lorom kaga mfumi ya alibadi bili. Chizibo tu kuba alibadi bili. Ngabo jaya katambula kudoketi. Gendo jeo alibadi tujenda de kudoketi. Hii. Webe soka ebuzemu gole emu. Netule misa akajia. Tuluyekere alibadi yeo kubili. Genda kudoketi oberengo funa alibadi tu. Genda kutentu bet oberengo siba. Hii. Jayo alibadi tu. Nebene yuke uro wanangambi. Ombebezi. Chizibu olomkaga alibadi bili zole toku vula keria. Hii. Mwebanga alibadi wanu. Gole muyo kaye tutima ye. Katigenda kudoketi oberengo jayo alibadi yeo kubiri. Genda kutentu beti oberengo siba. Kasito oberengo sibi sabufu na njiswa. Atanaweza abiri mweta nto kiziba kuberengo siba. Oja kunjika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Wobo itao. Oja kunjika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Wike note tubere dembi. Eno wiki tulidemu kechi bimba. Tulidemu kukupake jeziza pezi. Tegere keka. Kati weekend. Na yo ketu jiuunzi kenga tuya kusende. Akatambla kaka akata anisechiro. Tuingira money bracket. Umpiro guasose guatambu de kiria. Kati ntade ya katambu lakala. Kano kende seka mipire satu. Mpozi kongo inechizi. Kano kende seka mipire satu kenta deyo. Akatambu laka mipire satu nga odi eri gumite. Wegendo verengo kafuna kena kutentu beti. Verengo sibatu verenga tutambula. Kusitabi viri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Wobo itao. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Uberengo funa kumipira. Kodi yeyo. Bade manyi. Yono wafei. Aligumite. Ruwano. Yeruasa. Yenga manyi agafana. Gana nori. Gumanyi. Na yono. Onalina kasajia. Nabi. Nzeruase nakasajia. Tei nakasajia wakabaya site jibabireyu. Eyi, yu. Eyi, avana bayo wali gumite batu ula kumwala. Luwase nakasajia wali perangulize Radio Sapiencia. Vanda virevo na. Mbasindi kile kabaya site abaite mukao. Eyi, abaite mukao. Kupaka akati, oino kutula ukumwala. Noveranga. Eriyo tadeechi jinji. Ngogenze kukodi yombebe zinoverango kufune mipira. Nozizika. Nogambo vanta demu chido kenjitekemu. Katinoverao kumarabu ongori gumite. Ngiri wazizi seda. Wonawe chikutukira uvori musendi. Gwe rumba kukodi yoverengo kufune mipira. Gela kutentu beti yoverengo siba. Kasito verengo sibisa vunanyi siba. Ngoweza vili mwetana okudaguru. Tuve piri. Ana gendo kuzuku kabati. Nga tutu de tusoma maulire. Ana gendo kuzuku ka. Nga tutu de. Nga tatu tegera. Nga gamba basaji. Nga mpise kulita laba. Patelo tuino mutegura. Weekend yenu. Genda kukodi yoberengo funa. Alibadi yoku viri jenta deyo. Gendo yoberengo funa. Katambla kenta deya. Katambla kenata deye chilo. Kachi alikiria. Genda kutentu beti yoberengo teka maa kemfisi. Gwe tofayo, nyo yivira bitano, biyobo teka muka sitobira ngo siwa na bufuna njizwa. Ngoweza vili mwetano kudaguru, kusta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Wobo itao, uja kunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Tubebere. Agamba atia Kamero umagizu wa timu ya Manchester United, mwesizo ni yamu ya guwa. Atene kupate zaba na mwe, baba itanga baba wa, nga baba wa, baba wazi sama soani, na kubawa vienda, temwari ya kunyama. Na ye, we wale kubira nguuliza Radio Sapiencia, Kamero, Nsubu Garuna D. Elinya liwajia mpoti, ya vira nga wali kutuma, we wale kubira nguuliza Radio Sapiencia. Kare, kakati nga tuva ku Madrid, nga itupate tujita mao mpola, akaluru kancha. President yaliko aitiba Florentino Perez ngabisanya ne Enrique Erquereme ayagalo kubira nga amulivula. By the way, obululu wa baba president na dale Spain yeyo bubadde bubera nnyo bana baliwona dala ku timu ya Real Madrid ne club ya Barcelona kubanga abajukira juzi wanu mubiri abiri mugumu kubasona waliwo batu iyo kubisanya kwani agenda kupera nga afuka president kukaluera manye Spain eyo ama clubs gabira ne ba president naye okulonda president obo kudda ko ekisanja ekyo kubiri lubera lutalo abasajja bakwe jimbamu kati Juan Laporta mubiri abiri mugumu yaina abasajja babiri babisanya nabo okufuka president wa timu ya Barcelona kwa li Victor Fonti Benetoni era akalulu wako kawa wala nyo maulili bako kutuka ngomukuru akali vude Juan Laporta na ye nako kari kares nga wala wakano aka Florentino Perez ne Enrique Erquereme kati nako kalika tabu. Waruwa nzijukila by the way, Perez ono ye nyini. Alikuwa president kutimia Real Madrid, agado kuyongezayo Sanje Ichirala. Jukila ya bela kwa president kutimia Real Madrid, okuva mu myaka gy'enkumi ebiri paka biri mukaaga. Kati bwe yabaawo mu biri mukaaga waliwo bate ey'amaanyi okulonda pulezidenti omuggya kubanga yasooka n'akita n'agamba bye mbakoledde byebyo n'avaawo. Omwondooza mwekyo kisanja mwe yaleetera abasambi nga Zidane, abasambi nga Luis Figo n'abasambi abalala. Ndooza ne kaka mwebyo ebiseera mwe yajjira. Ngagamukwaga amannyi ag'amaanyi ge yasayininga nga galeeta ku ttiimu ya Madrid, nga bwe oli akati nga beepika, oli agamba nze ndeeta Michael Olise, ono Eric Lema agamba nze mbaleetera Haaland aba Madrid. Kaakati bwe yavaawo mu bbiri mukaaga, Rese yaliwo yali wakati wa Roman Calderon then ne Juan Miguel, kubanga yasooka n'abeera president n'akita bbiri mukaaga. Kati waliwo Rese ey'amaanyi okubeera nga walonda president wa Madrid omuggya, era waliwo okulya n'okukomba essuwaani mu kalulu ako aka bbiri mukaaga nga Florentino Perez aliko kati essaawa zino ng'akitadde n'agamba kaddeko ebbali. Ako nako kayogeza abantu obwama. Kati ndowooza ne juzi wano Barcelona era wano rapota yatunga ne Victor Font. Victor Font oba musetinga oba musetinzi juzi kuno mwaka guno gwennyini ng'era baagala okulonda pulezidenti wa Barcelona, era nayo bato yali y'amaanyi. By the way, ttiimu ya Real Madrid ne club ya Barcelona okulonda ba pulezidenti abagenda okubeera nga batwala ekisanja ekiddako ku maclub zaago wabeerawo okulya n'okukomba essowaani kwegamba teguggwa gubanga gwa buwama na mpigi. Kaakati nno enkya ffena ke tulindirire yinza okulaba yageni Klopp nga zze Jose Mourinho libamugya omugaati mukamwa. Jukira Florentino Perez bw'atadda ono gaya agamba mbu yajja kubaleetera yageni Klopp ng'omutendesi ku ttiimu ya Barcelona. Namukadde Florentino Perez agamba nze Jose Mourinho kw'enfiira yagenda okutereeza ttiimu ya Real Madrid. Yagamba Mourinho kw'afiira yagenda okubeera nga atereeza ttiimu ya Real Madrid. Oli agamba Klopp yajja okubeera nga atereeza Real Madrid. Nolwekyo embeera bw'etyo bw'etambula, katulinde olunaku olw'enkya tujja kubeerawo wano mubeere nga ate mumanya ensonga nga bwe zijja okubeera nga zitambudde ku sayidi eyo gwoyina gy'osinzira okubeera ng'owuliriza Radio Sapiensia. Kale tukyatambula n'akatimba ak'ebyemizannyo extra lunaku lwa mukaaga, okyali ne Padre Sserumaga Omumbebezi, tukyabebbera mpola mpola ne 22bet. Gulawo akawunti obeere ng'osiba ne 22bet, ate era buli kimu kibeere nga kikwanguyira. Options nyingi z'ogenda okubeera ng'osibako ng'osiba ne 22bet. Ky'olina okubeera ng'okola, genda bugenzi mu ssimu yo, w'ogenda ku intaneti ojja kuteekamu 22bet.ug website ya feja ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo. Genda wali ekigambo register kinyigeemu, jizamu bye bakusaba okuli amannya go, nini namba yo, ennamba ye y'essimu. Kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba, awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba, then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga weegatta ku 22bet ensonga zonna zibeere nga zitambula. Tonaweza 25 Chris bakubeera ng'osiba, kyokka n'awasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa. Emipiira nga bulijjo kodi y'Omumbebezi kw'olina okubeera ng'oyita nkugambye akatambula akatandise ekiro ky'onakola jjo katambudde kiriya. Tulinda egigenda okuzannya leero nga bwe tugirinda nkuteddeyo emipiira esatu ku katambula, just gumu ebiri esatu mpozi kongo gwe nga baakulamira butalya. Ntaddeyo emipiira esatu bannaye nga bwe tulinda giri egyatandise ekiro egyakatambula. Genda ogye akatambula kentaddeyo ka mipiira esatu, genda ku 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa. Ate naweza 25 kukizibwa kubeera ng'osiba. Ojja kunyiga 6217634#. W'oba oyitaawo ojja kunyiga 6217634#. Tubeere nga tutambula mpolampola ku 6217634#. Alebadi ey'okubiri ngitaddeyo. Tubadde tumaze akabanga nga alebadi esooka teremwangako tuwa ssente. Omupiira gumu gwokka gubuzeemu ggoola emu, abakoze cash out mulidde kajja. kati gwata koze cash out tugende ne alebadi tuchizibu nyoga ba alebadi biri ku lomukaga ni kubula keeria bwe bamwe soke ganye gendo jeo alebadi yo kubiri genda kutend to bet oberengo siba sibisa buvunanyi siba atana weza abiri mwetando krizi wa kupere ango siba tuberenga tube bera mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash ubo itao uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash yekodi ya pekuo ino kuita sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash nepaka jezenda la kweziri na yanku gambia echina la chigude soko jeo alebadi yo kubiro jeo na akatambla akatambla kambi pili esatu just gumu ebiri esatu umanye mipili esatu weja akatambla nga odi eri waguru kugwake mipili ebiri joka nubere ngo limu sendi nubo ukula cash out kasta ebiri joka jitambla kugabe jiri mpili esatu ebiri joka jitumaro kubere nga tulia sendi kukasta ubere ngo sivisa bufunanyi sivango weza abiri mwetano kudakuru rumbo berengo funa akatambla ako genda kutuentu beti oberengo siba dene alebadi yeo kubirijenda deyo wadene package zindala zuna kwe ziri vya ipi kwe eri echibimba kwe chiri ne ordinary kwe eri vyo nabi funengo njiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash wajio kubirango itao uja kunjiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash wetubatu itao teka mwake mfisi sibisa buvunanyi siwa atana weza abiri mweta ndo krizi wakuperango siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash kakati nga tuge na mkumula mko waluo abaku nganya data mchisera nga tuge na mwalo recap bale sine bawe inga basambi esta wazino abasinga okuberanga babaliri wamwe sente nyingi munsi yonna bale saba sambi bebaloza anti bebabaliri wamwe sente nyingi munsi yonna era gubadete guli gutyo ngo musambi aitibwa Lamine Yamal sawazino ye musambi asinga okubalirirwa mu sente nyingi tugeze timu ye kedenge yagala kuberanga egula musambi wa bay asinga okubera we bay Lamine Yamal okusinza kubano abakunganya data pala ganti Lamine Yamal ye musambi asinga okuberanga balirirwa mu sente nyingi esawazino gatuge na World Cup wen jukira Lamine Yamal ali ku timu ya Barcelona kigambi wanti kumiaka kumi na mnane jobu kuru jaina jukile miaka jichali kusaidie omuntu yenna amweta aze aino kuberanga sasulobu kade bisatu mumuenda ne mituwala ana ensimbi za pound kati okusinze kubano bala ganti Lamine Yamal ye musambi asingo kuberanga abera muzito mubya sente mugulibwa tugeze timu zeyo nange mwetaga alimbuka debisa

0: katimba pe nalio kajao mchio kusatu mawaro zambuno Mbappe ayinzo kubera ya singo kuzito omudidi omungi najja mchio kusatu Kariani Mbappe rotini miaka 27 jobukuru aina contract ne timu ya Real Madrid paka 2029 kitegeza akyali wonnyo Mbappe abalirwa mu bukadde 10.3 ensimbi za pound kati ya Michael Olise na biranga wa timu ya Bayern Munich abalirwa mu bukadde 12.1 ensimbi za pound na ye abasambye nakuzine bei ya paruka kati ya Lamine Yamal wababalirwa mu bukadde obulimbisa emabegeri nga katale tekana paluka ngenda kujamba bulira abamu kubasambi abateekanga wo record nga baguliddwa musimbi mungi nga bagamba ogwo musimbi gususse obungi era nkubulye sente mikaze baba gulanga abenda kuzino balimbuka de 3210 naye emabega wali bagulanga omusambi akasente nga katono nenga bisere byo kikasinga okubira akaamaanyi kati butuba kumbu waka buno ngenda kujja nkubulire basambi kya basettinga nga record titugeze ono bamugulo kuba ku timu eno nagira ku timu eno ensimbi nga nyingi ezitaganika nessa wazinunga bozogirako tezina makuru butuba kumbu waka buno ngenda kujja tuberenga ate tulaba basambi kya bali basettinze ko record oguliwa sente nyingi Nienga sawa zino tezichari na makuru. Ochari na mwebezi enwe sapiensia.
1: Singo mtu ye naku sababi kuata kwa akaunti yo kuotelekela sente mubanka. Singo mtu ye naku sababi sente mubawa pinye ye chama. Oba pinye joko zisangu ugenze wa agent. Omuntu ye nasinga kusaba sente visa card pinyo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okuteekayo oba okujjayo sente singa omuntu ye nakusaba ebyo byokozesa okugula wa account yongo okozesa omutimbagano
2: bera bulindale eri abafiri towa muntu ye nabikwata ku account yo nga kubidde oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu bulira ebintu ku mutimbagano ngokozesa ebikupya website ejesidika mwogoli nakyo obuuza kuba ku namba za pesitali za kusasulia ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 5 5 5 ate ku Airtel noti 8 noti noti 3 3 5 3 nyanya oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizi wa banki enkulu ya Uganda sente za ba customer zikumiwe kitongole ki deposit protection fund HR Uganda okutukira dala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa

0: Na wasusi zenga kejo bufubuka Kusoburo kujifuna nguita mseti na lebanka
1: Honda SC110 kajambia Ya piche piche eriko
2: Abanda aveyo Na aveno Tuseme leto kuhuzi kempa kaza akabinkano Akabinkano kakatikisimo Finals Ante akabinkano finals Sorry Kana tiro kufundi kiwa Gena kusumweza abiri murumu Omwezi guno Hehe Gena kusumweza abiri murumu Omwezi guno Kankumewo ndete chifo
3: Na iba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Yaganye Mumutere kwa radio sapiensia
4: Senda mwenye katonye senya fama Inkuruze ya magazi
0: Kuchari mkatimba kedye misanyo extra
5: Right, wabari nyogwe na chaji ya kumideko, chenda mnya kutonyeze nya Radio Sapiencia, tulimukatimba kabi ya mizanyo, akadeno kaduka, wali kusawa tanu ngeda kupera nga mkwere kereza, tente katike, nda lija kupera ngeja, ebirenge kuongira yo kusaidia yo. Tuchata mpula ni 22 bet, gula o account, osobulo kupera ngo siba ne 22 bet. Chiangu nyo kupera ngo gula o account, kena musimu yo, wogende ya kuinternet, ujia kuteka 22bet.ug website ya fe ya kuberange jao kusimu yo gende wali ya chigambo register chini game juza mbi bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kuberango tekao akatimba awagenda promo code oja kuberango tekao akatimba then nyiga mu chigambo register Oja kuberanga wega taku 22 bet nsunga zona ziberenga zikwanguira atana weza abiri mwetando kizwa kuberanga osiba chokana wa siba berango osiba novunanyizibwa bumalizo okubwo account genda ku code yombebezi oberenga ofuna ku mipira tuberenga tubepera mpula kugambia akatambula kinatadeyo nakula jechiro kaisewo olunaku olusoka ne kuteredde akatambula akalala kakola odi enzito dala Nenga kamipire esatu joka. Boteka mu justi lukumi. Mipira justi esatu. Umanye mpire emitono miyangu ya kutiki inga. Gugamba bugambi. Kengolo lejini. Esatu joka. Novera ngoli yaka sende. Wekaba kalide. Katinga wetulinda kano. Gendo jia katambula kake mpire esatu. Genda wali 22 beti oberengo siba. Sibisa buvunanyi siba. Atana wisa abiri mwetando krizi wakubera ngo siba. Kasito nyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ujio kubera ngo ita. Ujia kunyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ndade yone are badi yeo kubiri. Gendo berengo jifuna. VIP kweri kudoketi. Echibimba kwechiri. Ne ordinary kweri. Ne eri site zikule mbede mwebiri. Kekatambla kakemi pire satu. Then ne alibadi tu wa alibadi yo kubiri jenta deyo kugambia uromu kaga techibe langa sigaba anga ko alibadi biri ngabu enzigaba kuromu kaga ndi kubula keiria buchiba ndi esoke ganyo kubira ngetu wakaja ene yo kubiri ya genda kubira ngetu wasendi wengenda kutentu beti uberengo funa alibadi yo uberengo bibira mpula kasitu ugenda kukoli nojifuna nogenda kutentu beti noberango siwa tuja kubira nga tambla kusta bibiri kumina msambu Sita Bisatu mwenye hash Ujio kubira ngo ita ujia kunyiga sita Bibiri kumina msambu Sita Bisatu mwenye hash Ye kodi ya fi Ubo ita uberengo funa kumipira Bobo siba siba na pufunanyi siba Atana weza abiri mwetanto krizi wa kubira ngo siba Kwa ataka kemfisi saka senta kukuboteka Neuvira bitanu Toka kambira Uchiba chidonga chio inache chemfisi Gwechi uboteka musiriki Ulinde otege Izo kupa mu weekend inga Gwafade wakoze sa Kuo kadanga Sa ngotani sekwe ngo ina iyo Kati gwerumba kukodi Oberengo funa mipire ejo Gena kutentu beti oberengo siba Atana weza abiri mwetando krizi wakubena ngo siba Atena awa siba Bera ngo siba na uvunanyi siba Oja kunyiga sita bibiri kumina msambu Sita Bisatu mwenye hash Wobo itao oja kunyiga sita bibiri kumina msambu Sita Bisatu mwenye hash. Kakati, ngatuma aliviza. mbadde nkuwadde abasambi nga bwe bataddewo bwe balowooza nti oda yaabwe nga bweri nti ono saawa zino yasinga okubalirirwamu ssente nnyingi Lamini Yamaru yalidiriza ekimeeza obukadde 309 essaawa zino bw'oba omwetagazi olina okubeera ng'osasula tugeze gwe wa Arsenal oba wa Manchester United oba oyagala Lamini Yamaru osasula ezo ssente Haaland naddako mu kyokubiri then omusambi ayitibwa Kylian Mbappe najja then omusambi ayitibwa Mike Olishi wa ttiimu ya Bayern Munich nabeera ng'agoberera awo naye zino ssente muziwulira nti bane ssaawa zino babalirirwamu akasente kangi nga bwe babatadde mu oda yaabwe gye buvuddeko emabega eri abazze nga mugoberera akapiira kirabika abasambi bwe baagula myaka gy'emabega bwe bawulira zino ssente ate nga n'eddiba bakubanga lingi n'okusinga bano abavubuka bayinza okugamba naye ki kino ekigenda maaso lwakuba abamu bava dda mbulamu bw'ensi mu myaka gy'ensanvu omusambi ayitibwa Johan Cruyff bwe yali nga ava ku ttiimu ya Ajax okujja ku club ya Barcelona Johan Cruyff myaka gy'ensanvu yagulwa obukadde 210,000 ensimbi eza pound nga ava kuti infacti zalina za dola obukadde 200 obwa dola 210,000 ebyo ebiseera ezo ssente nga nnyingi era mu myaka gy'ensanvu gyonna yagimalako nga ye musambi alina rekodi ey'okubeera ng'agulwa ssente nnyingi Johan Cruyff obukadde 210,000 ensimbi eza dola kati bw'owulira nga Lamine Yamal ku myaka 18 abalirwamu obukadde 300 ensimbi eza pawuni bano ba Johan Cruyff bwe badda ku nsi bagamba kiki kino ekyatuuka ku nsi y'omupiira naye ssebo mu gy'ensanvu yali record signing okuba ku ttiimu ya Ajax nga agenda ku club ya Barcelona Johan Cruyff kati omugenzi juzi wano mu kyenda kubanga kati abasinga abamu mu abagoberera omupiira mwazaliwa mu kyenda mpaka kujjano mu 12 juzi wano mu kyenda mu kyenda yibayidha wei nga tetuna tuga mchienda mchinana Diego Armando Maradona Barcelona ya muguro mudidi ensimbi ze bali bagamba nti tezigulika musambi bwe yalinge mujja ku timu ya Boca Juniors wali mugwangi lya Argentina mchinana mwebili bamugula obukadde 300 ensimbi eza dola Diego Armando Maradona ebyo ebiseera kati Maradona namenya rekodi ya Johan Cruyff kubanga Cruyff bamugula obukadde 210,000 ensimbi eza dola nga bamugya ku Ajax ogenda ku Barcelona kati Maradona bamugula obukadde 300 nga ava ku Boca Juniors ogenda ku ttiimu ya Barcelona obwa dola era naye anamiriza ensi ebiseera ebyo ng'omu ku basambi abasinze okugulwa ssente nnyingi kati ate era Barcelona bwe yali emutunda nga bamutunda ku ttiimu ya Napoli ate ne bamutunda obukadde 70,500 era naddamu n'akola record nkubuulira owulire basajja baalinga mu bukadde 234 ennaku zino Lamine Yamal bali mu bukadde 300 gye transfer kyawe endala awo gye nyinza okubeera nga waliwo transfer ya Alan Shearer abajjukira Alan Shearer bwe yalinga ava ku ttiimu ya Blackburn Rovers okubeera ng'agenda ku club ya Newcastle bamugula omudidi ssebo obukadde 15 ensimbi eza pauli ebyo ebiseera ng'ogula omusambi obukadde 15 nga bagamba ono baleese omanyi kati wano mu Uganda obaleeta omusambi wamanyi bagamba baleese w'amasaza nga bagamba oyo aguliddwa mudidi just obukadde 15 ensimbi eza pauni ze bagula Alan Shearer nga ava ku ttiimu ya Blackburn Rovers ng'agenda ku club ya Newcastle kati Ronaldo Dalima n'agimenya bwe yali nga ava ku ttiimu ya PSV okubeera ng'agenda ku club ya Barcelona era mu 90s awo ndowooza yali nga 99 ne bamugula obukadde bwali 19 ensimbi eza pawundi kati ne wajjawo ya Christian Vieri bwe yali nga ava ku ttiimu ya Lazio okugenda ku Inter Milan ne bamugula obukadde bwali 37 ensimbi eza dola naye bwe wulira omusimbi omungi ennaku zino oguli mu mupiira abo ndoza bwe baddamu ne bakebera bagamba ate ng'eddiba baakubira ddala ng'omupiira ogutegereka n'ebiseera bino wulira Lamine Yamal myaka 18 abaliwamu obukadde 3 abasajja babagula nga akakadde kamu ng'ate okugula akakadde ng'oli kabejja so byebyo lwakuba akadde kankutte njagala kubeera nga nkwerekereza naye atanafuna ku mipiira genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okukkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 6217 6 3 4#. Jayo alebadi eyokubiri jayo akatambula VIP kweri ku docket then ordinary kweri n'ekibimba ku 6 217 6 3 4#. Bobo itawo ja kunyiga 6 217 6 3 4#. Tubebere weekend yonna jino wejibayo ngenda kutera yemirala lulecho kodi teumura gwefuna emipiira bobo sibasi banavunanyizwa atanaweza 25 kizwa kubera ngo siba ku 6 217 6 3 4#. Bobo itawo ja kunyiga 6 217 6 3 4#. Yenze pade siruma gomu bebez kankuagalize weekend enunji paka kuluna kore mande tuje kubira nga tukuatagana manyi tubira wali akaungezi then nechiro mande to friday kankuagalize weekend enunji weraba.
6: Ako ke kabadde katimba k'ebyemizannyo extra. Mutukusunsulire ebyemizannyo byonna. Akatimba k'ebyemizannyo extra. Kakutuusibwako 22bet. 22bet erungamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Regulatory Gaming Board. Okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25. Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpya okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi 3 weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna woli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwa abakwekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 800 200 555. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
7: Twesuze sawe ndala time check esawa siwe sitano esu kumaja time check kutusibwako
6: bena musiga nsimbiwo ne MTN momo siga kutandikira dala kusiri nchisiru kumi ofuna magoba gabri runako atengo sabulo kuja yaka sentika chisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyiga stemo mukaga turn star mukaga hash orondeko investor oboku zese MTN momo app.
8: Mawulire okuva ku Senge Jero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko

0: Digamos que é esse bolso.
1: Omwepiskopi w'essaza ly'e Kasana Luweero, ye Lawrence Mukasa Lutwama, azaalwa mu ssaza ly'e Kiyinda Mityana. Essaza eryo mwazaalwa, mwepiskopi ki alitwala?
0: Bishop Christopher Kakuza.
2: Olikubye bbali, sikulaba ku pikipiki.
3: Ye Bishop Anthony Ziwa.
1: Ate omulala?
4: Omusumba w'essaza ery'e Kiyinda Mityana ye omusumba Joseph Anthony Ziwa.
1: Waliwo enjawulo? Teriwo? Yeriwo.
5: Kumi na sato?
1: Mupe ekibuzo, kumi na sato.
5: Kubyambalo by'abasumba, abasumba bategeera. Bwe bambala, balina ebyambalo bye bambala mu misa. Ku byambalo by'abasumba, waliwo ekisemba ku ngulu. Ekyo ky'obutuulirira.
0: Bagiyita palio.
5: Buli musumba yambala palio.
0: N'abasumba era ng'abasaserdoti nabo basembyayo kyazubo ku ngulu.
2: Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Nakalembe.
0: Dalmatika.
1: Aliwo mulala?
4: Ekyambalo ekisemba kungulu ye mayita oba enkofiira.
1: Waliwo mulala?
0: Bakiyita humero vero.
1: Kyekiriwo?
0: Humero vero.
1: Kyekiriwo?
0: Ekisemba kungulu.
1: Anti kyekiriwo?
5: Kifaanana kitya?
2: Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Ekyambalo ekisemba kungulu we musaalaba. Mubeetegereza? Temubeetegereza?
5: Muli basiraamu.
1: Munnange kyambalo omusaaseredde otya kyambala? Lwaki takyambala? Kubanga ki? Mubabuuze nga munnange bwe mubalaba ate nno mubabuuze bababuulire ebintu bino kubanga bikulu nnyo ate tebalina buzibu. Musaba ticha n'amusemberera n'amukuba akaama naye banguyira nnyo n'abaana. N'osobola omubuuza ky'oyagala n'ebyo byennyini muyinza okuba temumanyi kyebitegeeza naye kirungi nnyo bambi mubabuuze.
5: Okay. Kale tuyengedde namba? 14. Essaza ekkulu ery'e Kampala kiyite Kampala Archdiocese. Okay. Olowooza yatondebwa etya? Kuba yatondebwawo obutondebwa.
1: Okufuuka
5: essaza ekkulu ery'e Kampala lyajja litya?

0: Nata ni Maria Sumta Mlonda.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumi anganya jenta.
0: Maria Sumta Mlonda.
2: Nuchamuzi.
3: Ye Kabaka Mutesa ya soka.
1: Chero ndira, ntaba mubi, mwamba uero ndire.
2: Mhm, aliwa dako?
4: Nzona.
2: Mbeja. Mbeja. Uli mbeja.
4: Simanyi.
2: Tamanyi. Wabu tiko.
5: Hani inaka kuwa tia.
2: Uli na mkulu manye. Mkulu wechika yaani. Ye mutaka gunju.
5: Seri ya koko.
2: Ibukala angu. Siri na ibia koko. Na eche chichizu echi muwebwa. Ibukala angu. Unungama nyiyo. Omanyi uo walio.
5: Oluganda alumanyi. Mkazi Muganda.
2: Ngamba. Yamonyo wati ane walio obutaka bwechika.
5: Inaka kuwati.
2: Mama wabutiko.
4: Anjis.
2: Kale. Tuweyo ekigo kyomanyi. Mu byafaayo bya Kereziya. Tuweyo ekigo kyomanyi. Nga kisusizza emyaka 10 wano mu Uganda.
4: Namugongo. Ekigo kye Namugongo.
1: Piki piki, yandi kuita mumi anganya jengalo.
5: Adela.
4: Ekigecho, chacha, ekelezi ya Lubaga.
1: Piki piki, yandi kuita mumi anganya jengalo.
3: Tuina ekigo, echa Naruzali. Mum sazari masaka.
1: Jerondira, taba mubi, wamba wirondere.
2: Umanyiru wacha adela tofunye. Zenga, chubuzo chikwa desi gamba, echisu siza, emiaka chukumi. So se chweziza. Kakati, adda kugwa semba yo?
3: Iya.
2: Mutendira ya guni? Mutendira. Mutendira uwebi afayo.
3: Iye.
2: Ekitebe kye saza ekkulu erye Kampala kiri Lubaga.
3: Iye.
2: Olwo ekitebe kye saza lye Masaka kyo baakiteeka wa? Oba kisangibwawo.
3: Kisangibwa Masaka.
2: Kibuzo tochitegede. Katinga bwe tugamba nti kitebe kye saza kkulu, esaza kkulu lye Kampala. Naye kitebe kiri Lubaga. Kati olwo ekitebe kye saza lye Masaka. Kyo kiri ludda wa. Bayitawo batya we kiri.
3: Vila Maria.
2: Kyali yoko.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumi anganya jengalo.
3: Ekitebe eche saza, erye Masaka, kisangibwa mu kitovu.
1: Kyerondera, ntaba mubi, wamba wirondere.
5: Omutendera tugumuze.
2: Tugumuze se, tugende.
5: Tugenze mbajulize.
2: Mbajulize.
5: Tuzio namba 12.
2: Tujia bangu ya nyo abajulize. Ate bajia bangu ya nyo abajulize. Sibwa chidi? Wachi mukana. Aha.
5: Kali, tusimbudi. Omujulize ono, yakola chinene nyo okutambula olugendo, okugenda okuyigiriza eddiini. Abo mukiyinda. Okay? Mpa amanyage.
4: Omujulizi ye Matia Mulumba.
1: Piki piki, ogikutte ku luwagi.
5: Mweya mufuuyiridde nyabula. Ekita kibadde kiti. Namba 11. Mpa manya gomujulizi. Gona eyatibwa mchifo chimu. Eyatibwa mchifo chimu. Ne Joseph Mukasa bali kudembe. Chibuzo chitegede?
3: Ye.
2: Yeah. Manya gomujulizi eyatibwa mchifo chimu. Ne Joseph Mukasa bali kudembe.
3: Omujulizi oyo yeluka abana ba Kintu.
5: Christine.
6: Yewana Maria mzee.
7: Ndade na mlonda.
1: Pichi yandi kuita momi aganya jengalo.
6: Yati bana amune Yosefu mukasabali kudembe. Bamuita atanansi baze kuketta.
1: Cherondira tabwa mupi.
2: Waliwa yamwogende.
3: Ade nayo gede kolini.
7: Yandi baze kuketta.
2: Yandi baze kuketta.
5: Baze kuketta.
3: Nayo gede kolini.
2: Ekibuzo kyabadde kigamba
3: kiki?
5: Kyekyo tuwa omujulizi eyattirwa awamu.
2: Erinnya.
5: Kyabadde tuwe erinnya.
2: Soka okiddemu okisome nga bwe kiri.
5: Mpa amannya g'omujulizi gonna.
2: Kati wo oli alonze.
1: Kirondira.
5: Kale namba 12. Omujulizi Mukasa kiri wawanvu. Alina msomi munne bwe bali bakyankalana kyokka oluvannyuma.
2: Kibuuzo kiikino. Omujulizi munnayuganda eyasembayo okuttibwa yaani?
6: Yohana Maria Mzee.
1: Pichi, ogikutte ku luwagi.
2: Addako.
6: Mwini.
2: Tuwe erinyali omujulizi. Gwe battira ku kigo ekya Kampala Mukadde.
6: Omujulizi oyo bamuyita Matia Mulumba.
2: Simanyi Matia Mulumba mwenyo.
1: Pichi, ogikutte ku luwagi.
2: Addako. Tuwe erinya ly'omujulizi awolereza abasomesa ba teacher n'abasomesa abakatikisimu.

0: Andrea Kagwa.
1: Nge Angela Malone.
2: Piki piki yandi kuita mumia ganya jengalo.
1: Omjuli zoyo ya Kizito Mutu.
2: Kirondera ntabwa mupi wamma wera
3: lele. Kizito Mutu. Ate gwe mwekwata badde mmanyi nti buli omu kati bwe oyogera kasana Kizito yasinga okuvuga.
4: Wa bana balowooza Kizito yabasukka. Baina ya babu.
3: Tuwaddeyo ku majulizi.
4: Ipenka.
3: Okay. Tugende.
4: Litaji.
3: Ni wano litaji wotu wangu mu kubanga wo wangu nnyo. Nituijie mwangu nnyo.
4: Kale namba kumi. Bechiri?
1: Iye.
4: Enaku za mwezi nga 11 March buli mwaka. Luba runa kulukulu mwekerezia Katolika. Luba akochi.
1: Nga 11 March.
4: 11 March.
1: Lutandike ekisiibo.
2: Piki piki nami ya kuita mumi aganya jengalo.
4: Mchala.
0: Ye lorunaku ra ra Joseph bawa Maria
2: Kirondera ntabwa mupi wamma wirondere
3: haddako.
4: Okay, namba 10 okusinzira ku tereza yekerezia di papa lwayambaza oba lwakwasa basaba sumba ekyambalo kya palium.
0: Saba kunziryamu ku kibuuzo.
4: Okusinziira ku ntereza yekerezia.
3: Lunaku ki?
4: Lunaku
3: oba nnaku z'omwezi mmeka?
4: Papa lwayambaza
3: basaba sumba ekyambalo kya palium.
0: Basaba sumba bambazibwa palium. Kulunaku olwessaza mu kitundu mwaba kulembera mu lutikko.
2: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gyengalo.
3: Kweriya mulonda? Yes, yangu ku muzindalo.
1: Olunaku lwa 25 January olw'okutuuka kwa Pawo.
2: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gyengalo.
3: Yangu ku muzindalo.
1: Olunaku abo ba bishop le balangirirwa nga bishop.
2: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gye.
4: Balangirira ne babambaza. Naye
5: kati ngo wa Kampala baji mwambaliza wano. Mubaka wa papa yaji mwambaza. Bali nako rasala.
4: Naye yagenda papa naji.
3: Ye yagenda naji no na naji mukwasa. Kitegedde.
4: Kali omubaji ja Roma.
3: Kati omwezi guno. Ndaku zo omwezi 29. Kulunaku lwa Petero ne Paulo chobo kwatanga mutwe nga 29 June kulwa Petero ne Paulo lwajibambaza obalwazi bakwasa.
4: Tawo wende. Adakao. Nakalembe. Batukirivu ki?
3: Betiako Martin yalabi kalimu akakunkuna. Eno just mukolo gwa mwambaza wano ne papa
4: abamaze
3: eri. Kiba kigweredde eri wano babalaga mwenga ki? Era kyokola ba mukolo ogwo guyitimuka nnyo eri n'emikutu wano gigulaba gyonna.
4: Omatidde ssebo? Omatidde neera? Anoonyereza ebyafaayo bya paliyo nga bwetambula ne biki ebikolebwako. Kale batuukirivu ki be tujjukira nga tumalako omwezi ogw'omukaaga Nakalembe? Batuukirivu ki be tujjukira nga tumalako omwezi ogw'omukaaga?
0: Tujukirako ziti Paulo ne Petero. Paulo ne Petero. Abatoke Paulo ne Petero.
2: Kirondera ntabwa mupi wamma wirondere.
4: Ate obwedda Nakalembe tubayimba wano.
3: Kyetubadde twakagwako Nakalembe n'akireka.
4: Kale haddakawo. Omulimu gwa mudiakoni oba muite dikoni mu misa mulimu ki?
1: Mudiakoni omulimu gwe kuba okusomera evangeli era n'okuyambako omusosoloti mu kuweereza oba okuwa abantu sakramenti ya Ekaristi.
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
3: Kuweereza kusoma evangeli byonna bituufu. Naye kyonna tukizingira wamu kuweereza.
4: Mulimu gwa mudiakoni kuweereza.
3: Ajako?
4: Kale, adako. Mpo mugaso gw'ekereziya. Ekizimbe kyengamba. Okay? Mpo mugaso gw'ekereziya. Gwengo eri omukristu.

0: Își credem. Își vă zăți credem.
1: Calișiu.
0: Își credem de bani.
2: Piki piki, yandi kuita mumi aganya jengalo.
0: Aganya kumbulida.
1: Ani aliye mabega wali wada kututalapa.
0: Uyo wada tumulavu.
3: Omugaso gw'ekereziya eri omukristu kugenda kusinzizaamu Mukama.
2: Kyerondera ntabuka wamba weerondere.
4: Omugaso gw'ekereziya kututeeka mu mbeera ey'okwegayirira. Engeri gye kiba nti ebeeramu nga ebifaananyi bya Yesu, altaali
0: tewali njawulo. Asawo gye buledde. Oli gye yayogedde naawe tewali njawulo.
1: Omuwala.
0: Oli bamuyita ani?
1: Adelaani.
0: Nakirijja.
1: Addako. Esakramentu ly'amatrimu nnyo olimanyi. Kati yimbireyo oluyimba lumu. Olukwata
0: ku sakramentu ekyo.

0: Julius.
1: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gyengalo.
0: Katusiime.
2: Ekibiina kyejjerya nnyo ffe ebiikira Maria. Ekibiina ky'omutima gwa Yezu n'ekibiina kya Yuda Tadeo.
1: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gyengalo.
3: Tuyina ekibiina ky'obusaasizi, ekibiina kya kyejjerya abiikira Maria, n'ekibiina kya Yuda Tadeo.
1: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gyengalo.
4: Tuyina ekibiina ky'abasista banaabiikira, tuyina ekibiina ky'abamiruhiru fathers, n'ekibiina ky'abasista ba Good Samaritans. Bibisatu.
0: Gamulira.
5: Tuyinawo ekibiina ky'abakonsolata, tuwawo n'ekibiina ky'abasavites, n'ekibiina kya White, sorry, Holy Cross Fathers.
1: Kyerondera taba mubi wamma weerondere.
0: Kakati Kayemba yatuwadde ekibiina ky'abannabiikira. Beebaliwa. Nze nayogedde essaza kkulu ery'e Kampala. Wakiwulidde bulungi?
6: Ekibuuzo tewakiwulidde.
0: Kyenagambye nti owuliriza bw'oba olonda, londa ekibuuzo kye wawuliriza obulungi n'ofuna ansa yo. Kati ng'otuwadde abagumu. Ate n'abasaba bw'obadde oyogedde era mwebali. Wano nga bwe balina gundi yaabwe, ennyumba yaabwe enkulu,
7: amaka gaabwe,
0: bakonsolanta nabo bweyogerere bwe balina gundi yaabwe, ne baani ne bawaiti fathers bwe bali wano. Nyumba enkulu enzadde eri wano wennyini Nsambya, Clodel House. Ani addako?
8: Nakatetereza.
0: Byafaayo by'ekereziya. Nakati.
8: Wange.
0: Abaminsani nga bazze mu Uganda.
8: Yeah.
0: Baatuuka ewa Muteesa olubereberye. Olubiri lwe lwali Lubaga. Abaffe bwe baatuukawo yabawaawa we balina okubeera okusinziira okusomesa eddiini.
8: Yabawansambya. Naka imaculensi.
0: Ndeko obudde bwe bukyaliko.
8: Yabawa era Lubaga. Yabawa Kisubi.
1: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gyengalo.
8: Yabawa Lubya mu Kyaddondo.
1: Kyerondera taba mubi wamma weerondere.
0: Byafaayo by'ekereziya. Nanyonga.
8: Wange Seba.
0: Tujjukize omwaka Ssaabasumba Augustine Kasujja mwe yajaguliza emyaka 80 egy'obulamu bwe.

0: kale. Tujukize. Maria leka kutia. Omukama akwagadde. Ndeta necho kubiri. Ezo statement zigenda kuba bbiri. Mirembe Maria ojudde neema. Maria leka kutia. Omukama akwagadde. Eyokusatu. Kivudde kuki nyina mukama wange okujja gyendi. Baani abayogera ebigambo ebyo?
1: Maria leka kutia Yesu akwagadde.
0: Omukama akwagadde.
1: Malaika Gabriel yayogera. Kivudde kuki Maria okujja gyendi? Gundi Elizabeth yayogera.
2: Fiji, ojikute kuruwaji.
0: Ziri statement sebiri zavude wa malaika Gabrieli. Eno nevere weli Elizabeth yomutu ukirivu. Gwe semba yomu mumbere eno?
3: Iye.
0: Yali tuligia?
3: Iye sebo.
0: Iye. Pazi gwani?
3: Enzi namuli Grace.
0: Gwen namuli Grace.
3: Iye.
0: Namuli Grace.
3: Wanji sebo.
0: Tubulira omwaka gwali liturujia gwe twavuddemu tulyoke tutuuke mu guno gwe tulimu. Mwaka gwali liturujia ogumanyi?
3: Yes sir.
0: Aha, tubulire gwe twavuddemu ne tutuuka mu gwe tulimu.
3: Mwaka wa kazi ya cha.
2: Fiji, ojikute kuruwaji.
0: Kati ya badawa niso mkodi. Mbaba badawa ya nakuwa mwaka chi. Tuwe ansa kari. Tuwe ansa. Kari, tumalijizayo liturijia. Bulio mwafu nye chibuzo chi. Tugenda kuchisemba yu.
4: Tugenda kuchisemba
0: yu. Chidirile chisemba yu. Chia wikanko yu kuweira muno.
4: Hawa Julius, tusimbude.
1: Inyo.
0: Tusimbula abajulizi.
4: Tuwa mwaka. Abajulizi, lwe basanga ekizibu okugenda okusoma e Tanzania nga bamisani badduse.
0: Kundi tevuddeyo bulungi. Liliyani tukugobye. Liliyani akoye tumugobye. Liliyani tumugobye bannange anatusonyiwa.
4: Tugatumukiriza.
0: Ama oba typing error erabikidde wa Lilian. Nze kampite wano.
1: Kale so.
0: Era tusobola okubanga tutambula. Gwani?
1: Nze nsima Jemima Robin.
0: Jemima Robina. Ani yakulembera mu ekiwendo ekyokutta abasomi wano mu Uganda?
1: Yali mukajanga.
2: Adako ojikute kuruwaji.
0: Sebo twagala otubuulire ensonga enkulu eyassa abasomi ab'omu Uganda.
5: Sebo kwali kujeemera biragiro bya Kabaka byagamba nti nno temuddamu kusoma ddiini ekikatoliki. Bo ne bawalirizaako ne balemerako. Ne bagenda ne basoma.
2: Fiji, ojikute kuruwaji.
0: Kusoma ddiini kwe kwakola ki? Era toba kukyogerako. Muyengo tubadde tujja kwawukana munnange nga baabibwo. Kakati addako. Kayemba gweddako.
4: Kayemba nkuwe kino. Mukajanga Ssaabambowa. Aliko omujulizi gwe yafuba nnyo okujja ku ddiini era nayitanga ne mubambo wa banne bamuyambe. Ontegedde bulungi?
0: Kale kankireete bwe nti mukajanga Ssaabambowa aliko omujulizi gwe yafuba ennyo okutaasa aleme okuttibwa olw'eddiini. Ndowooza mu bufunze kye mujulizi ky'oyo.
4: Where?
6: gwata agala kuta mudini mhm waya luka wana wachini
0: mabuza nda ko achali mbudebo achali mbudebo
4: achali taimie
6: mjuri zoyo Kizito omuto.
2: Pichi pichi yandi kuyita mu myanga nyeje.
0: Manyi bali waliwo bali ababaddemu waliwo ekibuuzo kye twabaganye n'okulonda. Bwe tutaba na discipline mu kulonda. Luusi tukola ki? Tugaana. Kale.
4: Doza tukireke.
0: Kati ani alonda. Faustine. Kale, namuli.
1: Omujiri zoyo, yari mbaga tuzinde.
2: Chero ndira, kitaba mbubi, wamba wero ndire.
0: Mbaga tuzinde. Kati, ani? Ani?
6: Damu ya Edward.
0: Damulira. Damulira Edward.
6: Anjisewa.
0: Edisi galabi ya abajulizi.
6: Yes sir.
0: Byetwala banga babitambuza mu bife ebyenjawulo.
6: Yes sir.
0: Byetoloze bwe saze kkulu erye Kampala kumpi lyonna.
6: Yes sir.
0: Mpozi nga babitambuza. Twali tugenda kujaguza myaka emeka. Bukya abajulizi balangirirwa mbatuukirivu.
6: Sir, jali myaka nkaaga.
2: Pichi pichi ojikute ku waji.
4: Kabengano.
1: Anjinya.
0: Veronica.
4: Veronica, esimula yezu ne chitambala, chino chicho. Omujuli ziponsi ya nungondwe, yatiwa chamula, obataba taba. Mpoza ulereza chigochi,

0: Tereza.
1: Piki piki, yandi kuita mumiaganya jengalo.
2: Nakate?
0: Awoleleza chigo cha St. Ponciano chamula.
1: Cherondera? Tamakuake, wamba wirondere.
3: Kavengate, nechigo nchikuwade, tiyatilwa chamula. Awoleleza chigo.
2: Nakamate?
4: Wandise.
2: Oyingi deo?
4: Iye.
2: Ngabuli jo?
4: Ngabuli jo.
3: Ulisa mawagizi.
2: Kale, katulave, chicho wano. Echo mujulizi. Kale. Omujulizi. Donozio, sebu guawo.
4: Yes, sir.
2: Bamu tira munyonyo.
4: Yes, sir.
2: Olwe dini.
4: Yes, sir.
2: Tuweyo, chigochimu, donezi yo sebu guawu, chawolireza. Chomanyi.
4: Saint Donozi yo sebu guawu parish.
2: Yawu.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumia ganya jengalo.
2: Waliwa mulonda? Mwenata kuli amanyi? Eh? Donazio sebu guawu. Ibuena wumbate mumanyi? Mubanga wangamba anti nakamate muwechi lala. Eh? Ala wangamye.
3: Eh.
2: Na kakati tulina ebigo bingi ebiweerezebwa Donozio sebu guawo. Tulinanga wano kongeru kuli Saint Donozio sebu guawo. Era mbadde manyi jojo okutandikirako okumpa kwaya wano kumpi nnyo n'endeeba.
3: Ani eddakaawo?
0: Nakate Teresa.
3: Waliwo mutuukirivu awolereza essaza lya Kinda Mityana ng'ate mujulizi. Yaani oyo?
0: Yenna wamwagale.
1: Piki piki, ogikutte ku luwagi.
3: Muwe? Omujulizi Matiya Mulumba ng'oggyeko essaza lya Kinda Mityana mwe yakolera ennyo omulimu gw'okuyigiriza eddiini. Aina essaza erimuzaala. Twogera ku Matiya Mulumba. Aina essaza erimuzaala. Essaza erimuzaala ly'oba otuwa.
4: Essaza lya Masaka.
3: Kayemba Anwar.
1: Piki piki, yandi kuita mumiaganya jengalo.
3: Kayemba Anwar. Essaza lya Jinja. Kituufu.
1: Kirondera, taba mpupi, wamba wirondere.
2: Majulis, lero wetuze. Kale, butuwa nga tulimba Julis nyabu. Tuagala otubulire. Omujulis, javira, rubowa.
4: Yes.
2: Tuweye chigochimu, choma nyicha awolereza.
0: Saint Javira. What is it which is Saint Javira?
2: Linda ku. Nabaganyo ku gira ngo muntu acha wa ansa ye mu budde bwe. Tuwe.
0: What is it? Chigo cha Saint Javira. Nakulongo.
1: Piki piki, yandi kuita mumia ganya jengalo.
4: Awolereza chigo cha Bunamwaya.
1: Kirondera.
2: Wekinoonyeza ne kibula
1: mama. Wamba wirondere.
3: Ani eddakaawo?
2: Muwe.
3: Nakaye.
5: Nakaye? Katusime.
3: Katusime. Katusime.
4: Wanji.
3: Omwuri julizi javira uleleza? Chigochi?
4: Unamuaya.
3: Unamuaya. Kakati omjulizi javira, azali wa mchigochi.
4: Bamzala mchigochi seguku. Bamzala seguku.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumia ganya jengalo.
2: Wali wa mulonda?
3: Antunuli debu binyo.
2: Wali wa mulonda?
3: Ani ya mulonda.
2: Aha. Yendo mulonda.
5: Chandondo pisi.
3: Echigo chia chandondo pisi. Ndiyo saza.
5: Ama saza amini.
3: Natomu. Aha.
2: Hey.
6: Asadi wa mchigo che mchigo chomubulo.
2: Kakati
1: pichipichi yandi kuita mumia ganya jengalo
2: azalibwa mu kigo kyerweza ekisomesa kyesseguku naye twabuuzizza muki mu kigo ekigo kyerweza kye kitwala seguku eri seguku sub-parish
3: katusime kitegede
2: Akitegedde katusiime. Asembayo mu bajulizi.
3: Omuwa?
2: Nyabo.
4: Manje sebu.
2: Bwe twatambuza ebisigala by'abajulizi nga tugenda okujaguza emyaka nkaaga. Tulina ekifo we twagijaguliza. Ate oluusi tusangawo nawo. Ebyafaayo by'abajulizi tuwe ekifo ekyo we twajaguliza emyaka nkaaga
4: Namugongo sebo Lubaga sebo
1: Pichi pichi yandi kuita mumia ganya jengalo
2: Nakate
4: Monyonyo
1: Cherondera Tabla mubi, mwamba wero ndere. Ojali mukabi nkano kakati kizimo.
7: Uyagara kwasa kanya vya banka budikasera. Yesawa otambalini banka yungu kweza sa enkoda ya Sente Mobile okuvamu Centenary Bank. Kati osoboda okusindika obofu na Sente, okukevira akaunti yo, okusasula school fees, amasanyalaze, owa amazi, okufuna loni ya zamangu, okutukile dela kubuka debutano, nemi dada vingi. Chino, chetu ito kutambula ne banka yo. Kuna Sente Mobile app lero, okuva ku Google Play Store, oba App Store, okuma nyeri singa wo, kubendama za fesita liza kusasulira, noti munana noti noti, bile noti noti, tano at Tano mutano. Oba, noti munana noti noti, satwa satu mutano, satwa anamonya. Centenary Bank. Centenary Bank, member wa Center Group, efugiwa Bank Inquiry ya Uganda. Sente za aba customer, okutukile dada kubuka de kumi, zikumi wa Deposit Protection Fund, AIU. Hey,
1: David Wamu, Mira.
3: Wati watanso na kolayo na buyimba wafe. Mary Batanga agambanti, olimata meru muntenziru gavu. Awone wabere dewa na ngaye tuwebale nyaka imbaka Mary Bata. You've made my day.
1: Kufa kumando kutusa kuro kutano. Sawa nyiso kumacho kutusa kusawa mukage zo mutuku.
3: Numbi abase no, mbagala nyo. Kumaza kenyini ndi wase. Meechi ntushigenze wala bantu mwe. Muta andiso kuyita wo. Mwemu yeye yabana mwemu yeye mukome. Hey, shikopo. Yes. Fena tuwa achida vienga mwachitute. Thank you very much. And congratulations. Waliwa wavude wo. Kati olia yeye samu ne. Jebya asembe bingo mwase mne.
1: Tosuwebi kuwata kumbeda zaba tumugulamu wabuli jo. Umuziki wa mutekete kwa bulu unji. Nena nyondo Lidiana. Kuchenda mwenye katonyize nyafama. Radio Sapiencia. The smell and taste are so good. Fortune sunflower oil makes every food taste amazing. It's easy to save money with the right pack. It comes in 100, 200, 500 mils or 1 liter. Fortune sunflower is a product of Bidco Uganda Limited. Available at every shop near you. Centenary Bank ebe kusasula school fees ebi fude byangu. Sasula school fees nga weyambisa sente jenti wa Centenary Bank akulio kumpiawo. Obanyiga stabili ya mwemu hasho sasulinga weyambisa sente mobile ngo kweza kodi yomu izi. Centenary Bank member wa Center Group. Edunga miziba bank ya mkule ya Uganda. Sende za customers ikumibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutoke la dala kumilioni kumia za Uganda. Enkore na obukwa kulizo vigobedidwa.
8: Ewakage makagoka, ngalanje ziliwoze zentufu. Kubanga lanje zikolo kusingo kujuzi ekisenge. Zitu lambika kungerije tutambuza mwobulamu. Engerije tulagamu mkwano kuna buchabwe tulota. Waliwo lanje zikakamu. Lanje zikume bilo uzo. Lanje ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makagoka ulikike. Looza ku Plascon, lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world. Ujali mukabinka nukakatikisimo.
2: Wow, tuze na chitundu chisembayo ye katikisimo. Era wano buli omu yeyo lero obubonero bwe obutaliika agamba.
3: Obusembayo.
2: Obubonero obwo. Buli omu asosa ku muzindaalo.
0: Namba abiri mwe nsima Jemima Robina.
2: Nsima Jemima Robina. Eru njoyogera nnyo.
0: Nenza nyosewa.
2: Empisa nungi. Tuzawula mwe mirundi emeka Jemima.
0: Tuzawula mwe mirundi ebiri.
1: Pichi pichi ojikute kuwaji.
2: Kale addako
9: Mwingo Julius Sebo.
2: Mwingo Julius ekibuzo cho nawe cheche no munnange. Onyuke n'obugoba bw'obwo obuna. Muyingo. Ani ayinza okuwa esakaramentu lya Oldini?
9: Sakaramentu lya Oldini. Abamu episkopi. Ye kasewu yakirizibwa.
2: Bw'aba si yawadde.
9: Omusumba musaza lye.
2: Bw'abasiyeye.
9: Abasiyeye sebo.
1: Piki piki ogikutte ku luwagi.
2: Waliwo ekirala ky'oyinza okuteekako nti oba omuntu omulala gw'asigidde ayinza okusigira father. Eriaki? Odin. Badde nkulina. Omusumba asobola okusigira era omusumba omulala. Nga
3: siyewesaze.
2: Ebirowoozo bibadde bigenze nga ndi ku ekifo ekyo. Ndi ku Oldini kituufu. Naye ekifo ky'okuleeta omusumba omulala gw'abaasigidde kubanga gw'osimbye essira ku musumba
3: w'essaza
2: eryo. Naye asobola okusigira omusumba w'essaza ki? Kasita aba bishop. Asobola omusigira. Tugenze ku ani?
3: Kayemba.
2: Kayemba Amosi. Otuuse owaffe. otuuse kale kikino Kayemba ekibi kyeki?
10: Ekibi gwe musango etuza maaso ga Katonda bwe tugaana okwata ebiragiro bye.
1: Piki piki ogikutte ku luwagi.
3: Oba leero ddamulira nange mwebuulizeeko anti kigwe yannemesezza.
2: Mubuuze ddamulira.
3: Oba ddamulira ddamulira nga gantuliwa n'abakasimba tuyisabe kakati ddamulira
10: wanjinyabo
3: singa oba n'omwana omuto bebi
10: yenyabo
3: n'omulaba nga embeera etabuse
10: yenyabo
3: mukama ayagala mutwala
10: iye
3: wandikoze ekyo kato ddala ka lunaku nga lumu gwe ng'omukristu
10: kyenkola bwe kabanga sikabatize nkabatiza nesobola okukaggyako ekibi ekisikire
2: omubatiza otya
10: batiza nga nkozesa amazzi
3: nti
10: nkubatiza munyina Patri nerya mwana nerya mwoyo omutuukirivu
2: amazzi ogakutte. Manyi nyonyola kino kya kunnyonyola wano twetaaga kunnyonyola amazzi ogakutte.
10: Niwaka amazzi emirundi esatu ogusooka ku kyenyi nkubatiza munyina Patri nerya mwana nerya mwoyo
1: omutuukirivu.
2: Munnange ebintu ebyo tubituuse abantu babitegere abantu bali kuno basoma. Tomugamba nti tubakamula naye tuba twagala abantu bakole ki? Ye bakitegeere bulungi. Kale Veronica Papa ayinza okuyigiriza abakristu obulimba?
0: Nedda papa tasobola kuyigiriza abakristu obulimba.
1: Piki piki ogikutte ku luwagi.
2: Mumanyi lwaki tayinza kuyigiriza abakristu bulimba? Wali wa chimanyi? Aha, chitubu ulide. Wadubwone lotobufuna na era chitubu ulide.
0: Wanga wabai giliza moyo mtu kili wa mfu ilida.
2: Chitubu. Wabai giliza. Moyo mtu kili wa kolachi?
11: Mfu.
2: Mwena kabate chibuzo.
11: Mwanzi nyako.
3: Ekisera kya mazuukira kye tuyita Easter Octave. Kibaamu ennaku mmeka okusinziira ku njigiriza y'Ekereziya.
4: Ekisiibo ekyo kibeera ekiseera ekya Easter.
2: Kye tuyita Easter Octave.
4: Kibeeramu ennaku ataano.
1: Pikipiki yandi kuyita mu myaganya
0: gyenga.
2: Nakai.
0: Chivera mwena kumunana.
1: Chirondira. Tabla mwupi. Mwamba wirondiri.
2: Ane dako?
0: Nakate Teresa.
2: Nakate Teresa. Teresa.
0: Teresa.
2: Oye galandiro. Teresa.
0: Teresa.
2: Munangi.
3: Teresa. Nabeko
2: zi. Oma nyiko wali Teresa ho? Nabu uchaga linye.
3: Nina linye.
0: Nina linye.
2: Inonya Father Raymond. Akulage wali homes. Uwe ya zise zira biliraba na abato. Ya zita Teresa home. Wane Zambia. Na wali Kaboa. Waitao Kaboa.
3: Teresa Kaboa.
2: Bilia.
3: Teresa. Obubone lukuli omudali. Nesapuli. Kali nesekapulali. Butu ambazo wa mkerezia. Nadalanga tumazo kubatizibwa.
2: Okumaliriza omujiji.
3: Emisomo, aha. Bulina makulu ki?
0: Obubonero obwo tubweyambisa nga tusoma esala zaffe. Okugeza sapule tuzayambisa nga tusoma esala zaffe ate kituyambako okumanyikibwa nga bakristu mu bantu abalala. Kyoli wakulanga oyambadde omudaali akimanyira oyo omukristu mu katoliki.
2: Kyapendinze.
10: Obubonero obwo butulaga nti tuli baana ba bikira Maria kisooka, kirala butukakasa nti ddala tuli ba Kristo.
1: Kirondera taba wamba wirondere.
2: Obubonero obwo busatu. Kano, sapule ne sekapulai. Bwonna bubonero bwa biikira Maria. Era bulaga nti oli mwana waani

0: Kayanja Christopher okuva ku Emmanuel College Kazo.
1: Oh, Kayanja Christopher. Kino kicho. Kino kicho, kino kicho. Mpa amannya g'abatume abagenda ne Yesu ku lusozi gye yafuukira obulala.
0: Abatume kwaliko Simoni Petero, kwaliko Yakobo muganda wa Yohana, ne kubaako ne Yohana.
2: Piki, ojikute kuruwaji.
1: Namba mukaga. Yani?
3: Katende Andrea.
1: Katende Andrea, omugave. Katende Andrea. Mpa abali ku lusozi ne Yesu Kristu nga afuuka obulala ng'oggyeeko aba aboogeddwako mu kibuuzo ekyakavaako. Baani abaalabikayo abalala?
3: Yali Prophet Elijah ne Moses.
2: Piki, ogikutte ku luwagi.
1: Tugenze ne namba?
0: Musanvu.
1: Namba musanvu, yaani?
0: Kwagala Anthony.
1: Ningi ya kula piyeko kumuzindalo kwa gara. Okay. Jino lindako tulabe chicho. Musa bwe yaserengeta nga ava ku lusozi Sinai. Yajja akutte ebipande bibiri. Ebipande ebyo byali byaki?
0: Byali by'amateeka Katonda ge yali amuwadde.
1: Kinyonyole bulungi kiguke.
0: Byaliko amateeka Katonda ge yali amuwadde ku lusozi. Amateeka.
1: Amateeka. Ayinza okuba abiri. Nange. Ayinza okuba abiri. Kwezi sikuwadde gundi.
2: Piki, ogikutte ku luwagi.
1: Okay, kale. Kakati addako namba mu?
3: Munaana.
1: Namba munaana. Oh, twasoseemu n'abayizi mwenda. Ani?
3: Bakulumpaji Alex Clement.
1: Clement. Ekibuuzo kyo. Musa bwe yajja n'ebipande okwali ebiragiro ebyo oba amateeka ekkumi, Aaron n'abaana ba Isirayiri baatya? Waliwo wano Aaron, oliwandiika otya? Kati bwe nkuyita Aaron onyiiga? Nayo baana muli ba luzungu ennaku zino. Tetwali ba luzungu. Kale, ekibuuzo kiri nti Musa bwe yajja n'ebipande okwali ebiragiro, Aaron oba Aaron n'abaana ba Isirayiri baatya okumusemberera? Ekyo olowooza kyava ku ki?
3: Abaana ba Isirayiri baali bajemera bakola ebitatuukiridde.
2: Olikubye ebbali. Sikulaba ku piki.
1: Kakoza Morris.
4: Ndowooza abaana ba Isirayiri Musa yabasanga bakoze Katonda waabwe nga gwe bali mu kusinga. Kyali ekikyamu.
2: Olikubye ebbali. Sikulaba ku piki.
0: Abaana ba Isirayiri baali beekoledde
5: ente okuva mu zawabu nga bagisinza nga gye bayita Katonda.
2: Oli kubi ebbali
1: sikulaba
2: kupi.
3: Musa ngwe yagenda okuva ku lusozi yajja nga ayakaayakana yenna ekyatiisa abaana ba Isirayiri.
2: Kyerondera ntaba kupi wamma weerondere.
1: Yajja nga ayakaayakana n'ebipande nga byakaayakana ne bamutya. Ekitegedde namba mwenda. Namba mwenda yaani? Bugembe omuzira mbogo sebo. Mwamukongo jja Kabaka. Okimanyi bannange? Nga mwewangulire kula sebo. Si kyangu nnyo. Okay, kale. Ekibuuzo kyo kigamba nti? Awo Pirato n'akuŋŋaanya abakulu b'ebika, abakulu b'abasosoloti n'abawandiisi. N'ababuuza nti, ono mundeetedde waaki? Obiwulidde bulungi? Ekibuuzo ki kino? Tubuulire baani Pirato be yabuuza.
3: Yali abuuza abakulu b'ebika, abawandiisi n'abasaserdoti.
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Tukomyewo namba emu. Namba emu?
3: Yes, sir.
1: Tugenze. Omanyi we tugenze? Tugenze mu byafaayo by'Ekereziya. Tuli ne mukulwani mpozi? Kulu Ssenyimba Joseph. Weebale ku Ssenyimba mweddira ki? Muli bante muzzukulu wa Katongole mulema? Naye wali otuuse eyo? Waffe mu Buddu eyo. Era bw'oba tolina ogamba bulijjo nti tolina kakwate Buddu. Kaakati nno tukuyunzeeyo era kusala amagezi gonna. Otuukeyo e Buddu olabe gy'osibuka. Kale, ekibuuzo kyo ekisooka, ekibuuzo kyo eky'ebyafaayo by'Ekereziya, kiikino. Twagala otubuulire. Emyaka gye twasubwa okugenda okulamaga ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo, ng'oggyeeko guno gwe twa ng'oggyeeko 2026 na lwaki?
3: Sebo, emyaka egyo gye twasubwa okugenda okulamaga ku kiggwa e Namugongo yali omwaka 2022.
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Kituufu nnyo. Namba bbiri.
3: Yes, sir.
1: Ekibuuzo kyo.
3: Yes, sir.
1: Tubuulire.
3: Yes, sir.
1: Tubuulire. Omubala.
3: Yes, sir.
1: Gwesaze kkulu erya Kampala nga bwe guvuga mu butuufu bwagwo.
3: Omubala guvuga nti twababatize tutambulire wamu nga twenyigira mirimu gy'obutuumi.
1: Ng'ekyo kitwetegeeza ki nga gwe omukristu?
3: Nze omukristu kiba kitegeeza nti twegatte mu kubunya evanjiri ya okubunya ekigambo kya Katonda.
1: Namba ssatu.
4: Wanjisewo.
1: Ekibuuzo kyo naawe. Kye kino ky'ebyafaayo by'Ekereziya. Njagala otuweeko. Njagala otuweeko. Njagala otuweeko. Ebya. Omanyi lutikko ye rubaga?
4: Jimanyisa.
1: Walio jituseko?
4: Yes.
1: Walio ulide kubyafayo byayo? Kale, ekibuzo kikino. Tubulire. Awo nyini webazimba lutikko ye rubaga. Walina kakwate kino obwakabaka bwa Buganda. Awo webazimba lutikko ye rubaga. Walina kakwate ki oba wakwatagana watya n'obwakabaka bwa Buganda.
4: Webazimba lutikko. Chekera dalya ttaka lya Buganda. Yawe wayo kabaka. Zimbabwe chikwecho.
1: Waliwo kiki ekyenkizo ky'oyinza okugamba?
4: Waliranye nengo.
5: Raymond Mulonda.
1: Mugerwa?
5: Waliwo olubiri lwa kabaka.
1: Waliwo olubiri lwa kabaka. Raymond. Okitegedde muganda wange? Waliwo olubiri lwa kabaka kwata akenkize ennyo akafuula ekifo ekyo okuba n'akakwate k'obwakabaka. Kakati namba ssatu gwe tulina. Namba nnya tubadde na namba ssatu. Namba nnya ekibuuzo kyo gwani? Gw'olonze munno.
5: Yes,
1: n'ekikyo kii kino kale? Okay. Twagala otubuulire omwaka.
5: Yes,
1: twagala otubuulire omwaka essaza ly'e Lugazi nedda. Twagala otubuulire essaza ly'e Masaka nalyo lirina abajulizi.
5: Yes,
1: abavaayo. Njagala yompeeyo ekifo kimu ky'omanyi kya byafaayo nga kimu ku ebyo ebivaamu abajulizi ab'omu Uganda e Masaka.
5: Birinzi.
1: Kituufu. Omanyi omujulizi ekyavaayo?
5: Yes,
1: ani? Oliwe Masaka?
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Addako?
5: Kayanja Christopher.
1: Namba 5. Tubuulire. Mu ssaza ly'e Lugazi.
5: Yes, sir.
1: Waliyo omusumba.
5: Yes, sir.
1: Nga yakola mu masaza abiri. Erye Kampala ate n'e Lugazi. Mutubuulire.
5: Omusumba oyo ayitibwa Bishop Christopher Kakooza.
1: E Kampala yali akolanga?
5: Ye yali omukuumi w'entebe y'obwa Bishop, y'obwa Archbishop.
1: Nedda ssebo. Naye nga yiyi. Ekisuubirwa kyabadde kiri naye nga ne Bishop Matias Ssekamaanya naye yali akola ki? So bombi babiri baali b'e Kampala ng'era bayambi. Bakuwadde? Olinnya lye twabuuzizza. Kiri kirese buleesi.

0: tuimu chetu bahimbise kachemuko. Kati mwenjogera kachemuko ndoza musawusitera ogamba checho checho na wanika emikono n'obuuka n'okuba engalo naye mukulu Antonio Kambugu Vincent Joseph bali kudembe muli bangi timu nene nnyo ya kachemuko mikwano gyange mwebale nnyo okubeerako babuzaako nti musibye mutya nkomye ogwakubiri bannange tubadde mu kabbinkano ka katikisimu nammwe obwedda naye abakasubiddwa abaana b'amasomero tubadde nabo aba secondary schools era bakoze bulungi amasomero agaweereza abaana mwebale nnyo kubanga tubadde mu kuround eyokubiri mutuse ne kachemuko bannange naye kwaye yaffe nnungi nnyo etukola bulungi nnyo egenda kujaguza mpozi myaka emeka nalabako wano kaadi ekituufu kaadi yampeebwa naye sijjukira myaka gye bangamba so tubadde n'abaana b'amasomero St. Cyprian High School Kyabakadde Ibana Matters High School Lubaga yabaddewo ggulo tubadde wano ne Pride College School Mpigi St. Charles Lwanga SSC 2 St. Joseph Secondary School Ndeba, tubadde ne St. Bruno SS Nabitalo, tubadde ne somero gabadde bangi Holy Cross SS Nakawuka, amasomero gaffe mangi bambi ge tubadde nago mwebale nnyo era abamu bakyagenda bugenzi naddala kutuuka gye babeera gye basomera. Nzose buli Gideon Peter, muzukulu wa Mbaziira. Programu atenderezebwe eno yessaawa yaffe esookedde ddala ate wetugenda okutambula jjukira nti saawa esooka tuba tutunuulira amawulire agabaddewo n'ebyo bye twagala okutuusa gy'oli nagamba nti tujja kwongera okuwa kibeho tuongera okuwa kibeho paka lwe munaategeera obukulu obuli mu kibeho n'olwaleero tugenda bongera obawa kibeho naye olwaleero e Masaka wabaddeyo kuziika omuseminaariyo waffe omuseminaariyo Matia Sali eyatufuddeko omwangu bwangu mu wiiki eno gye tumalako yafudde lwakuna era aziikiddwa ekinoni era nga omwepisikoopi waffe Bishop Severus Jumba yakulembeddemu misa ey'okumuwerekera ate ani ayigiriza faatha ani ayigiriza bannange kulu obubaka bubadde bungi naye faatha Tamale Mugagga ayogeredde famire ayogedde ku lwa famire Reverend Father Dr. Settaba ayigiriza kakati bangi ababaddeyo abakulu bangi nnyo mwebali nnyo mwebalire ddala so katumusabire mukama mwekyumula ekyemirembe n'amawulire amalala wiiki eno tumanyi nti lwe twabadde tulamaga tetwalamaze bulungi nnyo nti twalamagidde ebitundu byaffe bye tutegeera obulungi abajulizi ne batukyalirako mwebali nnyo mwebalire ddala kakati kansabe mukulu Herbert Wanyama gwe ndi naye leero tutunuulire ku nyaffe kibeho luli twali ne Maama Elizabeth oyo ajja nnyo wano tubeera nnyo ffenna kakati yagambye nti leero nange kampumulemu ne musawo Stella n'agamba nange kampumulemu kakati omulala jje ate nga tujja bafunanga ab'enjawulo bannange bajje twogere ku nsonga ezamaama Bikira Maria nyina kigambo sebo mukulu Herbert nsaba osooka obuuze kubawuliriza bawulire nti w'oli nyinza okuwaayira
1: sebo neyanze omukisa ogumpeereddwa era sebo abawuliriza ba Radio Sapientia mwenna mbalamusaako n'ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi okuva ewa Mukama waffe Yesu Kristo yeebale oyo yalukeesezza ate era ng'akyatukumya nga ffenna tuli balamu sikyakusaaga nno mukulu Sebulime bangi baatandise naffe olunaku nga tebakyali naffe
0: eseboweewaawo yayingira wiikendi nga mulamu bulungi
1: kituufu
0: naye we tumaliddeko wiiki
1: nga
0: omukama yamututte dda
1: kituufu
0: so si kintu kyakusaaga n'akamu bw'aba nga akyatuwadde obulamu
1: weewaawo n'olwekyo ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza
0: amiina
1: abawuliriza enkuluze y'amagezi nga omukulu pulezidenta w'agambye erinnya Wanyama Herbert esebo mpangalira nansana parish
0: wafadha mwebe
1: wafadha Dominic mwebe bachi papankula wa
0: ndio botali mutera kondoza takusima
1: obo mukoze bubi
0: ya kugomo deo wechizimba
1: ochirabye adene echo cha kubiri waliwe cha soka
0: wafadha mwebe achikola ati asimani
1: nema ya Katonda
0: amina yemuyamba
1: esebo yemuyamba atera nenkolera ndeba parish
0: ndeba parish wapata serianze
1: wapata serianze esebo abawuliriza balamusizaako natera tuzze
0: tuogere ku kibeho
1: tuogere ku kibeho
0: abati tagwa maloja tagwa mawoma
1: yetagwa maloja kubanga omulira lero no muulira wiki ejja kubanga atandika omutandike
0: atende bw'omugenda
1: atende bw'omugenda
0: omugenda mulero enkyabo bagamba nti tuddeyo obanga atagenda nga
1: oyambala bwambazi osulo oyambadde
0: mazima
1: nuleke kibeho tagwa maloja
0: kibeho ono omuntu yandyagadde bayinza okugamba era bulijjo tuwulira maama Elizabeth mukyala Elizabeth kisaaki ajja n'atubuulira kibeho atunyonyola n'agenda ebuziba nipa kati nze ng'omulamazi wa bulijjo nze kati mukulu wabati
1: esebo
0: kibeho ono nsiigira kifaananyi ki nsiigira ako tusimbule wano tusiigireko k'ekifaananyi kya kibeho ono
1: kaakati kibeho nkusiigire nga tutuuse nkusiigire nga tukyali Kampala kubanga ekyamazima kyoba olina okumanya kibeho yiyo omutandika okyali Kampala n'otandika okuloza ku buwoomi bwe
0: bwekibeho
1: bwekibeho
0: tumutandikire wano
1: tumutandikire wano kaakati nga womanyi kyebayita okulamaga ekyamazima totandika butandisi nti nno kunoonya sente kuba osobola okubeera osobola okunoonya sente n'ozifuna naye n'otalamaga era abantu bangi nnyo abeera ono agamba nenjagala okulamaga nenjagala okulamaga nga ne sente azirina naye yeewuunya agambe oba naagenda oluuta ejja n'amala emyaka nga tagenze n'olwekyo ennema ya Katonda erina okubaawo okulamaga
0: olina obisaamu essaala
1: olina obisaamu essaala ate maama alina okuyita ekyo n'abawuliza bakimanye
0: alina okuyita
1: alina okuyita kyoba olina okumanya bw'ogenda ekibeho maama yaba akuyise
0: oba tewetuterwakwagalako
1: gwe misisa kyebulimu omanyi kyekitegeeza okutambula olunaku lulamba n'okeesa
0: n'oluddamu
1: akawungeezi naye ng'oli mu kkuba ogenda naye nga gy'ogenda togenda ku bizinensi
0: nti ngenze kunoonayo byamaguzi ngenda kudda oba ngenze bitundayo nkomewo ne sente
1: nkomewo ne sente naye n'oleka emirimu gyo n'oleka byonna n'oleka famire yo n'ogamba ngenze wa maama
0: kyanjawulo munnange era kyo wabaawo
1: amina waliwo yes wabaawo enneema eyo wabaawo fose
0: amaanyi
1: ag'enjawulo n'olwekyo kyobula abantu bagambye banyi ti banene ayagala okugenda ekibeho naye oba naagenda ddi nga ne sente azirina
0: nange kennyini nakiriko naye mukwano gwange Robert Sebina yali ku Radio Maria awo
1: mumanyi bulungi
0: Sebina nga teyeekuula kibeho
1: esebo
0: Sebina nga teyeekuula kibeho naye nga ambuulira kibeho agezaako okundaga naye mubuuze naye obwayi buli kaseera ng'ogenda kibeho nti waayi wondeka owaayo naye
1: nga nekyama takikujirayo bulungi
0: kaakati nze maama yankyalira nange yakugamba yankyalira nampita jangu kiwa ekibeho kulaba nti ebigere byakola byatuuka
1: ekitiwa nti tubimuddiza kati kyembadde nkugamba muganda wange nti n'abawuliza bonna nti kibeho omutandika okyali Kampala omutandika okulooza ku buwoomi bwe n'okulowooza obulowooza nti kati okwessa okutandika okukola kubikusobozesa okugenda ekibeho otandikirawo okuwulira ekyamazima otandikirawo okuwulira okubeerawo kwa maama
0: nti kanoonye ebbaluwa eyerosi kanoonye obufaananyi n'oteekamu sente n'ogamba nti kaakati kanoonye sente nazo nzirina ziizino nzitadde ebbali
1: esebo
0: abamu nno basaba n'emitwalo mingi ennyo naye ate ffe bwe tugenda ttiimu yaffe nasiteera emitwalo giba asatu
1: ekyamazima sente zikyasinze okubeerayo
0: entono
1: kubanga abamu babeera mu sente mpitirivu. Tasobola na kwogera wano. Nolwekyo simanyi musawo Stella bwakikola.
0: Simanyi nange mwoyo engeri gyamuyambamu. Maama Bikira Maria ndowooza alina engeri gyakikolamu kubanga sente yasaba ntono. Naye ate abantu n'abawa services n'ezisinga abakusabye sente nyingi.
1: Amina.
0: Ne mutambula bulungi, mutambula akacyayi ne mukanywa, mmere ne mugirya, ne mwebaka, ne munaaba, ne muddamu ne mwekamba. Kwegamba ng'olabira ddala waliwo amaanyi ag'enjawulo agamukozesa.
1: Kituufu. Era naye ku bubwe nga sitera takisobola.
0: Takimanya.
1: Era naye ndoza
0: abeera. Tamanya akikola atya.
1: Abeerawo neyebuuza na kanayo bankikola ntya. N'olwekyo tumwebaza. Kakati nkutandikira muganda wange. Nkujjira.
0: Mbadde njagala nsooke nzigyewo obubaka buno.
1: Amiina.
0: Kirabika tulyoke tweyongereyo.
1: Weewaawo ssebo.
0: Ne.
1: No, ne kibeho.
0: Ne kibeho.
1: Amiina
0: taata. Ekitundu ekiddako. Bannange temuvaawo.
2: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu bbanka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu bawo piini ye ey'ekyama oba piini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card piini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano. Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mitimbagano ng'okozesa emikutu gya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300335 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigoberera.
3: Ndabirwamu mirror.
4: Wetwetanso nakolayo n'obuyimba bwaffe. Mary Batanga agamba nti oli matameru mu ntenzirugavu. Awone wabeeredde wananga entuwe balenya kayimba ka Mary Bata. You've made my day.
5: Kuva ku Monday okutuusa ku Lwokutaano. Ssaawa nnyinsa okumakya okutuusa ku ssaawa mukaaga ez'omutuntu.
4: Numbi abaase eno mbaagala nnyo. Kubanza kennyini ndi wase. Naye ekintu kigenze. Wala bantu mutandise okuyitawo bwe muyeeya bannammwe muyeeye mukome. Ekikopo yes fena tuwakirabye nga mwakitutte. Thank you very much and congratulations. Waliwo abavuddeho kati oli yayeeyesa munne gye byasembedde ng'omwasse munne.
5: Tosubwa ebikwata ku mbeera z'abantu mu bulamu obwa bulijjo. Omuziki omuteeketeeka obulungi ne Nannyondo Lidian ku 9:4 Radio Sapiencia.
6: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the Rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda, love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
5: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddatu ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu 4 sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya 3 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleesa MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Centenary Bank etegeeza bakasitoma baayo okwewala obufere okubirizibwa obutagaba ebyo ebikwata ku banka akawunti yo nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku ssimu. Omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo okugeza peni ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwaabira ng'okuba ku ssimu ez'obwereere noti 800255 oba ku noti 800335344. Weebala okutereka ne Centenary Bank. Centenary Bank member wa Sente Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za customers zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa.
7: In
2: Eyo jongi Chenda munya katunye zenya fama
3: Radio Sapiens
7: Radio Sapiens
3: Radio Sapiens
8: Radio Sapiens
3: Sapiens
0: We wow tuli kunkuluze ya magazi nsomezi kinebye mizanyo chenda mnya katonyezo nya kakati ya dakika zizino ziweza abiri mutano tubadde tusimbula otandiko okusimbula otandiko tulaga nti okusimbula kati tusimbule tuve wano Kampala tukole tutya luli abadde otulaze nti omuntu otandika olugendo
1: Nesebo.
0: Na kwete kateka
1: kitofu
0: uvoma zo kufuna ukuitibwa kwa wikila maria ulu watandi so kuku watako
1: uza
0: akulaze nti nkweta aga bundi yangu wako
1: we wow
0: watu wadetu wendo kusimbula kati
1: kati mama maria wakuita echa mazima nawe tomanyi olaba waluo waluna abantu wabamu wabagenda gataina na sent ni abantu nafuna aba sponsor Oba nafuna obugabirizi. Olu mama yaba amuyise mama wakuyita akutemera naki?
0: Amakubo.
1: Akutemera na amakubo. Kati nkujja tusimbuleka osimbuleka Kampala. Kati grupu je tugenderamu. Olusimbuleka Kampala bote. Tusida kusimbulira ku Odi Kampala.
0: Sentimati ya Mulumba.
1: Ne tusokane tusaba mujulizi zao ne tugama mujulizi. Ati olugendo lwa feno tulukwasiza tukulembere.
0: Tuwerekere.
1: Tuwerekere. Na tuwerekera. Nitugena mpaka misali.
0: Masaka.
1: Masaka. Ewa.
0: Ewa.
1: Mtu kilipadro pio.
0: Padre pio.
1: Yes. Katu tutuke masaka. Oro. Tusimbule chigire. Chibaji techo kubidi. Kubaji tutuke misali. Tufune chitambiro cha misa.
0: Seyo. Kuru nyo.
1: Nyo nyo nyo nyo. Kwa
0: tuga manti. Mwobo gendo ukulamaga.
1: Yesewa.
0: Okufuna indulgensi ya mkulamago ukuo.
1: Yesewa.
0: Kwa vyevi mkubi ya tugende la mkubi. Indulgensi ya zimperezi singa.
1: Mbwechidi.
0: Beranga wetese tese bulungi. Nemu kwete kateka. Mwemuline misa.
1: Chitufu.
0: Chitufu na.
1: Mwemuline okwejusa.
0: Okwejusa. Na usoma misa. Mwemuline omukama.
1: Mwemuline
0: funye mkwe gomba. Mwemuline funye
1: mwemuline
0: musai.
1: Chitufu. Kati utufuna misa. Olatini tusimbule chigere chokubili. Ila umukufuna misa. Tuwete kateka bulu nyabasu. Awagalo ukwe jusa. Nepe jusa. Echitambiro cha miso urugwa. Tusimbule ule chigere chokubili. Banange. Simanyi wenza kudu nyora. Na ye tusimbule chigere chokubili. Kata ukakana ngatuli. Gatuna.
0: Kunsalo.
1: Kunsalo.
0: Ya Uganda.
1: Ne ya Uganda ne Rwanda.
0: Ne watu kila gatunao.
1: Nesewa.
0: Wobo yise singo ba usazemu kuteka musenti. Tingende na ambule bula ambuzi.
1: Yesewa.
0: Obo kuzeseza senti nga mmeka.
1: Okuvavu vye Kampala wano kutuke gatuna. No ugama tikatingeze kula ambule. Echama zimezo kubango. Awo kawoka nga tuna ingi na Rwanda. Uwela mitu alo ongasa tunokusoba.
0: Ogenze kula ambula.
1: Ogenze kula ambula. Toina nema yunajo ogena kolachi.
0: Kujayo.
1: Kujayo. Wabulo kusanyo somubili. Ochitegea.
0: Na maso.
1: Na maso.
0: Na
1: henga umoyo.
0: Buto gufudela.
1: Gwagwa gufiride mwao. Kati au. Enja uluwebele dao. Ateno mulugendo. O tutambula. Tutambula ntitugo gira. Tunyumyambozi simanyi.
0: Mkungu jo.
1: Mkungu jo. Ngatenga bosu.
0: Mwechibozi.
1: Aha.
0: Sibo
1: chiba. Chiba. Okuvira dala Kampala. Okutandi kukuba kabone la kasoka. Nitufune sale isimbula. Tugenda tusoma rozari. Kurozari. Nitusoke yobu sasizi negwa. Tuva kuyobu sasizi netugenda kurozari ya mama Maria. We gwayo. Nitusoma. Tobu manye bulisara.
0: Bulisara.
1: Tusoma esale ekisinde chaka ungezi. Nitusoma.
0: Yes.
1: Bwebubabu kede. Ate mama Elizabeth. Chatukola bana. Walina ye.
0: Waliwe ya ngamba.
1: Yesemu.
0: Nti yali ya katambulira mu group seziwe lako.
1: Yesemu.
0: Nga agenda okulamaga. Nero ya tambulirako mu group eno eri mu mama Elizabeth.
1: Yesemu.
0: Yalabanga yali talamaga angako.
1: Nga linga lwasose.
0: Kuba yafune echenja ulo. Yamanya nti kuno kwe kulamaga.
1: Chitufu nyo.
0: Musawo sitera simanje ya mujja.
1: Era mama ya mumu letera. Neta walua nyutuwe vimu bia nkugambi. Ndi musawo sitera ina maanyi gavyo. Okujako mama. Nure tukati tugenda sala kusala. Sala kusala. Tugenda tutandika. Olusimbula kuwa tusimbula kumi na bili. Tiba chitugeza chisinde cholo gulo. Chaka ungeza tiba
0: chitugeza.
1: Tiba chituuzi. Chitutandikirako. Wetu chimala. Nitusimula. Nitandika rozale yobu sasizi. Nitugenda. Bwe guwa nituzake ya mama. Bwe guwa nituzake ya vonyo vonyo musambu. Nure cho tugende na musala. Tewaba obudde bwa kunyumya.
0: Tewali bwa kuonona.
1: Era ruyo lugendo muganda wange. Yati na kunyumiza chinga fena tulubeeramu.
0: Atende chikwe uonyisa.
1: Esewa.
0: Nti bw'otandika esaala ezo. Oluso zitandika. Oyinza kugamba bannayi. Nesaala nga nyingi. Nga tonna zitegeera. Naye otandikiriza mpola ate okugenda ng'ozinyumirwa.
1: Kituufu.
0: Ng'ozinyumirwa otandika ozambala olwo. Okulamaga kutandisa okwambala.
1: Okwambala.
0: Maama akulaga.
1: Akulaga nti no wano chozeko. Era banaye obwa olugendo lw'ekibeho tulugenda nga kongo ugenze kugabanaye omanyi woba ogenda mu grupu enda naye ogenda mu grupu yaffe togenda ngo gabanaye tudo ogenda bangamba ki bangamba e Rwanda walungi bangamba
0: tugenda
1: enda disappointed oja gama naye kiki kubanga waliwo wetugenda sala kusala, sala kusala. Katutuka, egatuna.
0: Gatuna kuboda.
1: Yes, tuita obulungi. Tuita obulungi, wetu maloku waye, bitu ogerako. Batukonera.
0: Mazo bakebeera bulungi nnyo, chamuingiza. Bitali bitufu museyo.
1: Kituufu. Tusimbula ate ekigere lwo. Kiba kya kusatu.
0: Tuba tuandika ekyokusatu.
1: Tuba tuandika ekyokusatu. Ate tugamba nti no kati wetu akomye nti kati ketubuse boda kati ate wali tugenda kukubawo ndobo
0: oba kwera soka nalimanyi bwentyo
1: nti kati tukaku boda kati wali
0: kati wali twetagayo ndoze sawa za fenga 5
1: nga tuumudde batu ebase
0: iyo batu tuuke no kutuuka
1: tituku kube bisere bisinga tu ega tunatuka ngo budde bucha
0: iya
1: budde bucha kati abamne baloze na gati tegeza sawa nga sato wanya tugenda kwa tutuuse Niba gendo kweka nga tugendo kutuka sawa munana. Sawa mwenda.
0: Oba kumi.
1: Oba kumi. Kati netukira, netuka, tukira Ruhango.
0: Ruhango au.
1: Ruhango.
0: Era yongo ero nyonyoleoko. Nalini nagwe mbuza. Ninawa bantunga babidi ya baba genze yu. Ngeza kubabuza. Ruhango ono mumumanyi. Nga wamu. Nagulo ni nagwe nabadde naye. Eranga mubuza Ruhango kagambanga munyenyele ekintu alabanga atechipia.
1: Ngalabanga ngate yalamaga.
0: Kati bo mubulira nabanga ekifananya ekimujjide kya Ruhango naye nga tachisika bulungi. Nemanya kati waliwo ekibulamu. Kyekiri okubana omuntu alambika obulungi
1: we
0: batambula naye n'abalaga wano n'okutuuka wo n'essaala kuba w'osomera essaala ewantu. Tosobola kuwela vila.
1: Tosobola ila dala. Kubanga reflection ili eja. Nuka enetu asumabu yetu ti. Wetu wa maleno. Basitu wa agenda kuwa no. Chitigira. Katitutu keru hango. Chitu aniriza. Yezu wabu sasizi.
0: Nuzo laba piyona. Wetu yingide wana. Bikira Maria katila batugenze wa Yesu.
1: Tugenze wa Yesu. Ekifo
0: kibege ko katono.
1: Ekifo kya Ruhango. Kakati Ruhango we wali Divine Mercy Center.
0: Eyerwanda.
1: Era bw'otuuka wali, w'otuuka Ruhango, muganda wange oba mwanyina zatagenda ngayo. Olulinnya bw'oti bw'oti ku ttaka lye Ruhango. Owulira obusasizi bwa Katonda.
0: Nga bukujjudde.
1: Era owulira ekitali kya bulijjo. Banange, owulira ekitali kya bulijjo.
0: Ewantu awo batugamba nti olutalo lw'e Rwanda okitta bantu.
1: Yes.
0: Okukoma.
1: Ruhango awo. Ruhango. Kati kijja kitya? Ekitta bantu nga we mmanyi wonna mwenna mwaka gwa
0: 1994.
1: Ebyabaawo e Rwanda mubimanyi bulungi. Abasinga ne sibabiddiramu mubimanyi bulungi. Naye kati ekintu ekyasinga okukomya enjega eyo umanyi bantu badukanga mu bifo byokwegayiriranga badukanga omanyi tino olutalo lwe batutuusa awantu abantu badukira nnyo mu bifo ebiriko ebirimu churches n'olwekyo kati n'ekyo ekifo walingawo father walingawo kyalinga kijuddemu kyalingamu bafaatha baberangamu kati abantu badduka batuuka mu ekyo ekifo bwe batuuka mu ekyo ekifo beekweka Father abakweka nga omanyi nti nno ye father yalayira kukola ki
0: kufiirira bantu
1: kati abakweka kati bana abatamanya ngamba bajja bamanya nti wanekifo watu kukubanga waliwo ki
0: waliwo abantu
1: kati ajja abagamba we batuukawo abagamba bannange twegayirire mujje sapuli twegayirire tusome sapuli ni yati twali rozale ni yobusaasizi ne bajja sapuli ne batandika okugisoma nga bagisoma we bagiddamu kati bawulira nga batuuse kati baadhi abagamba nze kangende musoke mukole eki mubeere wano nze kangende kati father afuluma ababuuza mwagala ki nga bamubuulira tomanyi kyetwagala embeera eriwo togimanyi kati father abagamba bali basigaddeyo era basigala beegayirira tebaawummuza father abagamba omba mwagala okutuuka ku bantu bange musooke nze
0: mulyoke mugende bali okubasonyiwa oba okubatta naye nga mutandikidde
1: ku nze era father kye yakola naye yala wansi bw'ati yenna kati wayita akaseera father agenda okuwulira abantu ababadde boogera tebakyayogera n'agamba kiki okusitula bw'ati amaaso nga bw'onadda ng'olaba tewaliwo wayiseewo akasiriikiriro k'amaanyi tokyawulirayo muntu ayogera azza amaaso bw'ati okuddema okusitula bw'oti omutwe nga tewakyaliwo n'omu
0: n'abantu beyalese eri bali beyagambye nti musigale wano
1: nga weebali
0: bali mukwegayirira
1: era nga bali mukwegayirira so eyo yalinga entandikwa
0: eyokufundikira
1: olutalo era baagenda okulaba nti ebyali ebyamaanyi nnyo nti olutalo olwali olwali nyinyitudde nnyo lwagendanga lukkakkana lutya mpola mpaka we lwagwawo kyekifo ekyo ekyerukanga era muganda wange awuliriza ne mwannyinaze
0: weetaagwewali ekyafaayo ekyatandikirwako okumalawo ekittabantu
1: ekyatandikirwako okumalawo ekittabantu oyeruhanga muganda wange esebo
0: kaakati tuvudde eruhango omugagga Saulembo ennabweru ssebo kwoli nkulabye weebale nnyo weebalire ddala okubeerako ate ne prose namuwulya munnabisanje teweerabira nga 28 tulina okubeera ku Bishop Dungu Memorial Gardens omusumba atuyise ate ng'ennaku z'omwezi 21 esande eyo Nalukolongo mbakateyamba bwana mukulu wa Fajja naye ffe ate tujja kuba tufundikira akabinkano ka katikisimu tujja kubeera Masajja wali ku paalishi wennyini we tujja okukafundikirira Ssaabasumba waffe Augustine Kasujja omubaka wa Paapa oyo tujja kuba naye tujja kuba naye bulungi nnyo ne Ssaabasumba waffe Paul Ssemwogerere His Grace ayinza okujja n'atusangawo era kubanga omukolo agulimu wakati ate era mu mbeera y'emu vika jeno waffe Monsinya Kabuye era naye obudde bwonna mujja kuba nga mulaba tuli naye kugamba abakulu bonna tujja kuba nabo awo nno tubalindiridde okuba nti mujja mutwegatteko ku lunaku olwo tusome ffenna ate tubeere ffenna okumalayo okumaliriza akabinkano ka katikisimu twebaza nnyo abatuwadde ebirabo ebyenjawulo Banjeru Properties mwebale nnyo mwebalire ddala era ssebo bw'obanga oyagala ttaka oba ploti
1: ssebo
0: Banjeru Properties abo betwesiga
1: amina ssebo
0: bw'obanga oyagala bya kuzimba simanya byuma stiil mitayimbwa misumaali Steel and Tube Industries
1: kampani eno ngundiivu
0: awo nno bannaffe abo tutambula nabo ne tutambula neba nefa ba Honda. Honda mwebali nyo mwebali jadala. Kakati na amaziga no. Kagenda tuwe yunga kwa budde wunaba nange. Tuna amaziga.
1: Bagata Sprint Water.
0: Sprint Water. Getu nyofe nga tugende Chibeho.
1: Chitufu.
0: Ibulilo tuwa tugende Chibeho. Sprint Water. Tangwa.
1: Bwetiri. Yo director.
0: Obaisi kola atem
1: director. Director yeye ya managamba kumulimu guo mzade. Hawo mfidao. Era tubuza buuza. Mwetaga yo katoni mmeka. Ntikade yetu gende na asatu. Ntipazibawe.
0: No ulira kati ya bantu wabu mtima mnunyi ngabu. Luachi mama taba labi wubuli kasiri.
1: Titufu.
0: Otio. Aha tuvude Ruhango. Ruhango au tuwega hili de mugundi. Tugenze mchi. Tugenze mchapo.
1: Aha tugenze mchapo. Aha ujita wawali seni. Omtuki Faustina.
0: Yes. Nakulagirira.
1: Nakulagirira. Yeye aba kulagirira nti omukuru wali. Kati atawo waliwo chapo. Yezu abera mutavaawo.
0: Atete baggalawo.
1: Oboze misana, oboze kiro.
0: Osanga wagule. Wandirowozeza nti ekifo oba kyandizemu ababi. Naye ndowooza okuva kiri ekya FIA ekyatuukawo.
1: Abantu bategeera Katonda.
0: Bategeera Katonda. Otyo?
1: Kati tugenda mu chapo. Tugenda tusobola kuita kumukuru.
0: Tusobola. Natumubuziza
1: ko bawe sigaje.
0: Amanya agakutambuza iyo kuvelo yonna.
1: Obogajewa.
0: Atengo oli akulese mama we. Kakati oyita ate ku
1: mwana. Ate ku mutabani.
0: Ato mutabani nga
1: ye kamalabi. Yatulaga mama. Yatugamba nti oyo nyoko.
0: Oyo nyoko.
1: Otyo? Tatusobola muyitako. Yatugenda wo. Na umukuru netumubuza kuna uga mune tutuuse tata. Tumala okumubuza aka atino netuolekera.
0: Netuluddamu buto.
1: Gere sicha akuna echo?
0: Chakuna.
1: Olo tuzemu echi gere echo okuna. Katindozo ulava unewe tuavude. Olo tuolekera Chibeho.
0: Olo tuta andise biro ozo kutunuli labdaleri.
1: Kuchinyusi. Olo tuvao. Era musala. Towe no kumanya, wetumala wetuti.
0: Tene
1: kugumula, kugama ntikati haka tesara ziwede. Kumaba muwe tutuke Ruhango. Nebatuka wali, nebagama chiteka katumaliriza.
0: Munange Ruhango uyo, kerezia kumuru ndigu na kwetusembie yo genda.
1: Yesewa.
0: We nyingira kumu kerezie yo. Kubalu ulijo, mgojieko chapwe wali Yezu, akalamentu. Na yemu kerezia, nalisi jingira angamu. Nero naji ingi demu. Nalajenga yonane ntimba. Bajitimba Yezu kusasizi.
1: Bwetiri.
0: Zekala ze bajitimba. Kerezia nunji, kerezia nene.
1: Anti katichowo ino kumanya presenter. Tula anti nogenze Chibeho emirundi ejiwera. Tomumanya.
0: Sisobola mumalayo.
1: Tosobola.
0: Bulirwenzira yo mfuna chipia.
1: Ofuna chipia. Atoe na wotuka noga. Ate wanu. Ulinga se. Ate nulinga ngana laba bidala. Simanyi Yezu kwa chukola. Nebuli wotu kawo olaba ogamba ataka nunga satu wanunga sama tira woluli nolwecho obo ino kumweyongeza
0: mama asigala wonga ye akerekereza amu na gamba kati buli lwojja njakulaga yechipya buli lwojja njakulaga yechipya
1: kitufu kati awo tuvaawo olutugenda olutolekedde Chibeho ku site eri mama we yalabikira tutukawo ono tutukawo n'olubude olubabu genderedde. Naye ate, ebiseera ebisinga tutukawo kiro, ng'obude bugenderedde. Kati abalamuzi ne bagamba, kati ndoza biwe olunaku luwedde.
0: Luweddeyo.
1: Bwe bata ogendangayo, ogamba olunaku luwedde.
0: Kumbe
1: olinga atandika butandisi. Tolina kye waabadde. Ero tuka bwetu nga kapitani atugambira au mama Elizabeth atugambira au mno mwategedde. Emigugu jona muleke mu moto kanti ate chichi tugenda kuwebaka. Nti emigugu jona muleke mu moto ka.
0: Kakati ate tulagawa.
1: Ntate tulagawa nti mwabadde katugenda kutambuza kubolya musalaba.
0: Ekirecho
1: we no kumanya tetwebaka nga tutambuze kubolya musalaba.
0: Kubanga kalivaliyo.
1: Kitufu. Kati olutugenda mukubolya musalaba. Ekuwa lio musalaba elyo, tuino kulitambuza nga tetunebaka. Tuita mubulamu. Wogende Chibeho.
0: Kwefa ananyizo mubulamu kwa Yezu.
1: Otegere nti no Yezu chia itamu.
0: Techali chamanyo wenu.
1: Okumuita kabaka wabaka baka. teba ebituba teba abimu yalina ya nyinibyo yes
0: ne yabikolerera
1: yabikolerera
0: wadenga yajja kabaka ero
1: atenga yajja kabaka ni watali bikoze
0: ne ne yeto waza
1: e ne ne yeto waza
0: ne yefana nyaffe asobola kutuwe ekifaananyi
1: ekituufu kati gwo mwana w'omuntu obeera awo ne weeganya na kakati muna yaterera kati yide n'onkooye sijja kusoma kisinde atede ero nkooye bana yaleero sijja kusoma naye kisoma enkya sooka weefumiitirize obulamu Yesu bwe yayitamu
0: tugenda kusimbulira awo tujja mu kitundu ekirala kati mulindeko tujjewo obubaka buno ate butono nnyo
7: Black Day! Wasuzo tia Uganda! Koloko koyake! Ama chago, gafusa ama nyufu! Gateno runakuruo! Rweyonge dokubero ruakabi! Wampulis ganya nunji! Kula voice bando ya MTN yona! Wakati wesawe mune birezo kumacha! Wefu nile dachika satu weso uwerere! Ezi kuba MTN kwa MTN! Nga zima loruna kururamba! Niga star! Emu noti noti stabili emu hashi! Ofu nile dachika seso uwerere! Buri runaku! Sumurure chivozi cho! Kewera kukabiti! Tewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi sumurura omuliro gukuri mu neda chikezo werere okuva mu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa MTN irungamizwa kitongole ki Uganda Communications Commission
2: singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku akaunti okwoterekera sente mu bank singo omuntu yenna kusaba sente mu bapini ye yekyama oba pini yo okozesa ngo ogenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo by'okozesa okugulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
8: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku biruma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya website egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zakusasulira ku MTN not 8 2 5 5 5 ate ku Airtel not 8 3 3 5 4 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
9: Centenary Bank etegeeza bakasitoma baayo okwewala obufere okubirizibwa obutagaba ebyo ebikwata ku banka akawunti yo nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email ku WhatsApp oba ku simu omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo okugeza peni ne OTP tobimuwa era okubirizibwa okumuwaabira ng'okuba ku simu ez'obwereere Noti 8 2 5 5 oba ku noti 8 3 5 4 weebala okutereka ne Centenary Bank Centenary Bank member wa Cente Group Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za kasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku 10 million eza Uganda enkola n'obukwakkulizo bigobererwa

0: kakati tusimbula tugenda okusimbula tutuuse tugambye tutuuse kakati tugenda okutandika ekkubo ly'omusaalaba
1: esebwa
0: ekkubo ly'omusaalaba ebyo ekkubo ly'omusaalaba ebyo kati tulitambuza obudde tugambye bwakiro obudde obw'ekiro tubumanyi nti buba bwa mpewo kakati engeri ekkubo ly'omusaalaba eri litwala bbanga ki olowooza
1: ekkubo ly'omusaalaba seero singa litwala eddakiika 3 ku ssaawa kubanga luli olugendo woba ogenze kulamaga kyebayita okulamaga tekubaamu kwesaasira
0: oba kuyisa mugundi
1: oba kuyisaamu tibane tuyiseiseemuko nedda ssebo kuba kiyise nti kwerumya
0: kwewaayo
1: kumalirira ekkubo ly'omusaalaba eryo litwala kuba kati n'olusembyeyo walaba ekyaliwo obudde nga bubi
0: enkuba
1: etonyerera naye abakristu bakulaga
0: naye ate nze ndowooza emirundi ng'ebiri egidiriŋŋanye enkuba tetonyeredde nga tuli mu kkubo ly'omusaalaba
1: ate nowe enkuba buli wetonya omanya maama waali
0: mukisa gwe abagukutuleetedde
1: abaalukutuleetedde aba abagamba wendi
0: kabonero
1: wendi kati tutambuze ekkubo ly'omusaalaba mpolampola ate maama mukadde Elizabeth atusomera lunyiriri ku lunyiriri nga watekegawe kwekwesa
0: n'okwebuulirira
1: si bino tibane kati musome muyisamu buyisa nti kati okitegeera
0: era
1: atunyonyola ovaawo nga tolina kyota buli kimu ng'okimatidde kati tutambuze ekkubo ly'omusaalaba liggwa ono ligenda okuggwa kyowalina okumanya nga tumaze ennaku bbiri tosa mutwe wansi tonnawummulamu toneebaka kati awo ekkubo ly'omusaalaba weriggweera nga budde bugendere sawa nga 5:00 kati awo nga tugenda nga musawo atuteekerateekera kapitaani waffe nga tuteekerateekera ekyokulya olwo nga twebaka ola ate nkya
0: tulabona alabika afunye amabbabbanyi wangi
1: olusaawa ziba zigenderedde tugenze mu ssaawa 6 ssaawa 5:00 olwo tufuna ekyokulya olwo tuwummulamu ssaawa 6 ebiseera singa tuwummula ssaawa 6:07 olwo tuwummulamu ate olwo enkya 11
0: kwetekerateekera
1: era tutandikira mu misa egundi emisa tetwafunye emisa abantu nebagamba kati misa zira kazikoze eki
0: ziweddeyo
1: ku makya nga bwakacya bwe buti
0: misa
1: abamu baba bakyeze kubaana ate tukooya muveeyo
0: tugende twebaze katonda
1: kubanga olugendo otambudde mailos ne mailos tulina okwebaza
0: omukama
1: olina okumwebaza kati olwo tugenda tufuna ekitambiro kya misa mu kyaki eri yennyininnyini eyalimu enjega mutufune ekitambiro kya misa olwo tuva mu kitambiro kya misa olwo tugenda okweyanjulawa ewamaama
0: ate nga n'olweggulo wali wetwatuukidde oluusi tutuukawo ewamaama netububuuzaako n'okulaba ekifo okwongera okwewaayo n'okumweyanjulira nti tutuuse
1: tutuuse era oluva bwe muti mu motoka oluva eri eruhango olutuuka bwe tuti ekibeeku ku saiti olutuuka buti maama nga baga musooke muveemu tugende tweyanjula eri omuzadde era nga fenna abasobola kibana kirungi nnyo neutweyala wansi okumutegeeza omuzadde maama tutuuse webale kututambuza
0: kakati awo omuntu akuba akafaananyi kati bwe muyingira waawo mugenda waawo waliwo mulabako maama biikira maria we yalabikira mugendako mu kichapo awo
1: kati nkujjira kati

0: Oke, chenda munyakata nyezenya fama Radio Sapiencia enkuluze ya magezi ensuro ya muziki nebye mizanyo omuka batongera okumwebaza. Oluganda sanyiso kulaba.
1: Nange sanyiso kubalaba, nange sanyiso kubawuliza. Awa radio gwe sanyiso kulaba. Naye abalala sanyiso kubawuliza.
0: Kituufu nnyo.
1: Mbebaza byonna gye muyiseemu, amanyaze mugumya Lubega Roni nga bulijjo. Mukulikeyo gyonna gye mubadde. Kati nno nkujjukiza Oluganda Gideon nti ekiiko zaffe ezabannajje zitudde lwaleero.
0: Olwaleero? Gy'emirimu okuwanvuwa.
1: Gy'emirimu gino okuwanvuwamu kubanga olunaku olw'enkyolw'omubiri n'omusaayi. Lunaku lukulu.
0: Nnyo
1: olujjukira nno Masaka nga tukuba emigugu
0: ne twetoloolera
1: nga tugenda tuyiwa obumuli omukolo ogwo ogumanyi bulungi
0: munene nnyo era nno tuba tugwesunga abaana ab'obuwala abatoototo abo
1: abambadde obuteteeyi
0: obweru
1: n'obusitokisi obweru nga babusise
0: nga bayiwa ebimuli
1: nga n'engoma bwe zivuga ez'emigudo
0: naye ndowooza bagimanyi bulungi
1: bayinza okugimanya naye ekikulu ekyalimu nti bye tunyumyako tetwabirabye eggulo n'olwekyo abantu abatajjumbira kutwala baana ku masinzizo mubafiiriza
0: kinene nnyo
1: okiwulira kati ife bwe tunyumya nti ekitambiro ky'emmisa bwe kyabanga kigenda mu maaso baabuuzanga abanaasembera nti muweereze obusubi
0: ne babala obusubi obwo
1: okirabye ekintu ky'okubala obusubi ekyo bw'okyogerayo kakati omuntu alowooza nti kyakusaaga naye ng'ate n'obusubi nabwo twagala okugenda okusoma essande lwaki buli lwa ssande baasasiranga ekereziya essubi eppya etteete nga liwunya akawoowo naye bwali lwaki teryatusalanga nga tulituulako
0: munnange kyewuunyisa naye oba emibiri gyabanga miweweevu bweweevu
1: emibiri gino gyali migumu buweweevu oba bugumu
0: oba bugumu oba buweweevu
1: nze ndowooza nti gyali mibiri migumu naye ebintu ebyo byonna bye twayitamu bye tunyumyako olwaleero bwe tunyumyako olunaku nofe abamanyi olunaku olwo bwe lukuzibwa bw'oluwulira olwesunga ate weewuunye tetululaba nga lwankya oba nga bwe tululaba olwaleero ffe tululaba nga bwe lwalinga olw'emigudo olw'ogenda nga bayiwa obumuli olw'ogenda nga tulinnya mu bifaananyi ebisiige mu luguudo
0: ebikubiddwa byekikompe
1: ekikompe
0: bagize nevvu n'ettaka ly'ekiswa ne fuula langi kwegamba
1: okirabye
0: ne basitula ensiisira y'omukulu mw'atambulira
1: otyo okirabye akati n'ebintu ebyo byonna byonna buli lwogaana omwana okugenda ku ssinzizo olina by'omufiiriza kirungi nnyo asigale ng'akola emirimu gyo akwoleza emmotoka alongoose ewaka naye emyaka ana ataano ffe gye tuli kaakati oba omufiiriza kinene kubanga abaatutwalanga baatutegekanga biseera bino kyova ti mubiseera bino tusobola okwekubiriza n'olwekyo n'abooluganda nsanyusa okubalaba mbakulisaayo ababadde mu nkiiko ekiwumulo ebyo tubadde n'okulonda nga tulonda abakulembeze baffe abajja ate n'abantu abalala bonna mwebale nnyo mwebalire ddala era olwaleero tuzze ne pulogulaamu yaffe nga bulijjo naddala pulogulaamu yaffe nga bannajje mu Kampala Archdiocese mwebale nnyo emirimu gye mukoze oluganda kizibu tasobodde kubeerawo olw'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naŋŋamba nti genda otuukirize
0: w'otuukidde nga nange nnina amawulire ag'essanyu eyali ajja ati
1: otyo
0: okubeera kati nga mwana wa Maria mubatize nga ye Juliyeti kati
1: abange
0: naye maama Bikira Maria yamukozeemu omulimu
1: maama Bikira Maria yamukozeemu omulimu
0: otyo kubanga yamutandika dda okumusika ajje eri omwana we
1: Bikira Maria asika Hajati ajje eri omwana we Yezu okiwulira
0: kaakati n'atandika n'omulimu ogw'okuteekanga mu ssente abantu basobole okugenda ekibeho okulamaga wa maama
1: otyo
0: n'atakoma kuteeka mu buteesi ssente wabula ne yeesitulanga naye
1: n'agenda olabye entandikwa era bajjajjaffe bagamba nti emmere ewulira muliro gusooka atandikidde mu kuyamba abagenda okulamaga eri maama Bikira Maria naye yennyini n'amukwatako kati emirimu nga gino y'ensonga lwaki ggwe nze naawa abali eno dirwe tuyamba Radio Sapiencia eizo butatusaba tujidukile mchino na chiri na etu jiwuliriza
0: echo chukulu nyo
1: butumaro jiwuliriza einabi etu sibi etu zimbamu ono tiyakeda bukezi gama anti hapa kutekube iligende Rwanda sente zizi no zisude wano na hiya uliriza obubaka bwabikira Maria bano bwe baleta
0: buterevu
1: na gama anti olwo obubaka buno okusobola okubufunanga kamba wagire na hata ndiko bate kanga mwaka sendi kati na hiyo njini ya mweku watideko
0: ira kakati ye Julieti
1: abade Hadija abade ani Sofia kati ye Julieti ndabanga ni programu ya ndiko miyamu tuchu ya kubanga amuntu ayinza okutunula kumasa ago kunguru nga tunulira Julieti azobu zizo kufuko omukristu na ye tutunulira Julieti erambise mu lunaku lw'enkya olw'omubiri n'omusaayi ng'agenda okufuna nga Kristo omujjuvu mu sakramentu lya Eukaristia era nga bwe tuwulira ekereziya weetuyigiza nti Eukaristia kyeki ye sakramentu omulimu kama waffe Yesu Kristo yennyini omubiri gwe omusaayi gwe omwoyo gwe obwakatonda bwe mu kifaananyi
0: eky'omugaati
1: n'evviini kakati okirabye Bikira Maria bwatusika tatuleka mu kkubo munsi muno mulimu munnange Gideon wekanyanga mugumya ayinza okuseesetula w'oli n'akuleka n'agenda akuleka mu kkubo eri ebuddu ewaffe bakiyita used and dumped ebuddu
0: webakiyita
1: n'asuula awo
0: n'akuleka awo tomanyi gy'ovudde ne gy'olaga
1: ne w'oli tomanyiiwo okiwulidde
0: ng'omuntu bw'anaakutwala mu kibira wakati oba mu ddungu n'akuleka eyo
1: naye Julieti tumukulisa nti gwe yatambula naye tamulese mu kkubo amuggusizza kati wulira bw'oleeta amawulire ago era ogambye gassanyu oli mutuufu ng'olw'enkya lwa mubiri na musaayi kakali olowooza essanyu lyenkana ki eriri mwana wa Biikira Maria oyo n'olwekyo abooluganda muleme kubuusabuusa mukwano gwa Biikira Maria abantu ze mbagamba bulijjo ndi Biikira Maria si wa bakatuliki Biikira Maria wa bagonde bonna kubanga ye muzadde kati ffe abaana bwatuzaala oluusi twewulinkanya oyeta okwewulinkanya olina Gideon ogere ne woba saawulidde kati munnaffe ono ajja ti awulidde mu kuwulira nyaffe n'amugamba nti ogenda kubeera wa n'olwekyo banaye tumuyozaayoza Julieti ate yeebale kuwulira kigambo kya Katonda nga kiyita erinnyaffe Biikira Maria anti oyo gw'oyogeddeko ye nyaffe nnyinakigambo ate nga kigambo yeefuula omuntu n'abeera mu ffe ate ngo yeefuula omuntu n'abeera mu ffe lwe lunaku enkya kwe tugenda olw'omubiri n'omusaayi era ndowooza nti buli mukristu olw'eggulo lino yandisuze yeekaliriza omusaalaba gw'alina mu maka ge ng'agutunuulidde enkaliriza bagamba nti kyenajja okulaba nakyekkaanya omunye gweyakaliriza omunyale wekkaanya omusaalaba otunuulira omubiri n'omusaayi ebyo mukama waffe byatugabula buli lunaku we bitandikira okuwanikibwa ku muti omusaalaba ogwali ekikolimo aye ne gufuuka entebe y'obuwanguzi
0: katujjawo baka bonna tudde
2: wenyi dukusasula magoba ningase bisukiridde URA kuwadde omukisa omulala okwetakuluzaako omugugu guno okuyita mu kusonyi wa magoba n'engasi osasula omusolo gwo okubanjibwa okuvangana ku z'omwezi 3 ogw'omukaaga omwaka 2024 sasula omusolo okubanjibwa nga 3 ogw'omukaaga 2026 terunnayita olwo amagoba n'engasi ebikwetuumyeko bikusonyiibwe ekisonyiwo kino kikola ku musolo ogwo gwokka oguwozebwa munda mu ggwanga ogumanyiddwa nga domestic taxes okuli omusolo ku nnyingiza income tax VAT local excise duty omusolo ku nnyingiza ejjibwa mu bipangisibwa rental income tax n'ogwo ogusasula abeenyigirwa mu ssaala gaming tax okumanya ebisingawo tukyalire ku kibanja kyaffe ku www.ura.go.tg oba tukubire ku namba zaffe ezitasasulirwa ku nooti 8 nooti oba nooti 8 nooti tusubwa omukisa guno Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
3: Hello, testing microphone. Wow!
4: Wow!
3: Unaonye dumu yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangu wano kwenye Sapiencia in Zambia, echechizi utuwa chigonjo la da. Tuina machines, ezikola kuhuli mukolo wana. mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukosobu tebe, ne tents.
4: Tukubile kunoti msanfu tanu mnana, na utiemu msanfu kuminanya.
5: Tuwe kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Bulirwe musabira awamu ngama ka, omwami omukyala n'abaana, mumakate mubula kukanya, songa atemu vuno kebisi binji, munyikirire okusome sala, na dara sapule sala ya nyafebiki na maria. Jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu. Obubaka bono buku tusibwa kwa kubaku kitebe ekikulu echa Holy Cross Family Ministries in Zambia.
6: Abanga leyo na neno. Tusembe leto kuhuzi kempa kaza akabinkano. Akabinkano kakatikisimo. Finals. Anti, akabinkano finals. Sorry, kanati lukufundi kibwa. Genakusu mweza abiri murumu. Omwezi guno. Genakusu mweza abiri murumu. Omwezi guno. Kankumewo, ndete chifo.

0: ya tuyitira kino nti n'olwekyo munajja ateeka okweyunanga misa sikulinda lunaku luno lukulu lumu kubanga mu misa eno buli lunaku mulimu ekyamagero ekyokukuza wukalisitiya mwekiri era ng'omuwandiisi bwetugenda n'olwekyo munajja ateeka okweyuna mu misa bw'abanga ayagala okufuna omugabo omunene mu birabo by'obununuzi n'okubifunira abalala okiwulidde
1: okufuna mu birabo by'obununuzi
0: olw'okubanga emikisa era n'embeera biba byanjawulo nnyo emikisa n'embeera byanjawulo mu bulamu bwaffe
1: ii byawukanirawa
0: omukisa n'embeera byanjawulo byanjawulo gw'okimanyi kati abantu abasinga omukisa ennaku zino bagutunuuliza byakufuna kakali n'agamba nti aya munnange gundi ali mu mbeera nnungi
1: era balina omukisa gwabwe
0: naye omuntu ayinza okubeera Gideoni mu maka nga ye mwami waawo nga yaliko omukisa abasigadde waka mu mukisa gwe nga kwe babeeredde mu mbeera
1: embeera ennungi
0: maka ga Gideoni matu gali mu mbeera nnungi buli kintu kiwetaaga weeki naye ng'alina omukisa
1: aliomu
0: guyita ku ye gy'akolera gy'amenyekera ye waleetedde bano embeera emikisa n'embeera byanjawulo nolwekyaga nti ku kino ejje lyabiikira maria terissa kiragiro ku bammemba baalyo omukisa n'embeera byanjawulo kubanga ggwe ojja kgenda ogambe nti mbeera y'abannajje bwe bafa bulijjo ti basabirwa babeerawo n'abakwata kando eyo ye mbeera y'ejje era bangi bayingidde ejje nga baluubirira mbeera eyo naye oyinza obutafuna mukisa ogwo oyinza obutagufuna ogwo omukisa
1: kati ntegedde
0: okiwulidde embeera bulijjo erabika nti weeri embeera eva mu birabika oluusi ebitegekeddwa oba ebiriwo biyinza oba nga byasikirwa oba nga bimenyekeddwa naye omukisa kyekintu ekyobwakatonda ekijja obuzi era kyoba olaba ne mu ekereziya omusaserdoti atusabira mukisa kuba gwe obwakatonda atusabira mu mbeera ze tulimu okiwulidde bwe mba nga mbadde ensuubula nga nkolera kibuye mu katale omusaserdoti ampa omukisa ne gwongera embeera yange okuyimuka okiwulira ate n'atalina kyakola era agufuna naye ne guyamba omuntu oyo afune embeera
1: ennungi
0: yes era ebiseera ebisinga tusobola okufuna embeera netugenda tusaba omukisa kale nze ntera okuva wano embeera yange ey'olwomukaaga nyina okubeera wano olw'eggulu naye bwe tuba tuva wano faza nyombi tufuluma ayingira ne tumusaba omukisa we mba saze ng'omusabiraka
1: omulabako
0: okiwulidde omwandiisi ono kyagambye nti embeera n'omukisa biba byanjawulo biyinza okuba nga ebifaanagana nga beekwadde ekyokulabirako nti Gideoni ayinza okuba nga yennannyini mukisa ewaka oguyamba abawaka okubeera mu mbeera ennungi ng'abaana bo bwe tebeetaaga kukola basoma bali mu masomero bakola kiki ewaka obulamu butambula naye ng'embeera eyo mukisa gwo n'olwekyo gwe munnagereka kugamba nti naye ono kyavudde agamba nti ku kino ejje lyabiikira maria terissa kiragiro ku bammemba baalyo naye olw'okulumirwa bo bennyini kuba mu mbeera gy'osuubira eyinza obutatuuka kwe kulumirwa okulumirwa bo bennyini n'omulimu gwabwe libakubiriza era libasaba okubeeranga mu misa emirundi mingi buli lunaku bwe kiba kisoboka era n'okufuna komunyo mu misa eyo n'olwekyo abooluganda obukulu bw'olunaku luno olw'enkya kutujjukiriza ddala nti bulijjo tuyina ekyamagero mu makkati gaffe mukama waffe yesu kristu nga yeetambira ku lwaffe ffenna ate ku lwa buli omu yinza okufuna yali kasimu awo
1: kasimuwangi kale ssebo naawe gyebaleko
2: bulijjo tukawuliriza naye nawagala okukwata simu zaffe
1: bannange
2: mwami
1: Zebunya
2: David
1: kale ssebo gomba awo mugenda kutambuza Yezu buyinja butoole mulinayo okutambuza akalamentu Nde mise wedde. Atuba agaliza bannaffe mugenda kunyumirwa.
2: Era nyo, nefaza twali nekungula kuba abajulizi n'atugamba kazije.
1: Akuulira
0: oluganda.
2: Era byo naye yakola musubiwulira tumusanyukira munne mukama katonda amwongere omukisa.
0: Amiina.
1: Tukweyanziza nnyo era yafundikidde ne.
0: Yafundikidde. Kale naba aboluganda wokalisitiya bugagga bwaffe essanyu lyaffe maanyi gaffe buwanguzi bwaffe ffenna enkya nga omukulu w'eggomba bwagambye tubukereze nawankya ate mu byonna olunaku lw'enkya lutujjukize nteri mmisa ekubwa kiraka emmisa tugisoma mu bujjuvu kasome sala yaffe tumalirize tubeebaza nnyo okuwuliriza era tubasaba mweyongera okuwuliriza Radio Sapiencia. Aje chimpoze nge mambia.
1: Ombala kavungo mwezi.
0: Ate magana nge njuga. Ate sange jiri tazoku wana yani. Omutima kwa nkukuru mizo mukama.
1: No moyo kwa nguja kuliza mukatonde umuloko zi.
0: Kubanga ya labo wetu waze bu mzana wako vaira mwango. Ndaka na mpitanga wa mkisa.
1: Kubanga nanyini buinza yanko lidebi amanyi.
0: Elinya lili kuru mizo. Isai chivunya ala mshio kufakuza delimu kutuka kutala.
1: Ya kule bi amanyi no mkono kwe.
0: Na sasa nyabe kuzambiroze baroza. Mitima jabe. Kuruntaza ya wajia kumutebe na gulu mizo.
1: Abaya bafukumulira ebirungi
0: abagagga n'abajjawo obukumbu yali wa Isirayiri omuweereza we ng'ajjukira ekisaaki
1: nga bwe yalazanya bajjajjaffe Ibrahimu
0: ne bazzukulu be emirembe gyonna ekitiibwa kibe ekya paati n'ekyamwana n'ekyamwoyo omutuukirivu
1: nga bwe kyaliwo olubereberye nakaakano
0: na bulijjo emirembe n'emirembe amiina
1: ombalagavu ng'omwezi atemagana ng'enjuba
0: atiisanga ejjirita z'okulwanamaliya yafunibwa munda nga talina kibi kisikire
1: tusabire ffe abaddukira
0: twegayirire ayi mukama waffe Yesu Kristo atuwolereza eri patri eyakkiriza n'essanyu okundabikira Maria abeere ennyokera abeere ennyaffe ngate eri ye mwozi zaffe gyoli ye naddukira gyoli ngakubeera mukwano gw'omukkiriza okubeera nnyoko w'oyo
3: Obo bwe bubadde obubaka obukwata ku nnyaffe biikira Maria nga bukutuusibwako bannajje okuva mu ssezekkulu ery'e Kampala Soze sawi ndala, time check. Esawa, siwe sebili, esie chino, time check kutusi wako. Bera msiga nsimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kirada na kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako, atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, niga stemu mkaga town star, mkaga hash, oru ndeko investor, oboku zese MTN momo app. Kino kye kiseera okumanya akawonvu n'akagga ku bikwata ku bajulizi ba Uganda mu program Atene.

Lubaga baatukiza mu isolation. Eyo nayo yatutraumatizinga nnyo kubanga nabeeranga mu ndomo nga mpulira nga bantu bagamba awaliwo abalwadde Ebola tekugendawo. Ne ntya nnyo naye nga ngamba saliba baali ne Ebola nange mulina kubanga twatuuka ne tunywerako ne ku cupa y'amazzi emu. Naye ne bakola tests zaatwala 24 hours ne zikomawo ku Monday kawungeezi salinga talina Ebola ne tusanyuka nnyo. Awo baalina okutuggyawo batutwala mu wooti ey'abantu abalala bonna abalwadde. Eyo bwe twatuukayo sali ne batandika okumujjanjaba ne bamukolako test naye ng'ayongera kugonda. Buli olukya sali abadde ayongera kugonda. Kati ku lwokusatu maliriza okumunaazaako yeebase awulira awulira ebbugumu lingi n'angamba jangu sikyasobola kussa. Naye tuta abasawo ebamusaka okisijeni natya nnyo nenkubira faada chaplini w'eddwaliro faada Ekute Joseph era tumwebaza nnyo. Namunoonya zaali saawa mukaaga musajja watondoza nga yeebase namukubira emirundi kkumi ndoza yalabo namulemeddeko n'akwata essimu era yali mu tulo najja n'amusiiga naye tetwasula tetwebase ku olwo kati mpaka ku lwokuna. Ku lwokuna Salimu yali asituse nampita nangamba babadde balina erinnya lye ampita bano balimanyi nangamba kikule kyangu kubuulira ebyenjagala okulya leero olwo lwakuna lwafa nangamba mpulira akashera nga kalimu amata matono ne sukaali n'obumonde play tulina manyi naffe bambi abadde atukolako Carol. Carol, thank you so much yotukoledde wali awo yabadde akuleetera emmere ne bwe twali mu isolation katati emmere nga basooka na kugifuuyira ne tugirya nga bamanyi tulina Ebola naye tekwamulina naye oyo bambi ng'ajjayo kakati olwo sali n'abeerawo mu afternoon ne tunyumya naye sali bwe nalaba nga aweddemu amaanyi yampita n'akwata mukono nangamba biyane obulamu bugaanye ekirooto kigaanye naye gwe tobowa bw'onoba ofunye obwafaaza nange nja kubaafu sali byebigambo byenamba kati mu kiseera ekyo ne mugamba sali togenda kufa naawe eritaka olukyaliwo ne mpanula omusalaba gwali mu woodi ne ngujja ne ngumusa ku kifuba n'abeera nagwo n'agutunulira n'agamba yezu wange nakukola ki sali ng'atende walikiwa sali baamutaddeko ecupa z'amazzi 300 ne bamuteekako ez'omusaayi cupa 10 sali ne baaleeta buli kimu ekisoboka ekyasembyeyo okumuggyako kasomyo bonimaro yo netugitwale nakaseewo takes 6 days to get the results twazifunye ezaagenze nakaseewo naye nga sente zigenda buli lunaku nga lumu gye tusulamu ya 15 tulina okulya buli kimu naye embeera neegaana akisali naye aliikiridde nagamba buli lunaku ng'abeera agamba ekirooto kyange akati ziwera olwokuna kubira father Regan mukwano gwaffe nnyo ajja ng'ajagala kye asembeze sali atamwejjusise kuba oli father yali amusiize busiizi father Regan yagenda okujja asali takyasobola kwogera n'okulya takyasobola ne tutandika kyabe bainemasi sali kirabika awo yali yafudde dda kuba namugamba namugenda kutu ne mugamba sali can you please tell me one last word mulirayo ekigambo ekisembayo sali ayagala olaba alina kyagala okugamba ekigaana ekiremerayo kati nsawo amazina gampitamu nenfuluma ninkakasa esali takyakomawo olwo abasawo nga baagala kumutwala mbalala webiganye nebatugamba ate batuteeka mu ICU obukadde bubiri buli lunaku sente nga teziriiwo ate sali ng'ekimweraliikiriza buli kaseera ambuuza bbiru eri mu mmeka ne mugamba abbiru togifaako baala mugaga nkubidde agenda kugisasula sente zonna agenda kuzisasula naye nga mulimba nanga alina okumulimba asobole okukkiriza kakati banange nsaba okwebaza abantu bano wamanda
zenebaza brother Jimmy Kawe.

0: Brother Julie yatu ambulance. Kwenalini ya mdwari unakuwa semi kwa la tani. Kwari wageni kabisha tebucha asfabi. Aba mani Brother Jude. Omu nebali zeko. Uweleishe mwagwanya prepara tuleni. Jaka loo kweba za kamile yange. Kuzokuka mwetuwa umula. Umusumba naso jiwasidu mkanga waka. Umange nato mweza abili mwuru mwetuwa umula. I'm never going home. Nahinga salia ngamba, sebutemba kubana mbe shando nomila next door gini, koze jakuwe ya uo. Ina kubamu waichanda. Ngamba, wabali nebora katine mwefa kubanga kati. Sali, ebitu yona. Katikuwa kuna na ngamba, sabu kuhile piko ninyanja doza wali. Ngamba, mkambe, yari ya nondo kuweleza kumukolo kubo ufaza. Ngambe, sija kusogola, sina maanyi. Nanga mpota mungu kiliza bantu kuja wano, kuwanga bande kandida, siwa na mirembe. Menchi lala, chia ngamba. Nemu ngamba, abiseminari yomba ngambe, majiba kulaweko, nanga mba wajia kumsekelina. Sari yari yetele msemu, sari ngawete mama. Echisele na yomba na, mwadu wale kumpuliza, minumbate minopu. Yeah. Sali, abada aburi lako ebintu ebisinga ebintu byebyo na buli lunaku.
1: Ah, obwo bwe bulamu naye twebaza Katonda yamuwa obulamu obwo ate munnange yabutuwa ate era yabutujjako kasita agenza ayagala okumuweereza naye omukama alina w'atuuka yina agamba nti oyagala nnyo okumpeereza naye kankutwalire wano ompeereza eno era tusuubira nti omukama yamututte ajja muweererezaayo oba amuweererezaayo abadde agabana ku mbiri gwa Kristu era Kristu oyo eyamutuwa amuumuze mirembe entambula ne Yezu mu kkubo lya balungi efunda nga mwoyo w'amaanyi asula mu nza nnyamba.

0: Chenda mwenye akatonyeze nyafama Radio Sapiencia. Awulirizwa mlonji, tukwanirizako na te mu programu ya fe, manya omsaseldotuo, know your priest. Eranga bwojukira olomu kagoluwete, twali ne musinya John Baptist Sebayiga, omkuli wechipo cha St. Kizito Wayise, ate eranga yedinwa na kulabye, dinari. Nauna kuwa lwalero, chukomia wona ye, ngayongero kutunyo nyolako kubulamuwe. Musinya sabula msae kuwa tuuliriza, tusobulo kwe yongirayo.
1: Aba tuuliriza ku Radio Sapiencia, nate mbala msiza, ndi musinyo John Baptist Sebayiga, wano Wayise.
0: Kuchigo. Kuchigo, yes. Musinya, omukolo mukama yali mulungi kuluno tegwafuna bikutataganya.
1: Nao manyati olusi na wano biyaba anga uo yaba yekere biyachi nenge olusi waluo uotuka na obi manjira
0: ngoline wayo gira
1: nga umanyi mbira ya bunke nge nenge tichuwaga na kusajuka
0: nendo ze mikole jagu wanga mangwejo uluo kwe wale mbira wali yao
1: ila tichaba anga cha magezu kujiru isa kati uluza ukufu kwa kuanga saa wabiri
0: Basibula.
1: Jukira waluwa balala basigalo. Abafe wala abafe wala
0: abaluganda.
1: Nenga wo mukolo. Nebidongo donge byabangawo. Yine bidongo tubyabanga nyo byamanyi nayo nayo kusinga zabanga ngoma nganda.
0: Nganda.
1: So ebyo abo bali kwa basibula. Kati omukono kusigala gwaba wakana abagenya baliwo.
0: Okay. So, obusaseldoti bwe butyo ne bufunibwa. Olwobera banga ki ewaka? Oba olwofuuse mutuze wa ku parish.
1: Kakati.
0: Nkwendo jayo.
1: Kandi nasigala yoko. Naye ekimu ku bintu ebyasooka. Omanyi omukulu yayigiriza yagera laga nti omanyi bwofuna obusaseldoti ofuka wa bonna. Ojja kwesinga n'olumu oba wakuyidde mulwadde oba wakuyidde mukolo ki? Mu very high class. Tolola ojja kusingana nga ogenze nga bakuyingiza ne mu kaseera akajjudde kukuuzi. Ogenze okusigayo mulwadde. Naye njukira ndooza ku lunaku oba lwali lwakubiri olwa nga tumaze embaga. Omukulu w'ekifo mpita. Waliwo omulwadde omulimu gwayagala kumukuyambeko. Kati nga kugambye nti nno yali musajja mukulu Father Kitanywa naye kati njukira naye talina mafuta.
0: Father Kitanywa yali kegoli?
1: Yes. We nafunira yali Paris Priest. Kakati nno munnaye neyekola ki omulimu gweyampa gwagenda mailo musanvu. Nenga bano sibya mafuta kagali naye kolubampeeka buweesi. Obusozi bwe tutambula ogenda okusiga omulwadde omukulu kye yayigiriza naye nkirabirawo ako kubanga ekukuluzi naliyingiramu mulwadde waali musiiga nenga nti kino gye
0: bangandi
1: soka kati naye bwe twamala awo nabeeranga eka nembeerawo ne ku parish
0: mumalayo bbanga kinga tebannabagaba
1: mu genere kuba mwezi gumu.
0: Okay.
1: Era unoza bwa itawo weeks bili barua najifuna ingapa.
0: Weeks bili nga wakagenda mu
1: Yes. Andi kakati ya omanyi hapa kuwa deyo weeks bili obasatu.
0: Wete kiki.
1: Uwe ngogenda.
0: Baku gabi ewa.
1: Banga vye mswanjere maina seminari.
0: Chechi wa soko kolera.
1: Ina soko kolera.
0: Erenda kuweza atuka.
1: Ine tugeenda. Kakati no tugeenda tutia. Kakati ya rezi wali tuwa tuchebuza tugeenda tutia. Omukulu yali mu parish, mu seminary. Rekita yali Father Muwanga. Rosias. Yali takalori yaka seminario.
0: Na
1: jana achima. Kakati debate yali huo. Aba family wapelekele kwa vanedda. Nga wapelekele kwa huo. Banada batia. Sira na ino genda.
0: Era wagenda
1: n'ebyange
0: nga kyali kimu
1: kubanga ate gye twali tugendamu yali area y'abayeekera
0: enswanjire
1: so kakati twala kati nesinganayo abakulu waliyo abakulu abaaliyo mu buddo obwe nasangayo nasingana Father kati Professor Maviri agenda kuvaayo awo ono netwala ekifo kye omulala Father Mwanga yali rector ate Archbishop yali vice rector.
0: Archbishop Ssemwogerere. Ekirungi tikubalishi mwalika baze seminary mwalika abawera. So ndowooza ng'omulimu tegugira nnyo.
1: Omulimu ne tutandika handika kati olwo n'enzira ku nnoni.
0: Olwo ogenze kusomesa?
1: Bwe yali appointment esooka. Era n'enkola yo taamu nnamba.
0: Myezi ng'esatu.
1: Taamu y'okusatu. N'engikola n'engimala. Bwe mba ngenda bamusabawo okugenda okuyambako ku Christmas empigi. Kati mba nsimbula neefuna ebbaluwa. Yali enkyusa okunzi gye nswanjira okuntwala esambya nga omusigire w'omukulu w'ekifo.
0: Amangu ago. Myezi bwezi.
1: Myezi bwezi.
0: Era bwe wagenda mu holiday ya Christmas.
1: Kati anti gye ngenda ku Christmas nga ebbaluwa era natera n'envaayo.
0: N'osala nodde nsambi.
1: Nedda. Ye ntandika okweteekateeka okusiba ebyange.
0: Kwega temutuula.
1: Tetwatuula. Of course kino ezaasooka zaali za mangu nnyo. Kakati awo tebanga b'ensambya.
0: N'ogenda ku parish.
1: Mwenenkolayo mwaka gumu.
0: Gwokka.
1: Ne bankyusa. Nsambya. Kwali kuyiga byali bingi nnyo. Yali nkyali muto. Abantu ndowooza bali mu parish yabwe na tradition.
0: Anti mbadde mayi nti parish y'ekibuga oba oliawo eneeyawukako ku parish eziri mu byalo
1: yalowooza naye experience umanyi kati ne bwe nali deacon nagenda nga nempeereza ku muparish y'ebiina naye yali ya mu kibuga Buganda. So ekifaananyi nali kirinako naye n'ompozi yalina tradition nga mpanvuko osinga n'abanyumya kuba bishop abedde aba Billington ba Campling ne Bishop wali house eri wali kumpi naki kati awo nongolaba erinamu ekyenjawulo
0: baina abaabwe.
1: So mbwe twakolayo najagala naye era ndowooza yantraininga kinene mubbanga eryo. So omwaka nga guweddeko ate nfuna ebbaluwa endala 85 ngende okuddamu okugulawo parish ye Muduuma.
0: Yali yabaati
1: entalo zaali zigitagudde era nga n'abakulu baavaayo n'amasomero nga gayimirira. So kakati
0: ogenda
1: kugulawo naye kati nsulewa ekirungi naddayo n'ensula enswanjere abakulu nalimpamanyi nali nakolaku nabo omwaka gumu emabega. Awo nno ntandika kati nga nze ndi mbeera awo bwe ngenda bwe ndaba engeri gye nsobola okugulawo parish.
0: Kwega yemu ku parish ezaali
1: zigattwa olw'entalo. Kyokera nga tukyali mu ntalo ye nali nzeka ne bampayo n'omuseminaaliyo. Anti yasooka n'asulayo ku parish ku seminary. Kati oluvannyuma bwe twalabanga ebintu byegize ne tugamba nti naye bwe tunaabeera wano kubanga entalo tezigwa. Bwe tubeera wano tulina kitutwala mu maaso. Eri twakolangayo okulima n'okukola ki n'okukola ki. Naye ng'era bw'ogenda okulaba obeera ku seminary tolina ky'okola ate naye toliiyo. So oluvannyuma ne tudduka ne tugamba nti katugende.
0: Katugende ewaffe.
1: Ate bwe twagenda okutuukayo teri masannyalaze eno tubadde masannyalaze. Musawe yo kati w'olabira nti tiwali kutawaaza n'ogenda ogula munaku tadde oba bara ogula kasubbaawa. Kati omba mukyali awo ti ate n'obusefuliya ate nakinaki. Enyumba zaaliwo naye baali bazikubakubanga enzigi zonna ziri gundi kati twalina okuzifikisinga n'okuteekako locks. Okufuna we tutandikira. Naye kyatuyamba nnyo okugenda kubanga ekitaliwo nga tukiteekawo. Ate n'abakrisu baasanyuka nnyo kubanga omanye abayekera bwe baalumba nga baba bano nga balumbye nga baddukirawo.
0: Ku parish. Era ya parish zaabanga biddukiro by'amaanyi. So mbiseera by'entalo ezo gwe ng'oli Muduuma.
1: Nga ndi Muduuma. Era na bano abayekera okujja okuwamba eno gurupu ennene yajja n'ebeera awo. Era ne Muduuma.
0: Ku parish.
1: Era ne batubuulira bulungi bwe bagenda okujja okuwamba.
0: Kwenganga mamu basuza.
1: Bano baali batayaye everywhere. Naye nga of course obuyinza okukolako emisana naye nga baliko we bagumbye.
0: na hiyo bunke nki temayi na bunje chilonga mwebaka
1: bwali bunji nyo ruso uli hebigato fali tupimanyi denga webaka wababa kunona wakunone na katona ya yama na yenga chari katuwa panga une urumu kwa likumbaka
0: mbaka za agenda ni maso
1: yes
0: zembatima imbi serebi ya matubabi vake
1: yu mbiali wo kati urusi milo ningebi jesu jukira urumu kwa likumbaka umuragwa likuwa sande kati ngomu tuwaizo kuferi na javu uli ya banabali ya mebega mkerezia bananga ba yaba jasi mutwaro mulamba tata namba najiita mu mutwaro gumo network kirizanga
0: katonda mwe kakati bobo badde ku kituti ngo obulira nabemba begango gendo kulengera nga bafuluma
1: kakati anti wiki kirizia ya chankara na no bakati banange situlina ko tusibira wano ne abaka lugenda mugende abasigala wano tusikali tujja kusoma tujja ukikubera safe nati laba duka nga tolusi bebaba gwanga
0: Adusa kuta sabulamu. Atena alugwamu.
1: Kale na wetu tiyo. Yolusi biyaba anga wevi. Kakati okutu kechisele rubawa wamba. Then tufunayo kale mbeleza. Umetu wabe langa mumbele anga tukola vinji. Banda favensu anjele batu yama anga kutukunayo kusukari. Usawa sukari omunyo na chi. Juki landi mga mchitu utemulika duka. Nga yekalo kunyoku sukari, nga hizo kuja koko pari. Na gula yo hafu, wako wata chilo.
0: Nga mwatu weka waka duka.
1: Yes, tuwa teka wuku hundi yo kusio
0: kuro. Okay, yamba kaba.
1: Katati na haba lala, yalinga butter trade. Ngolia yekala hafu chilo ya sukari, akulete nekoke namba.
0: Nga chali chikamu.
1: Omulala, waliye mwanyi. Nolinga ya gala kugula. Sina kasente na enze. Mwanyi likakwe mchitundu chensa uye mwanyi.
0: Umuwe chikiru chukani.
1: Uwe chonecho hapa. Nesaburu. Nizo kumuwa kuhu nesaburu nechi. Nenga lewe mwanyi tizigasa.
0: Ate ila kupata nda wazitunde.
1: Neye. Nero kero kujuki zange mwanyi eziri hao.
0: Nchimbada kendo kuhuza.
1: Ukuduki ila bandu.
0: Nti mga mwazi kunga anye mga mwazi koze saaji.
1: Atu mwazi koze saaji. Okutu kwa utalo mga lukoze iji.
0: Mwaza mwanyi tevunda.
1: Itizipunda.
0: Zivira wonga ziri safe?
1: Ziri safe. Kese zibe nkalu ati ziri kumutawana aji.
0: Oh, tezimu babu uka ati zi.
1: Kweziwa nga zijize mpozo damu na uzani. Kana hii, banga ti yari ine dene nyo. Yari mkura siseyo. Yari nga mieze na adoza.
0: Echo ne mchitamu.
1: Echo chitamu.
0: Aba nunuzi neba wamba.
1: Neba wamba. Ate ba wamba. Ba wamba izibu ziti ya raunu mwenye sijukira. Na ye, kakati tutaandika okuza o parish. Kwa kati uruba gudeo. Chimu kubia nakola ndoza tugeza kukulaba ya isi chachi ya liwo na yenga ya baji sereka kwa busolia na yenga tetucha asuwa kujisereka kati netuloza kumasomero kuhanga primary ya liwo tugeza kujizao ate kati walo ne secondary school secondary school na yenga batubaji banja
0: mkabaji banja aja
1: idewo
0: abantu kabaji banja idewo bado mainti bagenda baji banja amusimu
1: kati wedawo neno batuosebi abana abana bali kubakualifai kwa kuingira senior one batu haina munga mkaga kusoka kati netutani kukwetabe miyake mikade
0: abakulu
1: hindi kati ya umuendo kusoro kuwela abana langa tutuina butuli imirizao nenga buwa bazede baleta
0: sinsonga mwana wajayo
1: ne walwone ya gama nji mwana ya guwa na yenga na yaya gala kulichi kari nituka tuke nukulanga tulina usobozi wakulitane kari tuka tuke kayola
0: bana baberemu
1: netu wakino kulaba nga balala bajine bisanyo wakenda bajia mpola mpola mpola
0: bagenda bese
1: kari kati yao nalide kari chari yao mzenevayo mzenevajusa
0: Omazo kutandi kechi tujo ulezi. Auli zoom lunje katu umule mkatono tuko maoto vao. Kati msini, otugambie nchi waleka muduma atinta. Ndoza chichiga
1: bechitu. Atandi so kunyuma.
0: Atandi so kunyuma. Msini ya kumwanyi.
1: Mwanyi, wali wantu noto nona yoku singa kwa tusimbi ensuku. Tusimbi rumonde. Ziyo kilo lusuku kwa tusimbi ya lusuku lulunje nyo. Wali rutandika utandisi. Kwa wanga zijukira the token mutwalia kuche gure kisemba yo
0: eriyo lusukulu mwasi
1: ate abakristo bangana nali ngira kisuri seminary ibali bangabye ngasina bwetavuwa kutwala token naye ne bangama ati wachi ligenda nalyo
0: bambi
1: kati awo ne ngenda nalyo ne ndutuse nenga bitye nasubulu kulya mu lusuku
0: wali aye token kya mulo kino
1: nedala ne ndutwala Okay. Nenga nalika lutinta.
0: Okay. Olwa kalembereza kazi.
1: Katolo ne nalinta yatatandisa okunyumira ne banchusa ne bangati atengene esomese. Mu seminari ye yekisubi.
0: Ha. Ndoza no ulire ekizibu.
1: Nawulira mu okugira kubanga muduma nali mubaddemu.
0: Ngo mumanyi do ngabo
1: nyekeneka. Kumpi yalinga tukozeza mu bisere byo lutalo. Ne yali atuse kugamba utalo kanti ntandisa okulaba abantu bakomawo.
0: Yes. Wanyumira. Ye
1: wanyumira. Kakati ya wateo wanju usiriza.
0: Aba Kristo chaba higa na ikatibere.
1: Ibere ita.
0: Oh. Ogende. Ha. Necha halichitia. Ochu kwa kubamba Kristo wa wawulijo. Kati ya toda yomu seminari.
1: Da yomu seminari.
0: Cha kwangu hira.
1: Na hendo za chaino kunyangu ya kubanga. Jenari mpisemu.
0: Yali bimara.
1: Yali bimara.
0: Ngononyo.
1: Era ndoza inewe kwalinga okumula mu kulamu buno okukula okulusana. Na ati kati olwa tena lintandi sokuda mu bitabe nyo.
0: Ati.
1: Obulamu obwe bitabe nyo. Kati atena checho na chonga.
0: Kimenyamu.
1: Kyali kimenyamu.
0: Wali wali we manyiri de kulamula suku zo okola kutya.
1: Kakati atendo na ike wunyisa. Na yomba na ramale tamu nali ntandi sokuwe bigezo. Ati ne bampite rubaga.
0: Wabere yetamu emu.
1: Tamu emu. Kakati.
0: Naye musinga
1: kambo zeki. Kakati chichimu kubyewe uonya. Nti nalima zino gavana. Kubaka tuwe tamu esemba yo. Ngenda kuwa vigezo. Mumiti ingiza finger. Bama zino kumpa assignment ya.
0: Mwako guda.
1: Mwako guda na ye subject sendala.
0: Na ye. Toinawa inza gambira nti kansi. Bandange munde kensi gali.
1: Of course bampite rubaga.
0: Ngambo musengo omukuru wabaku yisi.
1: Okay.
0: Tasola nanti.
1: Nagaya nenga muntu temangu. Saga manti no saga de kuvayo. Ne naga manti ne ye tingol temunde se kumala kuwa bibuzo na kumala kubigolola.
0: Of course.
1: Chibanga manti no waliwo obwetavu obwamangu. Obwetavu obwamangu. Wali muntu ali naguru.
0: Naguru lubatu.
1: Anali ngenda naguru.
0: Naguru ku naguru ku parish.
1: Ngai. Kakati yao. Era bwetu ne mpumba umba kumangu. Ebira nambirekera bannange.
0: Nengenda naguru.
1: Naguru. Olufi mwaka gwa 8 mu mukaga Oktoba.
0: Kundi walio gambe wamala ya miyatumeka.
1: Wa.
0: Muduma.
1: Muduma na mala ye bilina ekitundu.
0: Nina jote jali mingi.
1: Jali jalutalu.
0: Jende jalutalu wajimala. Kakati naguru ogenze ku parish.
1: Ngeze ku parish.
0: Go ogenze nga parish priest.
1: Ngeze nga parish priest.
0: Aha. No mwadda munda naguru ya kwangu hira. Nanti ya mpulira antu ya naguru
1: sila. Naguru na musingana. Ya umanye ebyali ebyamini ogwali aba manaka ni banji nyo. Mawanga magate. Waliyo ewali embera kugamba abantu bonzo gamanti sibangu nyo.
2: Bwe tuba tuogera ku matendekero amagundiivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba, abasange babunga mu Trading Center, ku kiddeka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary, tusobola okulibuusa maaso, lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching, era nga kati bakoobola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga, okujja okwewandiisa, weefunire degree mu busomesa bwa primary, balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching, ne mu child care yange ebbaluwa funa ya Gaba PTC, balina amasomo mu kutu nga okufumba computer na malala manji nyo balina nekola ya ira ningiri haba iza bali wala kuba kunoti musanfu musanfu biri ana musatu musanfu muemu noti muenda oba kunoti musanfu tanu nya musanfu musanfu abiri muemu munana noti
3: mutwe kwa sekatonda era tunywerere mu kukiriza bulirwe musabira awamu ngama ka omwami omukyala na abana mumakate mubula kukanya songa ate muvuno kebizu binji munyikirire okusoma esala na dala sapule esala nya febiki da Maria. Jukira anti amakaga sabira awamu gaba magumu. Obubaka bono bukutusibwa ko kuva ku kitebe ekikulu echa Holy Cross Family Ministries in Zambia.
4: Abanga leyo nageno. Tusembe le toku uzi kempa kaza akabinkano. Akabinkano kakatikisimo. Finals. Ati, akabinkano finals. Sorry, kanati luku fundi kiwa. Gena kusumweza abiri murumu. Omwezi guno. Gena kusumweza abiri murumu. Omwezi guno. Kankumewo, ndete chifo.
2: Kucha uli disa programu manyumu sasele dotu wo.
0: Musinya, wetu gendede, obado tugamba nti bali bakuje X, X-Ubi, ngogenze Naguru. Kakati, Naguru, wakande wasanga wali wati?
1: Naguru, embele yaba ntubali yombu dogo. Yoke gali mawanga magate nyo. Kati okumanyira yo, ila chantwa ila
0: okubude. Atabuli omayi na chaya gali.
1: Yes. Na hizi jukila bishop seka manya ya ajia. Yali kuzari bishop by then.
0: Owe rubaga.
1: Okay, baba naba kunganya na yogera nabo. Kuba nabo era bali ngatibaji tebaji muka mangu
0: nyumba.
1: Oluva nyuma kwasuru kwatagana.
0: Okay.
1: Then batandika waliwo ebintu ebyamangu ebyali byetaaga okukolako. Nge nyumba yali yetaaga ku rufu ya mangu
0: kuba yalikinga
1: yabakulu. Yes, yali likinga. Echeche njukila parish huru ya lidiri apidete diyo nanga nenga abantu abichitundu
0: natabiba kuatako
1: nga bajie jane bajie jira chine nenga unoku gendo kupaga ambo uganti please nenga abantu wakalu ok mchachi bajie angani basuma nenga of course uruzungu wetaga lunjiko kuhanga wali wa magawanga magate atine polisi ya linga kumpi wali so chari chetaga chatu wala muku vudu okura ichi kuatagana
0: na uruva nyuma mwa kuatagana
1: tuwa kuatagana ya mpuzi chenyezo gamba kwa nari ngeenda ejino mkulo ya mpere kila ili father Charles Balamazi
0: okuva X-Ubi
1: okuva X-Ubi ya yasu misa ati yomungu tuwa kula pastor waka anga tuchi alichi jaguzo
0: Old friend.
1: No, old friend. Kakati ya perekirako.
0: Na kutwale ilamu.
1: Kakati mubanga ngali ya wiche mwaba bili. Walu unakuluwe saza. Fetuwa hake ndo kufenda gunawe na wafo H-Ubi. Na tusinka na iluwaga. Katuge ndo kere ncha mayu kusimu utuwali wo. Nga father ya funya accident. Na filamu.
0: Father
1: Balamazi.
0: Oh no.
1: So it was a natani kia sad story yo.
0: Yes.
1: Ni nyuma tuge na masu. Okay, parish na jima nyiro ulufa nyuma.
0: No jima.
1: By then, mwalimu ebisome sanga ntinda, chigowa, bukoto.
0: Nene.
1: Ni ati ti yali nene nyo. Ulwa kwanti kakati.
0: Nga tujigera gira nya kuchija
1: kuzo. So kakati, tuata nikuwa okola yo. Era ngati yo kizibu kyayo kyo kyasigala bantu nalimba manyedde naye obubbi bwabanga bungi jukira ni myaka egyali gyakulembera edda wali abakulu abaali bafunayo obuzibu awomu kuboye faza minani yali ndoza mulwadde
0: faza minani mu manyi
1: naye waliwo n'omuwula yali mu nsinya Bonaventure tula Serunkuuma ndoza mu bwoba mulaba ko yafana talaba na ki kuba baali bamutemedde eyo
0: Enaguru.
1: Yafunira obuzibu.
0: Nga waliyo ebyo ekyababbinga kyakwata eyo.
1: Sooka kati naffe olumu baatuzinda.
0: Kyokka nga tumulowooza nti kati akalembereza kazi.
1: Kakati eyo kye njukirayo nti kakati bwe batuuka ne batusiba n'obundooya.
0: Oliyo nani olukupayo?
1: Naliyo ne father yali bali bamulese nga ate chaplain wa police. Bamuyitanga Thomas Odwa. Naye yafa misajja watu so twachi experience ng'on time
0: ababi babazinga ne basiba n'obundoyi
1: yes
0: ne batwala bye batwala
1: ne batwala kumpi buli kimu
0: ndoza n'ogati abakyusa balubi
1: era nandibadde kisabye naye abakristu baali balungi oluvannyuma Mbolinga onga unaresi chino resi chino.
0: Oh, ni muza onga.
1: Era mkubiza onga gamba tuwafa mbiali yivikadene tunda mbolinga.
0: Yali blessing in disguise.
1: Mbolinga wala batu watu te TV ya black and white. Katolina wale tilate.
0: Aka
1: yomulembe kigaone bilale byalumu neba bali concerned nnyo bonga tebagala kwa associate ngale kibi ekyali kirabikide mu parish yawe
0: sitegera
1: isoka ti yo nakola yo emyaka no zangesa tu nechitundu neva yo nebanga byenkukonjera
0: atolo bakuje mu kibuga
1: ibanzi je mu kibuga
0: jo badomanyije
1: kakati ngeze insho enkukonje ru namara yo mwaka gumu ne wali ya masomero marungi nali ngagadde
0: Stella Maris
1: Santa Maria namalala
0: hey.
1: Of course ne wali wangendo kubaga nayo ngo kutambula te mwaka gwe nagendera yo kuba tonya nyinyi nyoka dukasira nga mutambule mbuserezi so ne namara yo mwaka gumu ne ba sisters bali yo abe kukonjera era by then wali ngane kitebe kyabwe
0: Chavayo
1: katilo zabali jinja.
0: Bali jinja.
1: So kakati yeyo na mara yo mwaka gumuna
0: yeyo. Abakristwe obasangota.
1: Abeyo.
0: Baba ngamba kandi mpulira tabeko kunjero.
1: Oti de yo kunjero.
0: Waliyo kwenda linjogera na iraga. Yabasanga. Tebali bangu nyo.
1: Okay, tebali bangu nyo na yeye. Oba manejinga. Oba yiga. Ubukalubu wawe no.
0: Nobaberamu. So nko kongera no mbera mu mwaka gumbwe guti.
1: Yes.
0: Cho kuchusa chusa kino.
1: Kakati ya uze natambula nyu mu yake je jasoka. Okutukya daru na vye nko kongera. Naye unali mu myaka mitono nyo musavu nali tambo dembifewera ko bisoka mbita no.
0: Ko bi buli mwaka nechipo.
1: Soka kati webanzije yo nebanga bensambya no mukuru wechipo. Namari yo dali miaka jangu wa kumi na gumu nengatakuna gulio wa kusosi soka kati yeyo highlight jenyezo kujayo yali ya kuza centenary
0: ya sambia
1: parish ande no kuja kwa vamiri hili kati yao
0: na Roma lu celebrating
1: yes kwa wikata wamu
0: nsambio na yeyo kati yako nsambia guwa soko kulaba
1: nsambio no of course, development is always starting so good. Luli nali curating oboli abimu sibiringiza nyo naye kati nabiri mu makati of course mwalimu natandika okupanga nokolagana n'abantu ab'enjawulo yukira twaliwo bino bya missionaries bingi mulimu departments nyingi kale no nalina okulaba nga wali busy ate jukira nti wenakolera yo nga parish kati ndoza bakasala kuba meka asanga yaliko kibuye makindi yaliko kongera kuli yaliko chamulago bagi salamu bo chamulago
0: chamula
1: kati ya zona za aliki ate kati wali ne muyanga ndoza na muongo muyanga na muongo
0: nayo partner parish
1: yegenda kufuka So byonna zaali mugumbi omu yali nga very busy n'amasomero nga tosobola gategeera agalimu kati buli kaseera nga oba ne office de ennaku bbiri kati buli kaseera nga olina puloguraamu gy'oliko yali nga tight endowooza y'emu ku busiest parish zenaakavaamu
0: ate gye wasinga okubeeramu obaoli awo ebbanga
1: eddene okay mu budde obwo gye nali nsinza okubaamu ebbanga eddene
0: so nsambya n'omubeeramu
1: bungi nemubeeramu bingi ebyasobola okugenda mu maaso naddala endowooza highlight esinga yali eyo waliwo nayo bwe twateekateeka centenary eyo twateekateeka bano bakukwatiza bangi nnyo naye emigogo gy'abagole mingi nnyo yes.

0: kimanya chiri yemeka
1: chiramba akabanga ketolod
0: akabanga ketolod
1: chiri ketolod oh mukama mulungi okubanti ebanga lino lyo natacha kumibwa ate webale bwayise ndaba naje ko wano sometime back ne mulaba kenja wolo
0: we
1: nalaba ko emabegeri
0: okay
1: ndaba gali kenja wolo
0: yes
1: so we bali kuma parishinge rali kamulinga
0: okay.
1: Atana yeye kukumye bulungi
0: nsi ni ndu katonda yeye bali
1: ndaye nda kwanze ndakula ko ngoli ensambi
0: eh okay
1: kati atene nzira mune okula bawa
0: ngano yeye
1: ndabange era bikyo kutte bulungi
0: okay
1: yes
0: yes kati wano we yise buna tukira nga 2012 bagenda kujja kuza miaka 2.5
1: weze 2011 batukira mu kuteka teka
0: teka teka jja kuzo osobola ku imagine ngomuntu yali amaze okuteka centenary atika tunodako
1: kutegeka
0: abiri mwetano
1: ebija
0: kuzetukwa hivyo nayo netujiteka ati netusinzi roko kugenda maso
1: okay.
0: E, wano mpozi oluvanyuma mu bili abiri mwesatu nenje kulizawe miaka makumiana
1: bili abiri mwesatu
0: yes
1: ana musaseludoti mukama mulungi
0: okay
1: okite ekintu ekitambuza
0: yes kitambuza
1: ekitambuza mulungi okay ana mwezi ana unaje kuliza wana
0: tegeza
1: tandise kulingiza kwa tano
0: eraji tandise ndoza
1: omanyi miaka 10 ujogera ko kibange kinene
0: naye tumukuchawera gwaka katu rwa biri mukaka tandise kulengera nga miaka nga mukaga
1: maso
0: nakale oba miaka musambu brother
1: yes miaka musambu tutofu okay so bwotyo bwoli wano ate musinya mpulira bakuyita Dean wa nakulaba Dean yakola ki
0: kakati
1: dinari
0: niyo kakati
1: dinari ebamu
0: okay kakati wano mu Kampala Diocese tulina mu okay kumanyi over once ku bubondo tulina mu bubondo mu parish
1: ni masaka yiba ito obutabi
0: obutabi yes kakati woveyo notuka kubisomesa kakati wofa kubisomesa notuka ku parish kakati parish umukusaza bazawula mu ne dinaries kakati wano parish eno egwa munna kulabye dinare mu dinare eno tulina mu parish eno ewa yise Mulago Kanyanya nakulabye ne Mapeera na Bulagala kati ezezigwa mu dinare
1: ezetaano zezikola dinare yonna nakulabye
0: in fact tugendako ne Makerere Chaplaincy ne Mulago Hospital kakati ezo zezigwa mu dinare eno nakulabye Dean yabera akulira parish ezezigwa mu dinare eno yes
1: dini kiva mu dinari
0: ndiyo oba dinari eva mu dini
1: oba ekimu kubyo
0: ekimu kubyo
1: okay bwe kityo otutangaziza bulungi ku dini ya fana na atya yes kakati musinya kati kujukira yombuto koga kwa moment ya kusinza kera obaka oba nere bisere bisinga kwa kati na kubaka obaka likusomera miaka eje jasoka
0: okay jenyezo kujukira bingi naye nenda nezijukira bwetwakeranga kumacha nga foma wakatwa twamaranga kulimako misinde nitujje netunaba kukigere mpola mpola ebigere byo fetu byetanga kulongoza kiwanvu kubanga inawakwetu wabirongosa nga bigenda kutambula
1: so ngona bakobuna so,
0: akajaji akachanja toto akachacha toto akakajira nyo
1: kama bila kobuna
0: ya kakati ya urusi nola ba ekiwoga ekizo kubera no kiteka mu kibu mugundi mu kipapula kya maulire ekyo inzo kuchija kusawa nya ninga twalinga hap mu program ngeyo
1: because yali embera
0: ya yali embera ya bulijiro kupanti no twatambula nga ba kilometers nga 2-3 ingestulira mukantu
1: nakineka
0: tunulira abana benne tunulira abana benne kuzino ngebyo kibanyumiza nebe uniro kwewonya
1: anti bafoka bapani
0: nenga fibya fibya bya kurusa na
1: atenda kutemwa kisanga
0: mbuzi nokulya ngolya nongoza nga woliride ikikwata mu rubuto kye kikwata yo
1: ekigenda ekigenda
0: yo

Omulamwa gwaffe olwaleero mbadde njagala nnyo okwogera ku bivvulu byaffe bye tuteekateeka. We njogerera kati ku mutendera guno twalibadde nga tuli mu kweteekerateekera ebivvulu byaffe ku mutendera ogwa parish, nga ebisomesa byaffe biteekateeka okujja okuvuganya ku parish kwe mwezi guno ogw'omukaaga. Oli okutuukira ddala n'ogw'omusanvu, naye ogw'omusanvu tuguyingirira ne tuba tuyingiridde enteekateeka za vicariate. Mwezi ogw'omukaaga ebivulo ebyo byalibadde biwedde, ebyo ebyebisomesa ku parish. Mwezi ogw'omusanvu ne tuba nga tweteekerateekera, ogw'omusanvu n'ogw'omunaana nga tweteekerateekera ebya parishes ku vicariate level. Ebyamasomero ebyo bibadde byakubeerawo omwezi guno nga gugwako, ebya Kampala Archdiocese oza n'ebye Masaka, emitendera egy'enjawulo. Naye olw'okuba nti birimu amasomero okukuŋŋaana, simanyi bagenda kutuwa update oba babiwa go ahead ngeri gavumenti gye yakola ki, gye yateeka envumbo ku masomero okukuŋŋaana, okukola sports, sigala, ebintu bwe bityo. Kati office ebadde tennaba kutuwa update ku kyo oba ebivvulu bigenda mu maaso. Ne tusuubira nti n'ebyaffe ebya parishes olw'okuba nti by'abantu batonotono, tebikuŋŋaanya masomero agabeeramu abaana abangi, tusuubira nti biyinza okugenda mu maaso okujjako ate nga tufunye guidance endala okuva ku Archdiocese gye tubadde tetunnaba kufuna. Tugezaako okulaba titweteekateeka, era oboolyawo we tunaatuukira mu mwezi ogw'omwenda ku vicariate kusaza ekisaza kiriyo mu mwezi ogw'omwenda, n'obulwadde bujja kuba nga bumaze okukola ki, okukkakkana. Ati tugende mu maaso n'okweteekateeka. Naye njagala njogereko, nababuulirako ku items ki ze tuteekwa okuteekateeka, era nabagamba ku mutendera ogwa vicariate n'essaza, parishes zinaba ziyiseewo kugenda kusaza. Twagamba tulina items 4, tulina set piece, tulina oluyimba olwa ganda gwe lwerondedde, naye nga teruvudde mu nnyimba z'amazaalibwa oba ez'amazuukira, ate n'oluyimba olw'amaloboozi amatabule naye nga olulonze mu nnyimba ez'okwebuulirira eziri mu kitabo kyaffe ekya Mujje Tutendereze Omukama. Free choice, gwerondere oluyimba lwonna olw'amaloboozi oba mu kitabo kyaffe ekya Mujje Tutendereze Omukama, oluleetenga free choice western. Ate ne sight reading. Kakati njagala njogereko ku items ezimu, biki bye tugoberera bye mwalibadde mwegendereza nga muteekateeka, oboolyawo kiba kya bulyazaamaanya okutuuka ku stage nga mwokola ebivvulu. Tetuba na budde kubannyonnyola biki bye tusuubira bye mugenda okuteekateeka, engeri gye mugenda okuteekateekamu ennyimba zino, biki abanaabeera ku mmeeza bye banaatunuulira. Oluusi tubibabuulira nga ate mumaze okubikola, ne muba nga mukoza ensobi ate ne babasalako obubonero. N'ebino wammanga bye bimu ku bintu bye tutunuulira nga tutunuulira ennyimba zino okulondako ani asinze okukola obulungi. Era nga bwe tutunuulira ennyimba zino kati tuzaawulamu emiteeko ebiri: ennyimba zino ez'amaloboozi amatabule ate n'ennyimba
eziri mu maloboozi ag'ekinnansi. Eddoboozi ery'ekinnansi oba gwe tuyita Ganda, nga mulimu ebivuga eby'ekinnansi. Ennyimba ez'amaloboozi amatabule muno kati mu kiseera kino tujja kwogera ku luyimba olwa set piece. Oluyimba olwo olwa set piece lwe luyimba olw'etteeka buli kwaya lweteekeddwa okuyimba oluyimba olw'omulamwa. Buli omu ateekeddwa okuluyimba, wabula ennyimba gye tuluyimbamu nga tetuteekamu bintu bingi nnyo, nga tugoberera nnyo engeri gye lwayiyizibwamu n'amateeka gaalwo. Era oluyimba luno tetuluteekamu bivuga bingi. Tugamba oluyimba luno olw'omulamwa olw'essalira twali tuwerekeddeko n'ekivuga kimu, ekivuga eky'ennanga. Era ku mulundi guno eky'enjawulo twagamba nti abakubi b'ebivuga babeere abo abava mu paalishe zaffe be tukozesa mu paalishe zaffe. Tugezeeko okwewala abakubi b'ebivuga aba be tujje ebunaayira, tukozese nnyo abo abali mu paalishe zaffe be tukozesa olw'essanda batukubira mmisa. Okwewala ate expenses eziteetaagisa. Era kijja kutunuulirwa nti omuntu abakubidde ebivuga ate yakubidde n'abeegindi, akubidde ab'emuduma ate yakubidde n'ab'empigi, akubidde ab'ekamwoza ate yakubidde n'ab'ensambya. Kaakati ekyo tukikola tutya singa lubadde lwa Sande nga akuba emmisa asooka kuva kamwoza ate n'alyoka agenda ensambya okubakubira mmisa? Tusaba era nga tubakubiriza tukozese abo abakubi b'ennanga abaffe be tuli nabo mu bigo byaffe olw'essande. Kale nno oluyimba olwo olwa set piece tusuubira nti lujja kuteekebwateekebwa bulungi mu maloboozi gaalwo ana, ate luwerekerweko ekivuga eky'ennanga yokka nga tekuli bivuga birala eby'ekizungu oba ebya western. Luyimbe nga bw'olulaba bwe butegekeddwa n'ebitundu byalwo byonna, tokyusakyusa nnyo nteekateeka yaalwo ng'ekisumuluzo kye bakuwadde, era nakyo kitunuulire olabe nga okigoberera bulungi. Kaakati ennyimba ezo ez'amaloboozi ebintu ebya bulijjo bye tuzitunuulirako nga tuwabula abayimbi. Tutunuulira ekigambo eddoboozi, tone, kye tuyita tone. Naye nga mu tone tutunuulira kwalite, obulungi bwa tone, obulungi bw'eddoboozi. Tutunuulira ne kwantite, obungi bw'eddoboozi, obuzito bw'eddoboozi, okusinziira ku muwendo gw'abayimbi b'olina. Ddala eddoboozi eribavaamu lyeryo kwaya eri ku siteegi y'abantu 8, ddala eddoboozi eribavaamu ly abantu 8, ate tulina ne control. Wadde muli abantu 8 naye twagala tulabe nti musobola okwefuga, musobola okuyimba ennyo ng'abantu 8, ate ne musobola okuyimba n'akawoowo nga temuwaawala buwaawaazi bwa kuleekaana buleekaanyi. Kakati ate tutunuulira mu ddoboozi eryo waliwo akatundu akaliko balance and blend. Balance twagala tulabe nti amaloboozi gonna ge tulina, tetulina maloboozi 4, soprano, alto, tenor ne bass, naye amaloboozi agaana ga balansinga bulungi? Buli ddoboozi oliwulira liwulikika bulungi? Oba olina abasopulano 6 mu kwaya y'abantu 8 ng'olina aba auto 5 n'aba tena 5 ate n'aba besi 10, okibalansinga otya? Twagala tuwulire nti amaloboozi gonna tugawulira, n'okubadde nga eddoboozi erya sopulano lyalibadde nga lisoola obamu katonotono, kubadde tugiyita leading voice.
eyo lead voice yali baddeyo esukulumyeko katititini naye ate nga tetena kusaanikira maloboozi gali amalala. Amaloboozi gano amalala oba maloboozi gonna kye tuyise blending twali badde nga ffenna tukwatagana abeddoboozi erimu nga tuyimba ekintu kyekimu nga tufulumya eddoboozi lye erimu ng'oli bw'awulira abasopulaano enkaaga awulira nga sopulaano emu eyimba muntu omu yayimba si mu ddoboozi nti batono naye wadde bayimbanga bangi naye nga bafulumya eddoboozi kyekimu ebigambo nga byatukira kumu bonna nga baasami mu ngeri y'emu enjasama yaffe eri etya omanye enjasama yaffe esobola okudetamininga kiki okusalawo eddoboozi engeri gye linaakola ki gye linaavugamu kati ffenna tuba nga tulina enjasama y'emu amaloboozi gaffe gajja kuvuga kye kimu kyetuyise blending n'olwekyo nakyo tukitunuulira nnyo eyo ye section eriko tone ebyo tusinga okutunuulira tugambye quality quantity balance blend control ebyo byonna tubitunuulire n'olwekyo buli lwoge ate section eyo wadde terina obubonero bungi nnyo obubonero eyinza n'okuba n'obubonero nga 10 naye ate esalawo kinene nnyo oluyimba engeri gye lunaavugamu lwonna okutwalira wamu akawoowo kaalwo obulungi bw'eddoboozi bujja kusikiriza ate n'awuliriza okwongera okuwuliriza oluyimba lwo olw'ekyo section eno nkulu nnyo.

Bwe mba nvuddewo awo ku section eno eya tone oba eddoboozi, anti nkozesaamu n'Oluzungu kubanga instructions zonna ziweebwa mu Luzungu ne comments ziweebwa mu Luzungu. Kale nno bwe mba nkozesezza Olungereza mu nsaasire, olumu mba njagala okuggyayo ddala kiri kyennyini ekiri ku lupapula luli adjudication sheet, abasazi oba abatunuulizi b'ebivvulu empapula zibabeera nazo. Era kyalibadde kirungi omutendesi okuba n'olupapula luno olwa item eno gy'okola, nga nti kati nkola ku set piece, adjudication sheet ya set piece eriddawa, biki bye twetaaga okumanya. Kakati tugenze ku section eddako. Section eddako ye ya accuracy. Eno ebeeramu ebintu bino wammanga. Tuba tutunuulira obutuufu bw'oluyimba, engeri gy'oyimbamu oluyimba yeyo engeri gye baaluyiyamu. Omuyiya w'oluyimba yaluwandiikira mu kisumuluzo kino. Ekisumuluzo ekyo mw'oluyimbidde ye abaffe, bw'oyimbidde mu kisumuluzo ekyo okikuumye n'otavaako? Ennota engeri gye yaziwandiikamu, amaloboozi engeri gye yagasengekamu, bw'otyo bw'ogayimbye? Sopulaano bw'etyo z'ennota za Yesu ze yagiwa, oba ezimu zaakulemye okutuukiriza? Aluto tena, kakati mu bufunze byebyo bye tutunuulira mu luyimba, oluyimba olwo wasobodde okulutaputa bulungi, okulutaputa bulungi nga omuyiiya bwe yali agamba? Ye abayimbi tebakaluubiriddwa kuyimba note ezo nga bwe baziteekawo? Basiyimbi batya? Bye bayimba byo ddala babadde nga babinyumirwa? Awunno tunuulira accuracy, tunuulira oluyimba nga bwe baluyiiya, ate nammwe engeri gye muluyimbyemu, bye muyimbye bituufu? Music mutuufu? Kutwalira mutunuulira butuufu bwa music gwe muyimbye? Ekirala kye tutunuulira section eriko diction. Diction eno eba etunuulira ebigambo. Omanyi mu kuyimba tuba tuwa obubaka, tuba tusaasaanya evangiri. Oli awulira oluyimba ayina okuwulira obubaka obuli mu luyimba luno. N'olwekyo amaloboozi tegalina nnyo obubaka. Ekisinga okuleeta obubaka, okuggyayo obubaka, by'ebigambo ebyayiyizibwa mu luyimba. N'olwekyo twagala tuwulire nti ebigambo bino nga omuyiiya bwe yabiwandiika, ddala bw'otyo bw'obyatudde mu kubiyimba, oyasamye bulungi okusobola okuggyayo amakulu g'ebigambo ebyo? Ennyingo eziwandiikiddwa nga ziggumira naawe oziyimbye nga ziggumira ddala okuggyayo amakulu? Okugeza ekiggwa, omuwandiisi yamuyiiya nti ekiggwa ky'Omukama, gwe n'owandiika ekiggwa ky'Omukama, n'agamba lino ly'eggwanga lya Katonda, gwe n'ogamba lino ly'eggwanga lya Katonda, muggwe mwemba mbeera, n'agamba muggwe mwemba mbeera. Engeri gy'obiyimbamu, ebigambo ebyo, engeri gy'obyatulamu yeyo engeri entuufu eya bulijjo esobola okuggyayo obulungi amakulu gaabyo? Ye abaffe, bwe muba nga mubyatulira kumu, mubyatula mu ngeri y'emu? Oli bw'aba awulira ekigambo ng'ekyo kyatukamu, kyatukira ddala mu lulimi olwo mwaba akiwandiikidde, oba kigambo kya Luganda nga kivuze ng'ekyolulimi olulala oba lunyolo oba lunankole oba Lusoga? Twagala tulabe ng'ebigambo bivaayo bulungi. Ekyo nga nkivuddeko,
waliwo akatundu akalala akalimu tempo, rhythm n'ebiringa ebyo. Mu mulina freedom, ekikati awo tuba twogera ku entambula y'oluyimba, omudigido gw'oluyimba, entunnunsi z'oluyimba, sipiidi oluyimba kwe lutambulira. Omuyiiya yayiiya oluyimba nga lugenda mpola mpola, n'aluwa obudde ddala bwe budde obwo bw'oluyimbiddemu, oba gwe oluddusizza oba olusoonoosezza nga tolina nsonga. Waliwo olumu lwe tubeera ne tempo nga eyawukanayawukana, neeyawukanako katono okweri ey'omuyiiya gye yawandiika, naye nga kino kibadde kigenderere era nga omutendesa abadde n'ekigendererwa lwaki agenda awamu sipiidi agyongeramu oba agikendeezaamuku ng'alina obubaka bw'ayagala okugyayo, amakulu ag'enjawulo g'ayagala okugya mu luyimba. Agamba nti kati wano kankendeezeemu katono nnyo ku mudigido, ku sipiidi, wano ate kanyanguyeemuko, wano kanzigumizeemu. Sipiidi eyo tempo tugitunuulira, ate ne tutunuulira n'obwetengereze bw'abayimbi, freedom, eddembe lye babeera nabyo nga bayimba ku siteegi. Bali ku siteegi nga bayimba nga bali ku bunkenke oba ddala bali free, ezo ekigambo ekiyinza okugyayo amakulu eky'Olungereza. Bali bulungi, beetegese bulungi, beenyumiriza mu ekyo kye bayimba, bayimba basanyufu nga ddala nga tebali ku bunkenke, ku bwerende kye bayimba nga balaga nti bakyagala. Ekyo nakyo tukitunuulira mu section eyo. Bwe tuva awo tetutunuulira section endala erimu dynamics ne interpretation. Wano tutunuulira engeri oluyimba gye lwayiyizibwamu n'ebirungo ebyawoteekebwamu. Dynamics, abamu nazikuno ze nakulya baziyita flowers, naye nga ge maanyi ag'enjawulo ge tukozesa mu kuyimba oluyimba olwo. Waliwo oluyimba lwe tuyimba empola, ne tuyimba empola mpola, ne tuyimba ennyo, ne tuyimba ennyo ddala, ne tuyimba ennyo nnyo ddala, okusinziira nga omuyiiya bwe yateekateeka oluyimba olwo. Dynamics zino nno zituyamba okuggyayo obulungi ebigendererwa ekifaananyi ekirungi ddala eky'omuyiiya kye yawa, kubanga ye bw'aba ayiiya oluyimba aluwulira nga luvuga mu mutwe gwe, n'agamba wano lwalibadde nga luvuga mpola mpola okusinziira ku bubaka obuli wano, bwalibadde bufaayo bulungi nga buyimbibwa mpola mpola, ate wano obubaka buno bwalibadde nga buyimbibwa n'amaanyi, era tamala gateekako buteesi nti kati wano muyimbise maanyi, wabula ava mu kwebuulirira n'ebigambo ebyo by'aba awadde oluyimba. Dynamics ezono twetaaga zonna okuziwulira. Kwaya ne bweba nga nnene nga bwe nayogeddeko abantu nga kikumi wadde ebikumi bibiri, basobola okuyimba empola era n'obawulira nga bayimba kawolera n'akawoowo, ate bwe batumuka n'owulira nti kati ate bavuddeyo, batuwadde ekifaananyi kiri, batuwadde interpretation, entaputa y'oluyimba nga bwe yalibadde ekola ki, bwe yalibadde. Era wano tukubiza choirs z'abayimbi abatono okwefuga, temuleekaana nnyo okulaga nti ate musobola okuyimba nga abantu ekinaana. Bwe muba 30, obungi bwammwe tumanyi eddoboozi bwe lyalibadde lyenkana nga muyimbi ennyo, kuba bwe muyimba ne mwagala okwenkana nga bali ekinaana, ate kitegeeza mujja kuleekaana, amaloboozi gammwe galeme kuwooma. N'olwekyo dynamics ezo nkulu nnyo okusobola okuggyayo entaputa y'oluyimba nga omuyiiya bwe yagiteekeka. Wano era mu interpretation, wadde omuyiiya alina kye yawandiika
naye naawe omutendesi bw'otunuulira oluyimba olwo n'olwebuulirirako olina ebintu bingi nnyo by'oyiga era by'osobola okutujjirayo oba oli awo n'omuyiiya bye yabuusa amaaso. Kakati wano mwe tulabira obukugu bwo, obutetenkanya, olimba n'olema, yes, olabye naye olwongeddeko ki okusobola okululungiya. N'ate bw'obuyongeramu, ate tuteekamu bingi nnyo, anti batugamba nkole mpoomye, nalunga yagoya amayuuni, tuyitiriza nnyo buyiiya, naye ng'ate twetaaga obuyiiya n'obutetenkanya. Kati tusobola okugamba, oluyimba lwa bitundu bina, otuwadde ekitundu ekimu nga tuwulira ku maloboozi g'abakyala bokka, ne tuwulirayo ekitundu eky'amaloboozi ag'abaami bokka, ne tuwulirayo ku kitundu ekimu nga ffenna tuyimba mu unison ne tulaba bwe kibeera, ne tuwulirayo ate omuntu ssekinnoomu omu atuwaddeyo ku solo omuyimbi ow'enjawulo, ne tulabayo nti ate waliwo okuwanyisiganya wakati w'amaloboozi n'ebivuga. Obukodyo bwe mwongera mu butetenkanya, musicianship and creativity, twagala tuwulire ekintu ekyenjawulo kye muyiyizaamu okwongera ku bulungi bw'oluyimba. Eyo paati mwe tulabira ne phrasing, engeri gy'owumbawumbako ekitundu ekimu oba ku kitundu ekimu okudda ku kirala n'ebintu ebifaanaganako

Sinam niya katunya sa niya fama. Radio Sapiencia. Ito yung Tugusaya Magasi. Ito yung Suriyong Musiki. Nibye Mizanyo. Nibye Mizanyo.